0: Pagka nindos mananaw mga katrupa tungod kang imong trabaho. Kaya nagkatubang mga katrupa sa computer, taga-adlaw niya, sige, expose kanunay mga katrupa sa radiation. Mga bug-abug, ay kablaka mga katrupa kay doon na tayo Vision X Plus Capsule. Alang sa klarog, tinaong pananaw. Samtang sa ato mga kaigsunan, nangutanag asya ato mga produkto mapalit. Mapalit ang tanan atong produkto sa Yes to Health, ha? Dere sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, generika nationwide, ma-order usap ni online pinaagi sa Lazada Shopee. Ag mga butika, sero tagsa-tagsa ka lugar mga katropa. Sa unsa pa inyong gulat, palit na tayo sa tanang produkto sa Yes to Health mga katropa. Samtang balik ta. Ato sa aning Sharon mga katropa, ikaduhang bulyada sa balitabi. Ngayon duha kalalaki, gipamusil sulod sa muskay patay. Ang kompletong detalye, ika ni katropag Stanley Duenas, XFM Pagadian.
1: XFM Report.
2: Patay ang duha ka mga lalaki human gining gipusil sa wala pa mailang mga suspek sulod mismo sa usa ka busge sa Barong Balibayon, Barangay Abersangan. Labangan sa buwang rosor, alas 7:18 ang dagna sa gabi. Gilang mga biktima nga usa ka 41 anyos nga negosyante lalaki. Kauban ang 65 anyos nga lalaki. Pulo sila mga residente sa lungsod sa Labangan. Base sa initial nga investigasyon, nag-ambo madurbang mga biktima sulod sa bosque sa Dihang. Kalit lang nga misulod ang upad ka mga wala pa mailang nga mga suspek. O gipamusil ang duha sa nagkarayang bahin sa ilang kalawasan nga may resulta ngadto sa kamatayon. Sa pag-responde sa mga kapulisan sa Labangan Municipal Police Station, na-recover sa crime scene ang mga basyo sa bala sa mugbo o tagas nga armas. Nasuda nga ang 41 anyos nga biktima nagaanggon ginig usa kasamad. Pinusilan siyang likod samtang ang 65 anyos nga idaran nagaanggon ginig grabe kadaghang pinusilan sa kalawasan. Hugot karon nga gikondina sa Sambuang Rosor Police Provincial Office ang maong badugong insidente o gipasalig sa publiko nga padayon ang operasyon aron madala sa ustisya ang mga responsable. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagiusang Bilibino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Stanley Duenas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat sa balita katrupa Stanley Duenas. Ano ka gikan sa XFM Pagadian. Ato mga katrupa, duha ka lalaki patay human yun sulod mga katrupa ngadto sa balaang lugar. Diya mga katrupa sa musiki, gipusil mga katrupa, wa pa mailhin mga suspitsado. Grabe nung kasuko ini mga katrupa, dito magyod, wa magyod respeto. Gisulod magyod mga katrupa ang musiki, na musiki biya mga katrupa, balay ang puanan na. Sa ato mga kaingsuna mga kamusliman, diyan na sila mga katrupa, magyukbo, magampo. Ato kang Allah. Wala nga, grabe kayo mga katrupa ka walay batasan ng duha ka nagpusil mga katrupa ining mga biktima. Dito mga katrupa, sulod yun dito sa muske. Manay kaingong niya, di lagi kang piyansahan karong panahon na. Bisa doon na yun ito siguro ay kadang personal o kasuko yung maayo mga katrupa ba. Ganto sa gingontang duha ka kiniga biktima sa tagpamusil. Samtang ka padayon ta. Ato ni padayonon mga katrupa, kining atong isigutanan ba? Adinitas atong isigutanan mga katrupa, kay kanina ato naman ang nahimahimay. Kinilaging atong tapiko mga katrupa, pagpakaluoy ni Senador Mick Zubiri. Sa katawhan, sa Bukidnon, sa wala pag-uban sa majority Senado. Kinasingkasing kaha. Kay kanina, klaro kay mga katrupa si report ni katrupang Hanilo Tabios. Then mga katrupa ang pagpangayong pasaylo ni Senador Mick Zubiri. Ani ato sa ning nalagbitan lagi atong miagi nga niagi mga tuig in May 2024 sa iyahang pag-resign as a Senate President. Then dito mga katrupa Senado imbis lipay na unta tano. Nga doon ay taga Mindanao, doon ay taga Ingontan, taga Bukidnon. Taga Bukidnon mga katrupa, Senate President dito sa Senado. Pinaagi ni Senador Ramig Zubiri. Wala gito, ato nalagbitan, unang una sa iyahang giingontan nga, doon ay upat niyang gibasol ini. O niya niyang gibasol mga katrupa, Senator Almi Marcos, Senator Bongo, Senator Batudi.

0: nagarusa og nalagpit na mga katrupa si Dr. Ruben Padilla. Sa mo na iyang inungdan, pero kung imong liliol, ngayon na ginato mga katrupa kining pagkabuak sa Unitimba. Alyansa, mga katrupa, manay gingon, tinuod ba na doon ay upat ka traidor? Manay pangutana, doon na ba kay upat ka traidor? Kasi siya may mismo nagingon, ana. No? Mamay, siya may nagingon, ana, mga katrupa, kining upat ka traidor, mga katrupa, nga iyang gipanganlan. Siya may giniingon, ana, mga katrupa, Senator Mig Subirre. Nga, matod pa ni katrupa nga kayi yata. Klaro kayo na ang rason ni Migs nga samot nang wala ganahe ang mga katawhan sa niya nanong sa Bukidnon man siya nagpapriskon kay mudagan sa Bukid sa Bukidnon last term na niya senador di aron lagi no pwede man siya magpa pero giingon nga basig gigugma gyud siguro kayo ni senador Migs Subirre ang taga Bukidnon ha. Pwede man siya magpa-preskon mga katrupa nga ito sa mga dagko mga network dito sa Manila. Pero giunag yun niya mga katrupa ang mga pag-preskon sa mga media o mga katawhan sa Bukidnon. Mapunta kabalo lagi kung siya na siya pangunahuna o niya. Kuminto rin po ni katrupang kaya taato rin po ni respetoon mga katrupa kaya iyaman sab na. Iyaman sab na ang kuminto. Malagi na ikong giingon, dili tanan o kung siya atong opinion mo po yato. Diba? Di man po na ito na mapugos manggod mga katrupang unsa ila mga opinion kay ilaha masab guna mga katrupa. Matod pa ni katrupang Vanessa Bayang, good morning sir. Kanaas man ang station sa XFM Diris sa Brook Norby Tugaya, Valencia City sir. Oy, ay mo ba ma'am? Sige lang ma'am, kay basin siguro na sa ulan-ulan. Shout out ko kang Ate Yana Jane Morales, kauban sa iyang family sa tanang taga Maray-Maray, Don Carlos, Lens Ake, Matugbas, Mary Jane Domapias, taga Purok Norbe, Tugaya, Valencia City ni Sir Roy. Good morning. Diyas, ato mga kaigsunan, diyas, Maray-Maray, Don Carlos, labi na sa Suri-Suroy family, ha? Mga Ubanti family, mga katrupa, diyas, may Maray-Maray. Don Carlos, may buntag sa iyong tanan, diyas, mga katrupa. Matod pa ni katrupa ang kayiyata, normal muliok siya, muhatag siya ang proyekto. Kay mauman iyang trabaho, kwarta man na ito, tinood. Tinood, sab na. Nga normal na gina siya nga, muna'y trabaho sa ato mga kaigsuna ng mga politiko. Or mga lideris, at least nga, doon na tayo nakita. Pero doon na magupoy uban, katrupang kayayata, nga wagid mo'y nahimo. Nagdugay na lang silang serbisyo, pero ngalan lang ang nakaingon. Pero sa pagpanerbisyo, wagod. Sama na. Kung dili siya maningkamot, makahatag o infra project sa Bukidnon, wala sab siya'y komisyon. Ay! Ay! Matunik, hindi na'y akong giingon mga katrupa, kaya yata nag-ingon, ana. Katrupa Tristan, ayan, figulay, may buntag, katrupa nga Prince. Good morning, di animo katrupa Tristan. Matun pa usap ni katrupa kaya yata, sunod sa panon. Si Migs para dili maputol ang iyang budget o dili mabistigan ang iyang nagkadakong assets agay. Reaksyon na mga katrupa sa ato mga netizen nga nagar naga comment sa atong live ha. So mo lang ginasa ako sa opinion. Juan, taga XFM na di ay mag-script, mag-broadcast, tubaga katrupa Jonathan Lizuriano. Matod pa ni Juan. Dakong los-los ni mo, Migs. Di na ko mubutar ni mo. Bahalag, mahunlak ang kalibutan. Agoy! Mato ni katrupa nga Juan, mga katrupa. Ilaha siya na. Ato siya nang respetoon. Ilaha man po ng komento. Sin komento, mga katrupa. Mula ginagingon na to. Dili, uunse ako, wala po kumuingon nga mo inyo. So, dirita pa dayon tani. Kani mga naisgutan mga katrupa karon nato by tungod niya sa gipagawas ni Senator Migs Subirre ba nga statement unya karon ta taon madunggan nato ni pero ato sa ning himay-himayon kadjot labi na sa ato mga kaigsuna kata diris katawas Bukidnon nga ubay-ubay jud ang ato mga kaigsuunan nga dunay jud reaksyon may tungod sa atong senador halang dong senador di ba kahani tinuod mga katrupa kining giingon nga mga reaksyon sa ato mga live viewer. Nganon diri mas bukid nun mga katrupa kini nagpa preskon Senator Mick Subiri. Wa kani siya plano mo dagag gobernador so tuig 2028. So Bullseye! Oh, kaya matun pa last term na niniya. Last term na niniya mga katrupa. Kung unsa kahay gimo ani nga to Senado, makaya ka na himuon mga katrupa sa atong gobernador sa atong lalawigan sa bukid nun. Bullseye! Bebe! Ang sabaka sa inyo pananaw mga katrupa, sa inyo hanga mga panglantaw. So opinion lang ni nato. Opinion lang po ni mga katrupa. Wa man ta kabalo kay di man ta managnaay makabalos future. O di man ta managnaay. Wa man tay gaho man mga katrupa nga atong ipredict ang future mga katrupa. Pero panglantaw ra po ni uban nato mga netizen, labi na sa atong makigsuna nagtan-aw mga katrupa sa live. Ang dagan mga katrupa sa plano ini ni Senator Mick Subiri. Kay iya magyong gidamay ang upat ka mga senador ani. Senador Amy Marcos, Senador Bongbong Bunggo, Senador Bato de la Rosa, o Senador Ruben Padilla. Bamaning upat, ganingon yan, ning traidor nga to siya ha. Pero atong balikan, Mayo 22, 2024, mismo kini si Senador Mick Subiri, nag-resign ka ni mga trupa as a Speaker Senate President ngadto sa Senado. Di ba? Mumanay pagkahanay pagkahistorya. Siya man mismo, wala man sa ingon mga katrupa ga magbuto, takaron, o bago, dilipras mga katrupa ni ni Itbulaga. Isang libot, isang tuwa, buong bansa, Itbulaga. Ni Kwan, maon sila. Siya apeliduan na niya ni Suto. Di man prasuto mga katrupa nga gibutan, butuhan yon. Boto hinungdan mga katrupa nakagubot ang Senado sa pag-abot ni Senador Bato de la Rosa. Sa sitwasyon usab ni Senator Mick Subiri, doon na lang siya napagawas niya statement mga trupa, gikan yun mismo siya nga nagingon, I fail to follow instruction from the powers that be. So unsa ka ni mga katrupa nga powers that be ang iyang but pasabot. Mula ginagingon nga doon ay dakong impluensya nga to sa Senado. Kay katumagod nga tayo mga katrupa before siya nag-resign, doon na lagi mga katrupa atong gisgutan sa Pidialix mga katrupa. Nang mahitungod mga katrupa sa kaso ni President Bongbong Marcos. Di ba ka, usapo to iyahang gikwan, damay-damay na des. Ang tinuod ba magaling mga katrupa nga get rider si Amy Marcos nga to siya ha? Ang kini Senator Ruben Padilla, ang kini Senator Bunggo o Senator Bato de la Rosa, kay kining mga pangalan na mga katrupa, dikit na bagid kayo ni mga katrupa nga to sa PICAS, labi na sa mga Duterte. Bullseye! Bullseye! Di ba ka ha? Sa ako lang yung palalaon ha? Di ba ka nga gusto po niya mga katrupang dauton ang pangalan mga katrupa, kining upat ka mga senador? Ang unsa yung pinakarason ni ini mga katrupa? Di ba? Matul pa ni kayo yata gibasa na gani niyang script Rong Bisaya pa yun Pasaylo ah Grabe naman kayo mo eh. Critics naman kayo mo ni Senator Mick Subiri. Di lang po na ito palabian kay buutan po naman ni ato ang senador.
1: Tama
0: sa tinuod lang buutan po ni maayo po ni mo ato bang si katawan mga katrupa niya kana bitaw. Gingon ta mga katrupa, doon ay mga inisiyatiba sa mga plano mga katrupa sa kalambuan din sa atong lalawigan. Ang ato lang kahadlukan ba? Basi tinuon ng giingon ni Kayiyata ba? Nga, din siya mga katrupa nagpa-preskon sa bukid nun kay basin doon na ni plano mudagan o pohon mga katrupa kineng gobernador. Agoy, diha na yung laay. Impas! Ay! Sa ato mga kaigsuunan niya, labi na mga katrupa, kining mga kalalakinan ba, nga wanay panahon ni Mrs. Tungod mga katrupa, luya na si Manoy. Mingo na lang nga, ay lupiti na lang nasira si Manoy. Ayaw, God. Kamu mga Mrs. nga, nagluya ng inyong mga bana na nakapaminaw mo ni karon, paliti na ninyo ang turbo mininanser. Inyong mga bana, o niya, ipainom ba nga love? Lay turbo mininanser, love, giming nga, na magigay ko si imuhang hagwa-hagwa sa kuala. Ay, sana all. Di ba? Oh, palitin ang turbo mininansir ka para nga mapadayon yun ang inyong labing-labing kay usara pa po na sa makapalig-on sa ingon nato mga katropa nga relasyon sa magtiayon. Gusto kag ligong relasyon sa magtiayon? Imna ang Turbo Mini Enhancer. Atong paminaw na nakasuway sa pagtumar o Turbo Mini Enhancer.
1: Nagmutanan na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Turbo user, atong paminaw.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bueno. Pagkadungod ako sa Turbo sa XCP, may palit tayon ko. Bisan dati, pagkapi na nga akong edad, matay. Hinay naman, naulawan ko sa kotseks. Patumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malamig at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Mag-

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
4: Exciting!
5: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay!
6: Hi, Monila ay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy? Nanawagalik ko, di ba? Buha pa kayo buho!
6: Lagi, taman ra ko sa ibog, ani. Wag ko kaayo ka sa imong buho.
5: Girl, barato ra kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel.
9: Kung inong nakutulo ka pa,
8: kaya panakit mo itong ako.
9: Juri, umo, di ko ka. Ano?
8: Mga edad na ako, kung ako nakabati gamit. Sa itong plus gold, di tagaan ko tulo ka pa. Panakit ka ni Murag, nag-usus di sa itong tiis. Diri?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Zaton Plus
10: Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan
10: sa sakit na katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag-Zaton Plus
11: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Zaton Plus
11: Herbal Oil.
7: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
12: Nami na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nagkwagwa na, ngayon kayo ba? Kaya ganing huntag, antong pagkatiya po. Huntag na po. Kulay, halang niyo patukuto. Salamat gani ko na nakadungupuan niyo sa doktor sa yes ko. Na, ano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, tabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Merienda time na!
14: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Punta kanta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan oron nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong ng Crop Gold Foliar Fertilizer. No, masa may may kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
4: Gagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
15: Ya, masa may may kasturiya sa uban nga wapag kagamit.
4: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya na kami, salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa harvest? Dato ko ang harvest, tamon sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold? Bapog turog, bapog pamunga tamon sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Kung mamino ka sa XFM.
18: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gila sa paa.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Kusay, kauban, sikatropan, Prince Opera. Kusay! The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto, vuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
2: Balik na bayo sa itong panagmanubahan sa programa nga Bullseye. Lamtang oras sa XFM Bukidnon, alas 8:29 na sa buntag. Ato na yung panayunon, mga katropa, kining atong pragmanuban, bay, dinis siya atong panisigot-isigot. Taga, kining pagpakaloy ni Senator Mix Soberes katawan sa Bukidnon. Sa wala pag-uban sa majority sa Senado, kinasingkasingkaha. Buta. Singkasingkaha ni mga katropa, kay matod pa sa atong mga taga-komento, ato sa na basahon na rin, parang, ato na yung masairan usap, mga katropa, ang ilaha mga reaksyon. Bebebe. Gibasa na gani niya ang script. Narong Bisaya pa jud, pasaylo eh. Pero may pura na, ato sa ning siron mga katrupa ang iyahang statement. The statement ni Senador Mix Soberes kay parang po nga ato madunggan. Ato madunggan mga katrupa ang iyang statement. May tungon mga katrupa sa desgutang lagi pagpangayo niya pasaylo. O papakuloy niya sa mga katawan sa Bukidnon. May tungod mga katrupa sa mga reaksyon. Kinasayod magin sa kunsa reaksyon sa mga tao sa Bukidnon. Karon. So ato paminaon, ang reaksyon ni Senador, ang iyang statement. Ato sa press conference. Gagipatagayon kagahapong adlawa mga katrupa. Op, asa. Sige, sige. Ato na paminaon karon. Para masayran po, labi na sa ato mga kaigsunan mga sukil tigpaminaw, sa dagan sa mga
4: gagahapong adlaw.
2: Sige, ato na nga sayron para nga mahanay tani. Para nga masayran po sa ato mga kaigsunan na minaw. Kung unsa gyud ang rason ni Senator Mix Soberes. Okay na. Thank you, Engineer. Mone, pasaylo eh.
5: Kaya na ako kapartido. Kaya na ako mag-istorya sa mga dili na ako kaparehas o itahunan. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa walukin mo. Kaya ang politika, kinanlan ang runay gihapon respeto pag tinabangay o delikanasin. Pero lahi ang kontra sa politika kung lahi ang traidor. Katong disaan, pero nagtalikod sa panahon na kinala na nagbarugan ang ilang isulti, boga na ang buka. Katong Senate President pa ko, na ay mga kauban ako, na itanaw diritso sa ako mga mata, o disaan ka na ako. Apilo sab sa katong akong birthday celebration sa Bukidnon, niyantong 2024 na Ben and Ben concert dito sa atong stadium sa Malaybalay. Napaganin dito nag-ingon, hantod sa kapatayon ang akong suporta kay Senator Mix Soberes. Napanagsulti na he's the best Senate President ever. Pero wala paganin dito na semana, nibiya na sila kanan. Isaad man ang ato amigo ang upadre na si Bato de la Rosa. Isaad po ang ato amigo na Senator Bongo. Bisa gani si Senator Amy Marcos. Isaad po na naaman sila dito o naka-record na tanang damo tanang media ang 20,000 audience. At that time, dili ko patang-tang ang isip siya ng presidente. Huwag ka ng tinuro. Kaya nabili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang may nabili sa akong group. Kung wala na nagbiyak sa ako, tumupat si Aimee, Bato, Ongo, kung isang gani si Robin Padilla, na Mindanao lang kung tatantanan, hindi ko matantang isip presidente sa Senado magikan sa Mindanao. Tungkol sa ilang pagloob, sa ilang pagtraidor, nawalan ang Senate President ang Bukidnon. Mauna ang kamagutan. O wala'y bisang unsang rason sa politika magkapanas na na. Binita plastic, natin prinsipyo. Gusto sa ubat na i-connecta kini sa mga Duterte. This is not about the Dutertes. Walay nabot ang ato mapalang na Dutertes. Dili kini bahay na. Natang-tang ko pagka-Senate President tungod sa kasukukan ako sa mga naas sa taas. Kabalura lang mo sa background na lang. Tungod kay gituhutan nako ang mga hearing ni Senator Bato de la Rosa, yung itawag niya PDLX.
2: Amo na yung gigol, PDLX.
5: Tungod nako ang mga kauban sa Senado na nakapag-imunos sa akong baruganan. Sila mismo ang mikuyog sa mga lipunin na ako sa ulahin. Makarapin mo. Kadungtumanan, suko kayo ang malakan niya at ipadayon ako ang mga hiling ni Senator Bato de la Rosa. Ang pinakaulay na hiling nila was Wednesday. Tumong ipadayon ako ang hiling tungkol sa akong pagpalanggal o pagrespeto sa ilang grupuhan. By Friday, nag-withdraw support na mga kalyan doon sa Malacanang na nato, mga peso. And by Monday, itang-tang na po is Senate President ni Senator Chis Escudero. That is history. That is all the record. So, sakit sa akong dughan na mapuyog sa mga tawhana na nag-traidor ka na. Asayin ko mga peso na dinisintin mo. Mahalat ng uban mga probinsya, mahalat ng uban mga lugar, ang mga katawan ng Bilisang Bukidnon, yung palanggan ako ang mga katawan sa Bukidnon. Pasayuhin ko kayo, hindi na ako na makaya. Kaya na ako pasayuhin ang mga kontrapartido. As I mentioned, Governor O'Neill at I, kung uban mga kontrapartido sa eleksyon, tungkol sa mong pagpalangga sa Bukidnon, ay tungkol din mo ang Bukidnon na doon. Karoon ko ako kayo magpagdala sa local parties sa Bukidnon. Kung hindi na ako kayo na maghatag o pasayo sa o pagkalibot sa itong mga nag-trailer na ako. Ingon na nasan sa politika, kung mutalikod ka gani sa usa ka tao sa panahon sa pagsulay, hindi na nimo basta-basta isalin ka niya ang sunod na naman. Labaw na ko na ang nakataya, di nilang posisyon kundi ng prinsipyo, tulong o ang integridad sa institusyon. Sa tinuro lang, kanuwa na rin na itabo, kanuwa na po hibiyaan, kanuwa na rin pagtraidor. Isulgyan na po ang ako mga grupo kanina na pagsunod sa 20th Congress, i-operan ko sa ilang grupo na mabalik ko pagka-Senate President. Wala pa'y duwag na adlaw, nakakuha ko itong suporta sa among grupo rito. Wala nilang ipadayon, ibalik nila kay Senator Ramirez. Sakit ka sa tulungan.
2: Sakitan lagi siya doon. I-personal ba?
5: Nagaminda na ako mag-offerma ko sa ila na dili ko ila suporta. So, kung kamo ang nasa akong pwesto, mga palangga kong taga-Bukidnon, mauban ba mo sa usap, mauban mo usap sa mga tao na nag-traidor ka ninyo? Nag-duwag-duwag yun ko O magaku amahan na si kanhi Nunoy Joseph Dilim, governor sa atong kalawigan sa Bukidnon, nagpadako nako na tagaan o value ang kabuaton o tagaan value o kabuaton ang value sa royalty, courage o pagduho. O kay Baluko, na dili yun niya gawaton, ibayro ang dignidad o duho alang sa kung unsa ang mas sayon. Manggani, kung si governor pa ito, kailan niyo akong amaan, isuka ito, basi hindi ko natahan itong mga tawanda. Kailan mo sa akong amaan, dito sa mga ubat sa mga telo. Magpatayin ako, mga kiksunan ko sa Bukidnon, magpatayin ako sa pagtrabaho sa Senado, musuporta sa mga balaod na makatabang sa atong katawan o manalipot sa institusyon. Apan dili ko moapil sa usa ka grupo para lang makakuha og numero. Mao na sa
2: tanan
5: na iubos, nagmahay o nalagot ka na ako, mangayaw o kaninyong pasensya at pasayon. O lalong na pagsabot. Ang liderato dili lang may tungod sa numero o kalaghan sa imong kauban sa majority. May tungod usab kini sa kinaiya o kung gusto nato maibalik ang dignidad sa Senado. Kinahanglan masugod kita sa paghatag og kabuaton sa atong mga pulong. Ipili nato ang prinsipyo kaysa posisyon o ang lumog
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto, vuelto o convictado.
2: Sa motor statement ni Senator Mick Subero, mga katrupa ha. Dahil naklaro yun na ito, unang-una pa sa iluin. Lang, anak man, di ba na tayo perfecto mga katrupa, di magina siya mang good good, kayo, kabalong bisaya. O sigara na niya, man English, English yun na iya mga katrupa, kung di Tagalog. Yun yung Senator Mick Subiri. So din, naklaro yun na ito mga katrupa, nakuha o natuhog yun na ito ang punto ni Senator Mick Subiri. Ang iyang kasuko mga katrupa sa dagan, siya matod pa sa pag-tridor sa upat, kumbaga Senador Diaz iya ha. Then nga di gani, matod pa niya siya, naging mismo na ingon nga, lisod pasayloon. O di mapasaylo mga katrupa, ang gihimo mga katrupa sa iyaang ato sa upat ka mga senador. O niya, siya naging mismo nag-ingon anak mga katrupa nga, lisod pasayloon. O niya, karon sa mga katawan din sa lalawigan sa Bukidnon, kaya pananaos mga tao sa lalawigan sa Bukidnon po, kaya murang po kang nag-tridor, sa ato pa, lisod po lugar pasayloon eh. Mismo man niya si Senador Mick Subiri nag-ingon na mga katrupa. Pero, wala lagi na nag-iingon mga katrupa ka, we are just only human. Sa tao rikita, so sa ato pa, wa tay katungod nga dili mo pa shaylo. Kaya ang dagan anak, puro sragin na pamulitika.
3: Bullseye!
2: Huwag ikalman ko ni tanan, sabuto na hunaon na ito, kinsara man ta. Maglaban ta rin, maglaban ta dito, pag-abos pa naon, Mautana, oy, kaila baka naawa, mga kailana niya. Samutang kita, mga yanong katawan. Muna gingon, mga katrupa, is only the political, pero maulagi na di po nato malikayan ang paruganan sa ato mga kaigsuna, mga yanong katawan, kidrimantas katawan, good? Muna dapat paminaon, mga katrupa, ngadto sa ato mga lidiris, ang pulso o ang reaksyon sa katawan. Labi na mga katrupa sa panahon nga naitabo karon sa atong pagagamhanan.
3: Bullseye!
2: Ang kagubot mga katrupa, ang katinsyon, ang tinsyon sulod sa Senado.
3: Bullseye!
2: Alam ang atong pugnan unsay reaksyon sa katawhan kay mao man ang ilahang reaksyon. Ato usab dang respetuon. Kay nasakitan man sab siya, kung nasakitan mga katrupa Senador Mick Subiri, mas nasakitan ang mga katawhan din ni sa lalawigan sa Bukidnon bay. Sa tinunan ay prangkahan ay pagkaistorya. Kung unsa iyang gibati nga kasakit mga katrupa, iya pong usabtan ang ingana usab nga kasakit nga gibati sa mga yanog yamutmot nga katawhan din ni sa lalawigan sa Bukidnon. Oh, siya gani mismo nag-ingon, Senador May Sumire. Ato ko nang respetoon kay iyahasap na. O niya, kining mga reaksyon sa katawan, ato sab nang respetoon kay ilahasap nang reaksyon. O niya, unsa may angay ng himoon, di lang punta makatrupa maghukom ngadto sa atong senador. Kay tuod ba katrupa, bisan pag niingon siya nga, ingon anda, siya man po mismo nga walay labot mga katrupa ang mga Duterte ane. Diba? Siya may mismo nag-ingon. Wa man siya nag-ingon mga katrupa, kagitraidor siya mismo ni senador, sorry ni Vice President Sara Duterte. So wala pa man ta kahibalo man gud ug unsay mahitabo mga katrupa ining impeachment hearing o impeachment ni VP Sara ngadto sa Senado. Ngano dai moadto sa majority? Minority. Ngano dai dito sa minority mga katrupa? Wa pa man ta kabalo, wa pa man sa nilito kung unsay iyang boto mo. Yes, basag mo no mga katrupa. Sa butuhan ngadto sa Senado, pohon pag-abot mga katrupa sa maghukom ngadto sa Senado sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Bullseye!
2: Diba? So ang ato lang diya karon, naka-feel lang tagkasakit. Naka-natural kay tao raman ta. We are all just a human. As a human being, we are not perfect. That's why we need practice. Diba? Oh, iman ta perfecto ng mga tao, kinsa raman gunta. Oh, unsa raman ta mga katrupa, atubangan diya sa atong labang mga gahom. Bawang ganang hinahanglan ta mga katrupa o gugmagrasyas Ginoo. Di man ta perfecto. Pero mao lagi na nga dili na tumalikayan og unsay mareaksyon sa mga yanog yamot-mot nga katawhan. Oh, so dili na sab nato siya hukman. O dili na sab nato hukman mga katrupa Senador May Sumire. Wa pa man ta kabalo mga katrupa. Unsa iyang reaksyon mahitungod ani? Batod pa ni katrupa ang lohuwa-huwa. Ani kayata mas pasayloon pa nako akong ex nga nagsorry without script but with tears kaysa ni Mix nga nagbasa gani wrong pa jud. Respetuhon ta na. Niwasa ng reaksyon mga katrupa. Luha-huha. Makita sa chapitsur siya sa gyud ang nag-una-unag walk out atol sa ilang sesyon sa Senado ni atong Mayo 26 base sa picture ha. Base sa picture lagi. Nag-una-una siya dito sa picture. Murag siya'y gusto po nga sundon mga katrupa as Senate President. Okay, mo mang gini iya, habot pasabot. Katong ni Agi, na'y gusto mga katrupa nga dunay ugun-ugun nga mahimo sa Senate President, mo gini iyang sakitan gini siya maayo mga katrupa nga nung naka-resign sa Senate President. May atong awas, unta siya mi-resign. Samtang ato sa niyong sayon ang balitas bikas bahin, kining pagpangawat, misiaw, nausap sa barangay kasisang, kompleto ni Tali, katropa Jonathan Lisuriano, katropa Jonathan.
6: Live report. Yes, katropa Prince, misiaw na usap ang mga kiriwan o kamot. Dihas may barangay kasisang na itong sitad sa Malibalay. Human nga usap ka boarding house ang kisulod sa wapamailing suspect pasado las dos kadlaon Mayo 28 katropa Prince din atuig. Desporok size barangay kasisang na itong syudad. Sa pakiginabi kang Peace and Order Committee, barangay kawad Brian Himarangan, matod pagi langkat ang duha ka jealousy glass sa mao nga boarding house o ang cellphone nga naka-charge door sa katre katropang Prince nga bahin ang ginahinay sa kawatan og bira aga charger og amang pistol nga nakuha aga mao nga butang dugang ni Himarangan nga duna na sila i suspect ni ning nahitabong kawat sila nga barangay og ilan na lang nga gilikon ang ilang ebidensya aro tumbok ining maong kiriwan og kamot kita imong nuan usab aga mga katawan sa kasisang kanunay nga magbinantayon aron dili makatsansa nga makapangawat ang mga kawatan. Samtang katropang Prince, di palang dugay ng mitalikod dinhi sa buhatan sa kapulisan ng atong siyudad sa Malibalay ang Tagias boarding house ug duha ka mga boarders katropang Prince nga ang usan na yana mao ang Tagias cellphone nga napatala katropang Prince sa kapulisan. Kay basin kining cellphone nga gikawat ining kawatan nga kawatan katropa nga Prince basin gamay magamit sa pagpang pangilad kabina ma-open katropang Prince dunay GCash uman chat badha katropang Prince gamiton ng hulam or maunsa kay pangayoon so gipatala diri sa estudyante kay estudyante ning sa bukso annex katropang Prince mga bukso ning annex ning mga bataan nag-eskwela kin babae nga tag-cellphone nga sa usa ka honor si na tropang prince gikawat sa gabi di Asprok size barangay kasisang. So gitrayan matud pa sa tag-iyang nabitang ilak ang maong cellphone pero honor man kun siya dunno kung totally malak magini sa katropang prince ang lili ma-open sa maong kawatan katropang prince naikuha sa mga CCTV palabot sa maong pagpangawat atong nakita katropang prince nga kuan ang kining kawatan nagmurang bahag pa marami tayong brief pa na ang sinina gihubo may giporong katropang prince sa kay kuan ning maong kawatan
2: basic plano nini basic apil plano ana niya pang rib siguro
6: kuan ni katropang prince ang gituyo niya ng lili matris nga maong sinina.
2: Ah, okay, okay.
6: Mapuna yang strategi katropang prince dili matris ang yang sinina.
2: Mura lugar ni si Tarzan ani.
6: Ano ang Tarzan gani? Ano ko nagkinarosan katropang prince? Oh, mangayo sa taog video sa CCTV pero dili pas ka pulisan katropang prince sa tag iya.
2: Say mo ang say mo bana bana unsay lawas ani? Unsay height, unsay lawas ini unya
6: mga pila idad. Ang lawas katropang prince mamao kang Dave pero taas-taas pa kang Dave.
2: Okay.
6: O taas-taas kang Dave katropang prince ako. Nanak ko ihen kung kinsa ning lawasa.
2: Agoy.
6: Oh, pero di pa tumatumbo kay halap manggot ang CCTV nga kuha katropang prince.
2: Okay, nya gabi.
6: Sa pagistorya ni kagawa di marangan ganiya namong bigitan aw pud nga suspect. So, magmamaos lag lawas.
2: Oy.
6: Lawag lawas katropang prince.
2: Ang kanang suspect ka tagasa malay-balay ra ni.
6: Oh, malay-balay kasi isang ra gihapon na katropang prince.
2: Ay.
6: Ya posible man ning mga bata nga mao gihapon ni ang suspect niya ng pagpangawat o mga bateri kaya di naman barangay Navy ang biktima sa pagpangawat o bateri sa mga sakinan. Lakit man sa dia sumay kasi siya ang katropang
2: Nindot tani katropang Jonathan kaya nag-brief naman ni siya pag madakpan ni siya kuha ni siya brief magsuroy-suroy na ni siya niya huwag mong tularan kawatan ako. Ana ba?
6: Pasoko man ng human rights ana.
2: Ah. Oh. Wala man na ito gipatay kibabaklay naman na ito pero hubo.
6: Pasoko ba? Masoko sila ay. Oh. Masoko sila basta ang mga naiuban ko trupang prince, masoko sila nga mabiktima sa drug on war pero wala sila halos dili magpakabana ka trupang prince sa
2: nangamatay sa drugs
6: sa mga adik.
2: Tama, tinood na.
6: Oh, katong mga nabiktima sa katong
2: doon na po ganyan bago o katong sa Cebu bago
6: itong babae nabiktima sa adik
2: so, diba?
6: O pero adik to ang namatay himuhalusa himuog santos desakan. Murag si Kendall Santos ba halusa himuog santos bitaw katropang prince
2: baka ni
6: So ambot na lang sa ok-ok. So muna katropang prince ayok na kining kawat kini mugara kini labi na nga ulan
2: gara ni mugara ni
6: Mas mayo ani,
2: madakpan ni mga panghaka ng dagko. Mas mayo ani, katropan Jonathan, huwag mong tularan. Di ba? Malagay, dagan masuko.
6: Nindot ni katropan prince, paunan. Paunan ni Munig, duha ka battery niya.
2: Oh, kana, pwede na. Ayaw sa isaba, kay basig makadungog. Di na hinoon. Di na mo kuwan.
6: Every ready.
2: Saan makita ang dalawang itim na pusa? Sa every ready nga battery.
6: Wala, wala nga klasik mga, gini, mga batanton sa mong gini katropang prince.
2: Posible, mga tanaw ni mo ani katropang Jonathan, di po kani under age, mga 20 or 30.
6: Wala na, kini ng lawasa katropang prince nga, nagtinarsan pagpangawat o cellphone dias may parang may kasi sa dili ni minor nananis 20 kapin katropang prince nga pangitaron kaya sa lawas palang daan mamao kaya kang Dave binralaw kang Dave prasag lang ay kining lawas
2: pero makay bungot way bungot
6: hindi po makita nagpurong man
2: ay o tama dahil no nagpurong po di ay
6: nagpurong muna ang kibakita
2: siguro mga 20 na ni mga 20 anyos siguro ni Kapin sa baga
6: kaya ito ni sa kasisaw ay sa barangay Nuipi na nangawat awala impasse sa CCTV ng patinin awa
2: klaro na kayo. Mayong taging ana ang tanong mga barangay dress malay-balay no nga sama sa game o sa barangay Nuipi katrupan Jonathan
6: nga tinaw kay CCTV katrupan Prince ikaw hindi kupinsahan ng parang CCTV sa barangay Nuipi di kinangay kupinsahan katrupan Prince malag-uyab mag-away des kanto makita katauan kimo sa monitor si TV sulod
2: samot na ka nang mag-uyab nga magalok-halok des kilid
6: kaya po na muna yung ni Kapitan Dixir Gabo kano na mga parts yung magkuha sa CCTV nga magalok-halok des kuhan mag-igo sa ilang asa na bitang CCTV
2: anya doon na din kot-koot
0: pinawa
2: ito na lang Natural veras mag-uya basta dunay halok-halok lagi ko kuot.
7: Dili ko ka relate man wa man ko kaagi. Ikaw nakaagi ka na ba?
2: Aw. Murag.
7: So nak uya pa kuot-kuot. Wa lagi na kuot.
2: Wa lagi kuot.
7: Ana.
2: Padulo. Dito na gyud sa dito na gyud hinunga ang manok. Bakuot og itlog.
7: Magamit na lang yung tao ng ibong tabadido yung mangihi. Mayok-yok yung mangihi.
2: Ikaw, bitaw yung konjunatan. Guwag pa yung panareport.
7: So, mauna ako, tropang friend. So, although na may suspect atong kasihang, kagawad, himarangan, labot ini yung kawat ka tropang friend.
2: Very
7: pero,
2: good, very good.
7: Ila pang gilig-on ang ilang ebidensya aron masuta agin ka tropang friend kung kinibag grupuha ang maog gapangawat gidiha sa masangpit nga barangay. Ayun. So at least karon na poblater na po ang ato ang tag-iya sa mga ka-cellphone katropang sigurado nga di magamit sa utan. Ilikado mo na kanang Gcash pa.
2: Tinoon. O niya, so, magkwanjod ka na mag-missis mga friend. O niya, mangayo din.
7: Mangulam.
2: O, ka na, tinoon na.
7: O niya, blackmail. Ako yung ibinuangan itong tag-iya kay ako ta-interview, ni po-interview, gadali po.
2: Mapilay dan, ang tag-iya.
7: Mga kato mga 21 puto kapit katropang friends.
2: O niya, usa rin na wala katropang Jonathan dito.
7: O, katarang cellphone katropang friends. O niya, ano ako, daubi ma'am, ang mga I love you dito karon ba, pakita ito. Siya, kira po siya, anong kiligon mo siya basa.
2: Impas. Wala na tulak yung cellphone, wailak?
7: Magnaman tulak, pero ka ng mga password cellphone pwede ra mo na kuhaon nga tropang friend.
2: Ah, pwede ra ta kamalo magulo na basta kato mga master guru kayo. Okay.
7: Yadto ra ma dito sa si mga amigo nga mga technician. Ah. Sa nakay cellphone makita na tuwa lang si Rosto mo si Depo si Jau.
2: Ah, kana ka mga sila mga break. Mga master kene. Ayo ayo sabak kay basig dito padulong to sila nga
7: awa. Oh, dito padulong, madapan.
2: Impas gyud. Okay, sige po, Jonathan. Go for your final report.
7: Okay, so natong report sa Tropang Friends na nakuha diri sa kapulisan labot sa pagpangawat og cellphone sa barangay kasi sa mga tropa magbaigmat kita. Labi na sa panahon nga ating ulan, mugara po ning kawatan. Yes, sa panahon sa ulan, dapat kinalang po ito leak-on kanunay ang atong panglawas. E-boost ang immune system, pinagis pagtumar og santon vitamin C. Gikan sa PNP Malaybalay, katropang Jonathan Lee Suryano sa programang Bullseye. Live report.
2: Dagang salamat sa mong balita katropang Jonathan Lee Suryano nanukad. Gikan sa buhatan sa PNP Malaybalay. Na problema makadya sa mong mga panuhot sa mga lawas. Ano yan ang inanglan kagahaplas mga katropa manutsuhot ag humot o makawagtang sa manuhot? Dili na ka mga tropa sa Santon Plus Herbal Oil. At ang paminaw na nakasuwas mo pang haplas sa haplas ng humot, magkapawagtang sa manuhot ang Santon Plus Herbal Oil.
8: Masakti na ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: XFM.
11: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Ano man? Usa na agad ko?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Pero what? Wala yun?
12: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos na presyo. Alang sa inyong komportable na paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours na rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
12: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
13: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kabunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Kuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
0: Exciting!
10: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, Natural Protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na.
3: Building Information Agency Updates. Philippine Information Agency Updates. Philippine Information Agency Updates.
2: Balik tabay sa atong pragmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras XFM Bukidnon, alas 9:04 na sa buntag. Ngayon nga po natong sirtuin na load mga katrupa, labi na sa atong mga kaigsunan nga kasi makadaw ko 50 pesos nga load ang atuang kriteria lang. Ang mechanics ning atuang sirtuin na load langlan nakashare kas programang Bullseye Public. Nakafollow kas 11.7 XFM Bukidnon. Ya, doon na kay share badge o niya nakapublic imo account. Kay pwede mabutang imong pangalan niya sa atuang digital katrupaleta. O makadaog ka 50 pesos nga load o posibleng makadaog na 50 pesos nga load. Kumat na tunlo.

0: Barangay OPD of PhilHealth Yakap Profiling sa Barangay Lumbo Covered Court nga atong Mayo 26 ning tuig isip kabahin sa padayon nga kampanya sa pagdala sa serbisyong panglawas direkta ngadto sa mga komunidad. Gitumong sa maong kalihukan ang pagpalapad sa akses sa libre o batakang serbisyong medikal alang sa mga residente sa barangay. Nagkadaiyang serbisyo ang gipahimuslan sa katawhan, lakip na ang libreng medical consultation, operation tuli, PhilHealth registration, VIA screening alang sa mga kababayenan, pag-issue og medical o PWD certificates o guban pang health-related services. Dugang paniini, nagatag usab og libreng haircut ang Valencia United Gays and Allies Association isip kabayan silang suporta sa maong aktibidad. Sumala sa City Health Office, ang maong inisyatibo kabayan sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa paghatag og accessible, inklusibo o dekalidad nga serbisyong panglawas aron mas dagang Valensyano ang makaangkon o gustong pagatiman sa panglawas. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumamba sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
1: Philippine Information Agency Updates.
2: Dagang salamat sa mong balita, katropag Janice Lumambas, narukad gikan sa PIA Bukidnon. Dagang salamat, katropang Janice Lumambas. Mga katropang pinakanindot yun kaayo, mga katropang kuwan ha. Gagihimo, mga katropa, sa ato mga kaigsuna sa barangay. Labi na kining barangay OPD, PhilHealth Yakap Profiling sa barangay Lumbo, nagmalampusot. Lapakan ta na be?
3: Tama.
2: Nagahapon, ahirap ko kahibalo sa Yakap. Pag ingon sa mga station manager, Ma'am Rosie Marie Cunino, kinig-unsan ng Yakap. Oh, ginideng Yakap, mga katropa, programa na ni Goberno, labi na sa PhilHealth. Ang lindot ni mga katropa, kabasairan na to, kay sa una, una-una tapos sa PhilHealth gani, ayara ta maka-avail sa PhilHealth kung ma-hospital na ta, madala na ta sa balay tambalanan, ma-confine na ka. Oh, sabi na na, kung naan na ka diya, mga katropa, nasulod na, na dextrose na ka, pagpagawasin mo, makaltasan sa PhilHealth. Ang Yakap day, mga katropa, mas lindot ni, kay mas baratong, mas maayo ang balikayan ang sakit o magpa-hospital kung grabe na kay ang Yakap naka-focus sa pag-regular check-up sa iyong pag-discovery sa sakit, maintenance, medicine o padayon sa pag-atiman sa lawas. O sa una, di ba, ang gumagpa-check-up ka mga katropa, kinahang labi na sa mga private ng hospital sa tinuod lang. Magbayad ba ka? O prangkana yung pagka-istorya. Magbayad ka, matubog ka mga katropa sa pang-publiko. Pero tipo naghanang, naglinya. Ang Yakap doon mga katrupa, makabod na din nila, bisan ang check-ups lang. O niya, kiningkingon, nga kung doon na kay maintenance, doon na kay medication, appeal na din mga katrupa nga, doon na yung mga pharmacist, nga accredited in is Yakap mga katrupa, nga wakay bayaran bisag piso. O, kanindot makayo, anibay. Ang mga programa mo nang nahitabo dito sa Lumbo, doon na sila ikingon ng profiling sa PhilHealth. Plano ko gani nga, matuhay pa ko sa PhilHealth. Kay magpabimbrot aning Yakap mga katrupa. Mas maayo manggupon na mga katrupa para ga secure, labi na sa ato makaigsuunan karon di man sa ingon nga nanunglot ha. Dino man ko sinasos Pilipinas mga katrupa sa prangkahanay pagkistorya, wala man ko nato na preparan mga katrupa kung magisgot ang health. Di man pala sila inasun nga doon na sila kineng giingon bitaw nila mga katrupa nga mga insurance health. Pag-abot mga katrupa nga, doon ay mga check-up, ingon ana, bisan piso, wakay bayran. Bisan unsa mga katrupa, kaya doon naman sila ay gikaltas daan sila sweldo sa ilahang giingon mga katrupa nga. Oh, ilahang insurance sa health. Dari sa ato, wala man. Muna ay giingon, di man na ito na-practice ba? Nagod na, pero wala na ito na-practice ba? Mas maayo ning himo sa Yakap ng mga programa para po makabinipisyo ang mga Pilipino. Malapakan na ito, ne?
3: Tama!
2: O niya, kini nga programa mga katrupa sa PhilHealth yun siya, ha? May PhilHealth lang yun siya ng mga programa para mga katrupa sa health nato ng mga Pilipino din sa ato nasus Pilipinas. Mahal mo na kay batod pa ang Yakap mga katrupa. Gineng, muato lang ka sa ospital. Ingon nga kasagaran. Butang ta na kay high blood, no, na kay giingon nga blood sugar. Nga, matod pa ni Major, naaman daw kunoy, mapilian ni mo nga mga ospital kung asya ba ka gusto dito na baka accredited ka ng Yakap. Munay, maayo mga katropa mo na nga, mas maayo na nga himo po

0: Siya na sa atong pag-gobyerno para makatabang yun sa atong mga yanong katawhan. Samtang padayon ta mga katropa dinis sa atong isigutanan, balikan ta ning atong isigutanan mga katropa, mahitungod ining kining nahitabo mga katropa ni Big Subiri, mahitungod sa atong bulta galangdo senador. Labi na mga katropa sa nahitabo lagi kung atong balik-balikan mga katropa ngadto sa senado. Giingon mga katrupa itong niagi, niingon man ni Siagod nga na tauan daw kuno siya sa nahitabo nga gera or, sorry ha, gira na mahinoon. Nahitabo dito sa Senado, may tungod mga katrupa sa pugsanon sa pagsulod sa executive, ganto sa legislative. Labi na sa nahitabong mga shooting, nahitabong pagpamusil, pinusilay dito sulod. Sumamo ka ni una niyang giingon mga katrupa kay abin na itong nag-ispektar na ta mga katrupa magkaingon tang unsa pag itinoo na ni di ay bay. Ano na kay iya magi kuwang magunto? Iya maguntong gipubliko mga katrupa nga usapon ng iyang hinungdan nga nung naka-realize sa mga katrupa pag uban sa minority tungod atong kagubot sa Senado. Matod pa mga katrupa, bebebe, ato na yung basahon ng mga komento din he. Sa ato mga kaigsuunan mga katrupa, klaro kayo sad sa TV-TV. Dili gusto madaot si Meg sa Bukidnon. Mamanigay nga ni katrupang kiyata. Nag-resign di ay, so sa unang pagi, gitalikdan siya sa upat ka senador. Mula gina, sa unsang pagi. Kaysa ato lagi nasaran sa May 20, 2024, gini senador Meg Subiri mga katrupa, nag-resign gini siya. Iya gini siyang kabubuton nga pag-resign. Pero kung imong lantaon po sa mga political analysis, mga ga-analyze mga katrupas political, dakan po nag-ingon mga katrupa nga dunay reason behind. Ngano nag-ingon sa there's powers that be. Nga wala niya masunod mga katrupa unsay giingon sa mas labaw nga dunay gahom. So matod pa ni Kayata, ni-resign di ay so sa unsang paagi nga gitalikdan sa upat ka senador mo lagi na di aron. Matod pa niya the follow the power or Power Rangers siguro. Katrupang Juan na okay, so sa ba scripted ay ko kasabot ana ninyo niya. Abi manamog natahuan ra ka kini be. Mo ni ni katrupang kaya tabe. Abi ba namog natahuan ra ka after sinaita mong gubot sa Senado sa pagsalakay sa NBI? Baka kun gandako. So ikaw rapod nagbooking sa imong kaugalingon karon. Personal issues di ay nimo ang mga rason pagka selfish nimo. Personal interest imong priority imbis ang interest sa katawhan. Sa morning ang komento ni Kaye Yata. So yan po ni. Malagi, sa akong giingon, nga di po nato malikayan mga katrupa ang mga reaksyon sa mga netizens, labi na din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Tungod mga katrupa sa ilang kasuko. Suko manggani si Senador Biggs mga katrupa kay matod pa sa gitraidor. Lisod manggani niya pa sa iloon na natraidor siya, unsa pod kaha ang mga tao diri sa lalawigan sa Bukidnon. Moni, sabto na lang pod unta niya. No? Bisan unsa pang mangayo pa sa ilo, kasi siya magyud mismo siya. Iyaha magyud to mga katrupa nga kuminto. Iyaha magyud to statement nga naingon ma. Lisod niya pa sa ilo na nahimog traidor nga to siya. O niya ang pananaw sa mga tao pun nga to siya karon kay nahimo po siyang traidor. Kay na may duha ka gilantaw na to ano ha, duha nga rason. Una, matod pa ngano ni uban sa siya minority tungod kay natahuan sa mga katrupas na itabo ngadto sa Senado. O niya, karon ang gipagawa sa mga katrupa, dunay upat ka mga nagtraidor ngadto sa iya ha, mga katrupa. Upat ka mga nagtraidor ngadto sa iya sa Senado. Giingon Senador Bato de la Rosa, Senador Aimee Marcos, Senador kini, unsa pa rin isa ka senador? Senador Bunggo og Senador Robin Padilla. Moni ang ingon sa may mismo nag-ingon ini mga katrupa. So, ang reaksyon po sa atong katauhan mga katrupa, kita naramitas ito nga. Ang reaksyon po mga katrupa sa atong mga katauhan, labi na sa atong mga netizen, mga nagkuminto mga katrupa nga, matod palagi bakakon. Nasukukod sila mga katrupa, di po nato na sila malikayan. So, sama sa akong gingon karon, kaganina mga katrupa nga, wa pa man gyoy final mga katrupa, unsa gyoy mahitabo nga to sa Senado, kay wala pa man ang butuhay, wa pa man ang sugod mga katrupa, ang final yun nga impeachment trial batong ni VP Sara, di lang sa natuhukman sa siguro si Senator Meg Zubiri kay luoy sab kay mabunog ni siya. Oh. Di sa nato, hulaton sa nato ang iyahang giingon tanga desisyon ang iyahang buto kay wala palagi nato masairan. Hinoon, sama sa akong giingon nga di po nato mapugos ang reaksyon sa katawhan. So ako alang sabna. Ako alang sabna mga katrupa. So ato basahon pagbalik. Basahon ni ato mga komento. So nagdumot si Meg Zubiri. Personal interest yun. Willing siya isacrifice ang mga katawan para makabalos. Kung mo na yung pananaw, what ay mahimo? Ay murag ana mo sa yun, no? Kasi ang statement mga kod. Nasakitan yun siyang maayo. Sa iyang sigbalik-balik, sa iyang pagka-Senate President, amin ninyo manggon, kinsa may dili ganahan mahimong Senate President. Nga ang Senate President, baon ay ikatulo sa pinakadako mga katrupa nga dunay gahom sa nasus Pilipinas. Diba? Ang Presidente, ang Vice President, dayon ang Senate President. So kinsa may dili ganahan mahimong Senate President nga you are number 3, powerful, labi na mga katrupa sa nasun sa Pilipinas. So, there's a power, there's authority. Kung doon ay gahom, doon na po'y otoridad. So, kung ikaw usa ka, Senate President, doon na kay mga plano, kung sa mga isigutanan niya, ikaw ang mudesisyon. Mas pabor ni mo mga katrupa nga, makahimo og balaon, makapabor ni mo kung ikaw usa ka, Senate President. So, mo ni nahitabo. Halos nga nalain kini si Senador Meg Zubiri. So, sakto nung giingon ni kayo yata nga daw gadumot man. Diba, dili lang unta dumtan kay political naman. Kung unsa ka tinood, wala pa punta ka balog. Tinood, bagi. Mo nang giingon ka nila itong unsa ka tinood. Unsa ka tinood ang mga aligasyon ni Senador Meg Zubiri. Kung doon na po'y tsansa mga katrupa nga tubagon na sa mga senador, mas maayo.
1: Tama.
0: Di ba? Mas maayo mga katrupa. Nga, matubag na ni Senador Amy Marcos, matubag na mga katrupa ni Senador Bongo, matubag na ni Senador Bato de la Rosa o Senador Ruben Padilla. Inoon, Senador Bato de la Rosa, maglisod na magtubag ron kay halos ganit mga katrupa, bisag mga fake news lang. Dito hala, halos atuon na sa mga executive mga katrupa. Ilag yung pangusgan mga katrupa nga dakpon kini Senator Mix Asi. Sorry. Kana unsan man? Senator Bato de la Rosa. So mas maayo san nga basaran ta kun sa katinuod ding aligasyon ni Senator Mix Ubire. Nagigitraidor sa ning upat ka mga senador. Di ba mo man yo? Matod pa ni katrupa ang kayata so traidoron. So traidoron ni Mix ang mga katawhan kay gitraidor siya sa mga kaubang senador. Mga senang reaksyon katrupang kayyata. Wa mo kita kabalog kung sa idagan ini mga katrupa sa wa pala kita kabalog, aya pata mo ingon og ni Traidor Gismig Zubiri ipag-abot mga katrupa nga to Senado ni Yese sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sa karon wala pa man, tension pa man ni mga katrupa, wa po ta kabalog, planado basad gaha ni nila. Adila? I don't know. Wa ta kabalo kay mas bright man is ato kinsa ra man ta wa ta kabalo planado sab ni nila ila na ning appeal na mapping mga katropa Diba? Wa lang idula ra man gud tanan buto na naon kung magpasulod ta mga katropa ngadto sa kung giingon nga kung dunay trap magpasulod ka strap aloy ka bagi na siya. Kapalo, dula ra ba? Gidulaan ra mga katrupa, sabi mga tao, mga Pilipino, gidula ra sabi dito Senado para ang tanan mga katrupa, madugay. Oon sa baka, kaya ang rason sa uban, kinisi, kaya tanong, gikwisyon po ni Stulpo, kaya nga nung, idali-dali daw kuno, kaya doon na kaso mga katrupag, atubang ining duha ka mga senador, mga katrupag ngato sa Department of sa DOJ, sa DOJ, Department of Justice. Oh, nga duna na ni sila kaso po, manang gidali-dali po. O niya, karoon mga katrupa, ning abot ni mga katrupa ni si atong lalawigan ni Senador Mig Suberin. So di siya nato ni siya, hukman. Ah, di siya ta maghukom. Di siya ta maghukom mga katrupa nga ato sa isang idiritso akusaran nga nahimo nga mauni mauna mga katrupa kay wala siya nakubang majority, wala palagi nahimo o nahitabo mga katrupa ang giingontang impeachment trial yun ngadto sa Senado.
1: Bullseye! The Vice President impeachment coverage. Absuelto o kunitado. VP Sara. Absuelto, suelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Patol pa ni Luha Huha. Mauna nga, mauna kay ang pamulitika mahimo ng negosyo nila, agoy. Si katrupang luhuhuha nagingaw na na ha. Mauna, pamulitika daw ko no, nahimo na negosyo mga katrupa. Yapo na ang reaksyon mga katrupa. Katrupa, kaya yata, we are only humans. Yes, but a mix belong to Animalia Kingdom and his intertebrates. No bones, walay bukog, dili katindog sa kaugalingong desisyon. Ato ni katrupa ang kiyata. Yapo na, ato pa ng respeto. On. Pero sama lagi sa akong giingon mga katrupa, ha? Sama sa akong giingon. Dili sa ingon nga pagdapig nga to kasubiri. Oh, di po ingon mga katrupa is against mga katawan sa bukid nun. Naara magyutas tunga mga katrupa. Unang-unang ato magyudri is ang katungod sa yanong katawan. Malagi na sa atong giingon ka kanina, nga di po dato mabasol, nga nung ang katawan din sa lalawigan sa bukid nun, doon na ipipila nga grabe yun kasuko, nga to sa kang Senador Mig Suberin. O na di po niya mabasol ni Mig Suberin ang mga katawan, nga nung nasuko siya ha. So now, sa ako lang pananaw ni, ako aning opinion. Wala pa mang yun mga katrupa na itabo ang final nga to sa Senado. Wala pa mang yun na hitabo mga katrupa at unsay dagan sa impeachment trial ni VP Sara kay maumang gini pinakamin reason ang impeachment trial. Wala nila nakita nga doon na pa'y lain yun nga angay lantawon o angay tutukan nga to sa atong panggoberno dili impeachment kundili ang pagpangawkaw o kwarta sa kaban sa katawhan mga katrupa dinhi sa nasus Pilipinas.
1: Bullseye, kauban si katrupang Prince Obra.
0: Brangkane pa kaistorya. Diya sila nang tanaw, diya gigubot nilag maayo, gipatinso nilag maayo ang mga tao. Pero ang pinaka main issue diya karon, how about the billions, the trillions money mga katrupa nga gikawkaw sa kwarta, sa kaban, sa katawhan ang aligasyon sa flood control project. Kumusta man, doon na bayo nga kulong?
1: Bullseye, kauban si katropang Prince Obra.
0: Oh.
1: Bullseye.
0: Oh, nadihayag na kong pangutana. Pangutana, nga angay nilang tumagon. O matubag bagid ka nila. Nagyaman sila nakapukos. Nagyaman sila nakapukos mga katropas impeachment complaint. Hala, trial impeachment, gubot sa Senado, gubot sa may minority block, majority block. Pero ang main issue, natutukan ba? Di ba? Ang main issue, natutukan ba? Ang katungod sa yanong katawhan, ang kwarta sa katawhan, nagikaw-kaw sa mga waipuangod, ng mga tao, nga ilarang kaugalingon na ilang yunahuna, wanila unahuna, ang katungod sa mga yamot-mot, pobreng nilupigan sa atong nasus Pilipinas.
1: Bullseye, kauban si katropang Prince Obra.
0: Diba?
1: Bullseye.
0: Ay, nako. Kato mga kaigsunan diya mga katrupa. Nga, naginahanglan mo katrupag ka ng vitamina. Nga makahatag ka na itong dugang mga katrupa sa atong mga immune system. pagpalingkon sa atong immune system para sa paglikay sa mga bacteria at viruses. Kinahanglan nato ang Xanthone Vitamin C. At paminaw, ang nakasuway sa pagtumar og Xanthone Vitamin C.

0: ko sa akong uyag maminom aning Santon Vitamin C. Sipad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Tapi lainnya gak sulit dah.
1: Uy, Tay, peratur.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LLion Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
3: Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
2: Oo.
4: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you. Basta naka-turbo.
5: Food supplement from Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
6: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
9: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.
12: Exciting!
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
13: J kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.

0: Uban Sikat Tropang Prince Obra Bullseye The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Convictado VP Sara Absuelto Absuelto o Convictado Convictado The Impeachment Coverage Coverage
1: Balik tabay sa ato pragmanuban sa programa nga Bullseye. Samtag ang oras sa XFM Bukidnon, alas 9.35 na sa mundag. Samtag mga katrupa dito maglangan, dininta mga katrupa sa ato nga viral nga isgutanan. Hining gingong mga katrupa ang kumalik padayon sa preparasyon para sa eleksyon 2028. Bisan sa isyo sa no-eleksyon o term extension. Ato na yung Shiro na karon mga katrupa, kung sa bakay pagpangandam, inis kumilik mga katrupa. Before na ato sa nipasaw ito mga komento, batod pa ni katrupa, kaya yata, we're only humans. Yes, but, okay, mananay kanina. Naaman, good si Gofro, okay, sa tapad ni Subire, suportado niya ning Friscon, okay. Good morning, dani mo, katrupa, kaya yata. Basing nang hangyo po si Senator Meg Subire. Sige lang, at di lang senator ni sila hukman kay batod pa sa uban mga katrupa, looy na daw kuno kayo, bonong ng mayo. Ato sa ning seron mga katrupa, ning atong viral ng isgutanan mo. Kaming kumilik panayon ang preparasyon para sa eleksyon 2028, bisan sa isyo sa no eleksyon, of term extension. Ato ning seron, ang ato ning himay-himayon mga katrupa, unsa ba ning punto mga katrupa sa kumilik kay maulagi, doon na may mga hugon-hugon lagi. Marcos Rampo ito'y nag-ingon mga katrupa nga wa daw kuno eleksyon. Kaya doon ay plano nga term extension. Sige, ato na yung paminaw.
2: Ng paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national elections.
3: Sir Willard, bagamat dalawang taon pa ang natitira bago ang eleksyon natin sa Mayo 2028, well, siyempre ngayong taon na to ang COMELEC ay busy-busy rin sa paghahanda natin para sa barangay and SK election at siyempre yung ating September 14 Bangsamoro parliamentary elections. Patungkol doon sa paghahanda natin sa 2028 automated election, kami po ngayon ay gumagawa na, nagdadraft na kami ng terms of reference na isa-isa namin ipinipresenta sa ating mga stakeholders katulad ng terms of reference para sa transmission, para sa overseas voting, at ngayon pong June 2, ipipresenta naman natin ang terms of reference na draft namin para naman po sa ating makina na gagamitin upang yung ating mga stakeholders magkaroon ng partisipasyon at least sa pagda-draft nito o baka meron silang mga suggestion upang mas mapa-enhance at mapaganda yung makina na gagamitin natin para sa 2028.
2: Iba na ho ba, Chair, ang magiging supplier para sa 2028?
3: Hindi ko po masasagot yan, Sir Willard, sapagkat ito po'y mag-a-undergo ng tinatawag na procurement at sure naman na yung mismong nag-deliver sa atin ng makina noong nakaraang eleksyon ay magpa-participate muli yan. So sa atin po, basta kung sino man ang mananalo doon sa bidding natin base sa ating terms of reference, base sa ating bagong procurement law, yung ating Republic Act 9184 din, yung dating Procurement Act, ay siya po ang mabibigay sa kanya ang kontrata. Ang importante, ma-enhance yung makina na ating pong ginamit kung ano yung mga issue na nakita noong nakaraang eleksyon, dapat yung mga yun as much as possible mawala at mas mapaganda pa ang performance ng mga makina na gagamitin natin.
2: Ano ho ang tugon, Chair, ng COMELEC sa mga pangamba ng publiko kaugnay ng mga lumulutang na senaryo ng no elections daw sa 2028? May nakikita ho ba kayong legal basis para sa mga panukala rin na palawigin ang termino ng Pangulo?
3: Sa part po ni COMELEC, para sa amin po, non-issue po yung no-el scenario sapagkat kita niyo po, dalawang taon pa lamang ay naghahanda na ang COMELEC para sa eleksyon ng 2020. Technically nga po, Sir Willard, kalimitan ay isang taon bago mag-eleksyon ang paghahanda na ginagawa ng COMELEC, kaya tinatawag yung one year na yon na PNLE, Preparatory National and Local Election. Pero ginawa po natin 2 years dahil nga po alam natin kinakapos kalimitan ng COMELEC sa panahon kapag siya ay naghahanda sa isang national and local election. Ganun, napaka-importante ang 2028 presidential, vice presidential, national and local elections po natin. So mukha pong as far as the COMELEC is concerned, yan po ang nakalagay sa saligang batas. Meron po tayong halalan and at all costs, inuulit ko, at all costs, may halalan na mangyayari sa 2020.
1: Bullseye! Sumoto mga katrupa, aga chairman sa COMELEC, si Attorney Joyce Garcia. Ang chairman si Kumilek, mga katropa, gisigon, mahitungod sa ining padayon nga pagpangandam sa Kumilek, mga katropa, ining election 2028. Pero din sa taas sa BSKA. Oh, ganun naman kayo mga ugun-ugun nga, batod pa, dili daw kuno madayon, mga katropa, ang umaabot ng eleksyon sa barangay. Then ang uban, ang hinam-hinam na siya, mga katropa, kay daghan lagi dili ganahan sa ilahang mga lideres. Mga kapitan, doon na po yung uban, ganahan si kapitan. Pero as sa naga na sa fair na no, sa atuag eleksyon, labi na mga katropa sa gining barangay, mas maayong para sa ako, doon na yoy, mahitabo nga BSKA. Diba, barangay o iske eleksyon? Okay, kini mga katropa, matod pa na schedule na untan eh, karong November 2, 2026. So, ato lang Sharon kay... naga po'y diskasyon man kung sa Senado o Kongreso nga posible po kining ipospon. Nga nung posibleng madayon usab ni mga katropa. Kay halos mga katropa, mismo gani si Chairman Sir Chairman sa Kumilek, si Sir George Garcia, halos andam na ang Kumilek, mga katropa, giingon nga ang Kumilek, 90% nga to sa 95% na sila andam sa umaabot nga BSKA election. Naprinta na gani ang ubang mga baluta o election materials. Diba? Mamo na yung gingon, doon na igipa abot nila mga katrupa nga doon na'y gamiton na mga materials mga katrupa sa umaabot nga barangay election. O niya, kung nasayra na ito mga katrupa, padayo na ang voters registration preparation. Nisaka, kabalo ba mo? Nisaka mga katrupa, kapin 71 million. Ang registered voters alang sa BSKA 2026. Nakadaghan na 71 million na mga katrupa. Kanya, naasay existing law nga sa Republic Act 12232. Nga maoy nakatagda nga pagsunod sa barangay election kay sa first Monday sa November 2026. So sa ato pa doon na Republic Act na ayon ni mga katrupa number 12232. Nga mao'y nakatagda nga sunod o musunod sa barangay election sa first Monday sa November 2026 mga katropa. Oh, dayon sa pikas bahin, nga nung doon ay posibilidad nga mapospon. Direkta, nga nung kung na ay posibilidad nga madayon, nga nung doon na may posibilidad nga pospon. Kahit doon naman kung ubang mangbabalaod mga katropa, not sila'y gustong iusap. Na mga senador o kongresista nga gusto nilang i-move dapat aron gamiton ang budget sa laing problema sa nasod sama sa energy crisis. Sumamo na yung nakita mga katrupa ito ni Agi, labi na mga katrupa sa grabing tensyon sa gera sa Middle East ngadto mga katrupa sa Iran. Diba? Pero ambot lang, kumusta ba karon ang gera? Medyo murag nahilom naman. So posible yun po ni siguro mga katrupa gamatayon ng barangay eleksyon. Labi na nga, daghan yun kaayong kanabitang mga kaigsuon na ito netizen nga gusto na nga nilang ilisda ng ilahang mga kapitanes. Labi na, lisod na kayo daugon mga katropas panahon sa emergency, panahon sa nanginahanglan ang mga yanong katawhan. Labi na sa ilahang bisan pagdiliingon nga ayuda, bisan mag-ilalang untang aksyon sa mga kinahanglan, sa mga constituents, mga katropa diya sa inyong mga barangay. Diba, dako kayong budget sa eleksyon ng God kung atong tanahon 16 billion ngadto sa 19 billion ang budget sa BSKA. Kunay ang uban gaunahuna mga katropa nga ang uban mga senador, ubang mambabatas nga ilalang daw kunong kining ingon nila nga i-convert ngadto sa mga tabang butbut ninyo. Wa pabanggani ninyo matagaan tong saan ninyo sa energy crisis? Labi na nga anatagaan katura mga rila driver nga sa sudad. Kumusta tong naa dito mga katrupas, mga munisipalidad? Ingon, doon ay saan nga tagaan talang gahantod karon wa man. Los. Di ba? Bitaw. Mabitaw itong saan nga apod-apuron. Labi na mga katrupa ang tabang ato sa itong mga drivers karon. Kumusta man be? Nahilom na malagi. Ano man na? Diba? So mo na mahitabo karon. Kumaingon ka iba gining convert mga katropa. Bakak ninyo. Mas maayong ipadayon ng BSK election. Kaling barangay SK election mga katropa para nga fair po ng tanan kita sa taas sa puning ubang mga kapitan mga katropa nga nana diyan naglumlum sa barangay. Pwera ras mga kapitan nga tinudanay yun manirbisyo sa katawahan. So mga ito mga katropa itong viral, gingon mga katropa election padayon mga katropa sa 2028 o kunta mapadayon ang election mga katropa sa November 1st, Monday of November, sumala sa Republic Act 12232 mga katropa, ha? Samtang dinita mga katropa, be, dinita kayo. Wartay kong oras mga katropa, dinita sa atong patuyo ka. Wala tayo patuyo ko ni karon mga katropa, kamuntagol. Labi na sa ato mga kaigsuunan, nag-share, nag-follow sa 101.7 XFM Bukidnon, nakamit sa ato mga kriteriya. Kay posible yun mga katropa, makadaog, mabutang yung pangalan diya sa atuang digital katropa leta. Sige, na ito'y patuyokon!

0: Congratulations ke terobang Elgin Adaya. Kaunko Meda Kilen Dalam eh. Ya, congratulations ke terobang Elgin Adaya. Ikaw na siya man dumadaog ko 50 pesos nga loan. Kaya po, i-message siya po ng 101.7x7 Bukidog. Yatag yung number kaya ato nag padapatagaglon ni Kagawan Artemio Gulli.
1: Tama.
0: Ya, mga katropas, may sanse Malay-balay City Bukidog. May buntay ni mo di awad.
1: Tama.
0: Boy na mga katropa, wala naman tayong oras yung atong panag-uban-uban di ay. Dela to kalimtan na doon na tayo mga natunulag tabang mga trupa sa atuag klas ha. Dining bulan si Mayo, atong nang tululan og tabang si Carmelita Lamban, taga Prugdos, Flores Village, Linamo, ang edad 68 anyos. Nabatay atong Mayo 15, 2025, independent ni Gian Lamban, aga coordinator Anita Hinampas. Dayon sa ikaduan atong natunulang tabang, ang ngalan sa nitaliwan Juan Duterte Narisma. Taga Proxinco, Lobogo, Nimbatog, Kabanglasan, ang edad 82. Ang namatay atong Mayo 16, Ilobong, karong umabot mga katropa, katong nilabay Mayo 26, tuwing 2026, independent ni Juan Perequincia. Dayon na koordinator Mary Grace Rundael, usab sa ikatulong na ito na tunulang tabang. Ang alan mga katropa, si Nitaliwan, si Edgar, si Hulanting. Taga Proxinco, Linabo, Malaybalay City, Bukidnon, ang edad 55. Huwag namatay ato Mayo 21, 2026. Og Ilubong, Umang Adlawa, Mayo 29, 2026. Beneficiary ni Sarah Jean Chan, mga katrupa, Coordinator Rosario Supat. So, muna ito na tabangan sa class, mga katrupa, ha? Ang usap, mga katrupa, doon natin announcement, labi na sa ito makikisunan. Ang Group 8 Malaybalay City na paibalo na magsugod ang enrollment sa bagong school year 2026-2027. Sa tanang Group 8 Schools Malaybalay City enrollment period nagsugod sa karong lumabot Lunes Hunyo 1, 2026 hantod kini Birnes Hunyo 5, 2026. Kung kamo adunay mga anak nga kindergarten, elementary, high school nga adunay mga plano mapa-enroll sa atong eskwelahan, palihog pag-adto sa pinakadol nga eskwelahan o sa inyong mga lugar. Dadang gikinahanglan nga dokumento sama sa birth certificate uban pa ang pang-importanteng dokumento. Kinahanglan aron formal nga pagpa-enroll. So muna ato mga announcement mga katropa. Usap ay niyo kalimte mga katropa ha. Ang Crab Gold. DL's Big Shop, LLN Sin Mobility Gas Station. Good morning ni Councilor Kumil Kirinayan. Councilor Jason Chad Ayala og Mayor May Okinlay sa may impasugan. Big Rula, papalit na sikyanin Malaybalay. Ang may buntag usap sa itong Abdico Mayor, Mayor Warren Pabilyaran o Malaybalay City Council. May buntag sa itong Gobernador, Gobernador Rogelio Neil Peroque. Congressman Larnero, Congressman Kate Jan Flores. Samala ka na naglangkob sa itong plan ng kumanuban sa programang Bullseye. Nining Adlaw ng Webes, Pizza 28 na ng bulan sa Biotech 2026. Alas, kinitibok upwards sa 101.7XFM Bukidnon sa Station Manager, Ma'am Rosny Mariconino. Sa atong General Manager, Sir Edwin Garing. Usap sa atong mga kubanan sa Newsroom, atong Newset, Katropan Jonathan Lisuriano. Newswriter, Katropan Halilo Tabios. Ato, Kasparipay, Dasmika, Silawak, atong Engineer Rosumbila Franca. Graphics, Art and Design, Katropan Dave Vineralao. Atong kaabang Signical, Katropan sa Pagutayaw ng Inusan and Disappearances, Katropan Cinderella. Inilang gapon ng inyong umus ng alagad sa kanginan. Inyong amigo pa niyong kontra. Kung magtamak-tamak sa yanong katungod sa katawan. Katropang ya Prince Obra. Anto na sa sunod ng takna sa mga oras sa mga istasyon. Magbilin kanilyong panultihon ang pagigumas kuwarta by sinugdanan sa mga nautan sa tao. Bukin na salamat o dalaygon ang Diyos.
2: Busay, kakuban si Katropang Prince Obra.

0: pariglode. Grabe yas damgo na ko pariglode, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pariglode, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko hubuga, oy. Hubug juga, ayaw ko kayo. Napiti hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Isa ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting, exciting nga yun.
2: Supplement for men.
3: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto ang pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Sister Pain.
2: Ko si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. May one time, a sore throat ko, wala green line, makapawala. Sa sore throat na ko, Sister Pain review. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
3: Punta kenta niya at karon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan oran nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
4: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
3: Kaya na kami, salamat.
5: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tapon sa crop gold.
3: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa crop
6: gold? Bapog turob, bapog gamunga, tapon sa crop gold.
7: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy par! Pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.
1: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

0: Master,
1: oyo sa malkap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga naong kong unggoy.
1: Dili, dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kidya experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, page na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaw. Wala man siyang negative ni page, mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Camping kidya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men. May maca at clabowasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
6: Nano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Ang sumading kape ang dapat inom?
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 User.

0: mo. Tika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Ako, manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Santo Blas Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Blas Herbal Oil.

0: like, well, aba, gi-focus ko sa CCTV cameras na ring.
1: Aba.
0: Welcome.
1: Ano man.
0: Yeah, so welcome mga higala sa Tuang Tulaman noon. Kung ako,
1: ikaw.
0: Yes. Ako niya si Maring Inday Erika mga higala, dili makumpiyansa ang tungod kay mangunay og silingan. Kabala ko niya ako ang kauban niya ang... Apo, ito saan niya sa siya? Ripay na ilahan niya siya ang kagaling nun.
1: Gusto lang ko ipakita nga ako ang mga skill.
0: Muscle na yun, ha?
1: Yes,
0: Abin
1: yes.
0: Habi na ako sa cancerous. Habi na ako tumor.
1: Lain lang yun pa. Malignan ba yan?
0: Asa na malignan ka lang kita kiga?
1: Lain lang kita nga. Lain lang kayo ba ka ng bukol? But anyway, naku namin mga bukol-bukol niya. Ang atong Sandal Plus Gold ready na siya nga musulbad sa mga inanang nga mga mata nga mga sakit-sakit. No, by the way, before I forgot, I introduce myself to you and to all the girls we love before. My name is Master Inday Tainim, ako nag-Yapon at Dugaron.
0: Nanimunta na diri, asa daw imong wag?
1: Ang mong wag kay gidala ni... Ay, wala, nakuha na akong giparelax.
0: Bahol man ni paribubong.
1: Ay, di pera naman ni paribubong. May nakuha.
0: Mga maring, live takaro makitaan sa to ang Facebook page sa XFM 107.1 Tanggom nga hapit na ta mag 136.
1: Kana? So, kailangan lang yun, no?
0: Eh, follow ninyo mga maring ang pakishare nga to ang live today. Pwede ka na mag-comment any reaction, mga igala. I-comment diya kay kami na ibahala diya mo basa, mga igala. Og live sa takaroon na maring master diya sa nagkariya nga mga sister stations.
1: Yes,
0: Like XFM, Mati City, Dabor.
1: Ano? Live sa tali sa may XFM, Agusan?
0: Sa
1: Agusan?
0: Sa Agusan del Sur nga ni Maring Ray.
1: Yes, ni Maring Ray Alintuan.
0: Nga permente na magpagatas mga maring.
1: Permente magpagpaduga.
0: Ako ang nabantayan ganina kay Moraga alive kasi siya ang balita ba?
1: Uy, grabe kayo na siya. Uy, kaya makakuan kayo ko ni... kana ni Ray Alinton sa una. Dito pa ko sa Dabaw.
0: Nobody, ay.
1: Grabe kayo ganun. Kaya kuna yung mga report. Kaya tangan ganun ako na. Sige na eh. Si Bida ta sa nahan.
0: Mga ka-dropa live sa Takaro Magitan, madungog diri sa XFM 101.7 sa Bukidnon.
1: Aba.
0: Sa lugar ni Sakto Barog nga SM Diasi SM Inday Marie.
1: Aha.
0: Sa XFM Bukidnon. Maayong buntag guys sa mga taga Pasugong, sa mga taga Maramag,
1: taga Balinsya,
0: sa mga taga Quezon,
1: mga taga Kipulot. Abot na sa Kipulot.
0: Sa kuwada, ha, sa lipit na sa Bukidnon?
1: Sa may Quezon. Abot na diyan, no? Abot sa boundary region, no? Sa Loriga. Abot na diha. Actually, nag-monitor ko diyan, no? Bagi ka, guga, Bukidnon. Abot na dito, kusog ka ayo.
0: Kusog ka
1: siya sa yes.
0: Abot na daanin sa mga ka-inspirasyon. Diyan sa talaig.
1: Sa mga taga-ka-inspirasyon.
0: Og live sa Takaro mabati mga higala diri sa lugar ni Philip Olegario.
1: Aba, diya sa kuan diri sa may Jensan ba?
0: Sa Jensan.
1: Sa Jensan.
0: Sa General Santos City sa lugar ni Ma'am Evelyn.
1: Yes. Og ni Uncle Ray Ferrarin og ni Toto Ferrarin.
0: Oh
1: yes. Yes.
0: Siyempre, ito po itibayaw sa kamaayong buntag ay lang station manager din ang mga maring si...
1: Jensan.
0: Manager diya ba? Kasi ganito si...
1: mga amigo na gabarat doon, mga katropa!
0: Uy, numdumi na kayo makasapaan, taliligin na sa mga hook-up sa to aday.
1: Siyempre, mga station manager na ito niya, no? Sige lang, ito nang... Naka-focus, magugo ito nga time sa sulid. Nakuhan ako na... I cannot remember. Bong! Nesabong. Isa ka ni station manager, gani bong sa akwan, gani?
0: Jensan?
1: Si Ruel Cortez? Ha?
0: Si Ruel Sembrano.
1: Saan pa na? Ha? Ruel Dumantay.
0: Alam mo, sakto pamarugod si SM Ruel Dumantay.
1: Ah, okay.
0: Sakto pamaruga. Maayon buntag niya si SM
1: Ruel Cortez.
0: Ako si Ruel Dagsangan. At syempre, mabati sa Takarandiri ang mga higala sa gigan sa Bukidon, sa Mati, dyan saan sa... di pala na mabati diri sa Kuwandri ay sa...
1: Okay, let's proceed ta. Let's proceed ta. Maring Erika.
0: Ala, i-text me sa to ang text line sa 0966-3069569. Okay, thank you diya sa kuwang outfit today.
1: Aba, pasalamati, pasalamati.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Aba, ang Ken's Barbershop, mudawat po din sila klapada. O ka, mag-uga, diswasing.
0: Sa may round na sila diya.
1: Oo, oh, round na siya. Gana naman din siya sa kuwang kanila. Lagi, baby boy ay... Aba. Nako, nako, nako, naman talaga.
0: At syempre, mga higala, kinisab ato ang programa, gipaluyuhan ni sa mga produktong grabe ka, powerful ka ayo, powerful.
1: Yes, sama ni nga Sandon Plus Gold. Kani, maring Erika, no, ang Sandon Plus Gold na to mga kasulid. Kaya, kung sigwa mo na mo tana, grabe yung kaayo, mga katropa, mga kasulid na to. Nga, nindot kayo ni, no, kaya, bisan o mag-jacket ka, marakao ka ng kwan, pero ang gunakay problema diha sa imong panglawas, wag tamon gid na. Akos ug yo tals ka kay dinay na mawagtang.
0: Nanigin na diha, ibalik din daw ka sa sulid kay sige. Mitcher ay sulid.
1: Daana na magudana ba?
0: Alas just ko na nga itong oras mga igal. Ay mo kalimot niya kung doon na ka may mga problema sa mga balatian mga maring. Gawas ang pagpa-hospital. Kung wala pa kayo balatian, dapat gid maghapin-hapin ka diya mga maring. Ay muhang pahimsugod ato ang mga internal o mga external organ. Pinaagis sa pag-inom mga maring ha, sa mga produktong herbal na gagama sa Yes to Health. Labi pa kini ito ang Santon Plus Gold.
1: Yes. Cool. O na, parisi po na ang Santon Vitamin C.
0: Parisi.
1: Parisi, ay pataka. Oh, parisi ha.
0: Parisi aron nga dili siya mo kuan mo.
1: Salisi.
0: Mukimpang.
1: Mukimpang ana.
0: Pati ina may mga igal alas just 42 sa katong oras maghawa sa tuang ato ang pinaka ngilngig nga ayo nga Marites and Friends taon-taon dun atay mga gabi ka ayo nga mga dokumento.
1: Oh, mga dokumento nga naagud ang mga screenshot ba to?
0: Yes,
1: na may record sa na mga kuan sa CCTV.
0: No, na mga settlement sa barangay.
1: Kana na adto sa mga minutes. Apil pa yun ang mga lupong tanga pamaya pa na, ha?
0: Muna ilang atangan sa to ang Barites and Friends.
1: Alright!
0: Mabalik niya, ha? Humanlan aning usa ka kanta, mga higala. Diriya sa to ang panaguban. Siyempre, ito ang basahon sa pinato ang mga greetings sa taon-taon, mga Marien. Ako si Maring Erika.
1: Master Daitanini!
0: Excited!

0: seru abot kon. Oh. Ika Smart City, aduh takum City. Ogini satu rela. Sukan kena mina Gus X, dia nak ulakan.
1: Ayo, ayo. Patutnya dia pakai lang-lang di ay. Kaya tago-tago kasih mong utang. Yari di mong utang, oi. Ako sa kukagon, bukay na kong kayo ni last year pa.
0: Dibalik na ba si Judith? Muna ko po sa ilalong sa rebe, exciting?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangusti, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga-Bilita, Malebelay City. Adigid ko yan sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Garmi, pagkakubakubang nga akong dughan, kagpapulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pagong matiyag, tistingin lang.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premio D3, ang vitamin D3, lagi pakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Kundi ay si Alvin, biker na skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiilog, gilip basta basta bigay pag naana sa race. Maayos na ba ang Premium D3? Kaya na matigdan ako, nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3, lagi pakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko tan.
9: Dili ni lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imuhon ang una, oy. Dali man na mo nga itong sabot. Nausa man ka.
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung manipo, ha? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ito.
9: I'm tired. Stress.
8: Yung?
9: Usa man ka?
8: Nagot Turbo Dietary Supplement for Men. Yaw, imnani, anong ginado ka? Sige na.
9: Turbo?

0: Butika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Pasalo amin mga narin kay medyo do kay mini
4: ani
3: nga sa rin binig nito eh
4: nang iman po ko naka lain to binig nito eh kay kuang kayo ganang sana mga gahit kayo og sagu
3: mabuti master
4: ala sige abanti ta sanahan
3: Ina ko ka kani mo sud tanu kay mo ta di ka ginawa mo kuan ay mo adlay
4: maogi
3: dapat ay paway sa ta master
4: oh gani mga buhay ta so mapawel ta ja tantaan no kay kita kabalo ba ka daga kay tag mga chismis daga kay tag mga
3: but anyway mga maringa kini ato
4: na isa ka ta sa gawas no ni pugong gin siya katawa kay yagi siya sa bintana kay abot sige katawa na niya
3: Kay gala kini ato ang programa ato ni kanato sa mga produkto ng gigamit sa Insto Health.
4: Labi
3: na kini papagahi sa to mga tabadidoy ko. Unsa dili mo na ingon nga kana mga design na dia kay okay ra gyud mo.
4: Usa ba na oy, usa man ang humo ko oy.
3: Dapat gahi gina siya master.
4: Oo, mo kuan gina siya maringirik ka. Dapat ka na nga matud pa ni katrupang Arnel. Dapat ang yang imuha dili na murag batong. Oh, kala ka humog pas batong, di ba?
3: Dapat mura ka ng talong kuhan ka ng crispy.
4: Kadang kaya kong tanong ni SM ba kayo, mura na siya ka ng bago na bayot. Parang maestro ka bayot.
3: Ay, basi mo pala sa nasa yung wig niya, maapil na po sa tuwa ni Rick.
4: Yes!
3: Anyway, mga higala ha, ang turbo mapalit na sa mga parmasyang butika nga dole mismo sa inyong mga lugar.
4: Kana, ato yun ang kuhanon.
3: Yes, alam ato sa layo kayo, mapakan mo mong iro.
4: Mapakan niya mo niya mga banakon, mabangkar mo mong sikat, no? Delikado kayo.
3: Okay, syempre mga higala, ato ang Y28 clinic.
4: Ang Y28 clinic na to, dire sa may dol sa may kuat palingki.
3: Dol sa palingki diya sa tapat sa Mr. DIY sa Tagum City
4: mga. Correct.
3: Hay nabe ato mga higala, welcome ka mahurot diri sa tuang Meredith and Friends.
4: Yes, palakpakan. Ano, murang maestro nga bago rin ako. Sige! Okay. Ha? Ansa? Bata, sa?
3: Sino?
4: Ansa ka bong? Ha?
3: Dahil na si Panibubo, nakakaon na.
4: Dahil na kakaon na yung Panibubo. Na. Kontra sa nangyong saon, ikaw rin yung nakoy bibiboy. Sa nilang nga mo, bully nilang may ngang kong anay, baby boy. Ha? Guilty lang yun yung
3: Utah. Are you guilty or not? On the record, your honor.
4: Ana, relax back ka, ha?
3: Sa daw?
4: Asa? Da! Why not be?
3: Mga marim, lain dyan kayo ang ako ang kuan marim, ay ako ang... Ako ang nakuha ka rin ng mga marites, Mari.
4: Saan ba na yung mga marites, Bizzle? Suti ko nung kuha na, Mari.
3: Nakuha ko ang ba? Nakuha ang ako ang kaila, dun sa amiga, nga parinti po sa iyahang mga higala.
4: Ang mao ba? So, karon.
3: Istorya, layo, nagigay na sa ako ang. Pero, susi, pasahan ko mga screenshot, Mari.
4: Oh.

0: Maring.
1: Hanggang sa Cubayo.
0: Maring. Sige na, Maring. Sulti ko, Maring ma.
1: Oh, sige.
0: Nailulipat mo.
1: Thank you. Okay, sige. Now I tell you the whole truth.
0: Nothing but the truth.
1: Sekto. Sekto. Ang na-stress na ang bana na rin ba?
0: Ano man?
1: Gani ang trabaho aning bana usap niya siya ka habal-habal driver?
0: Aba?
1: O niya kay pigado man siya ang sitwasyon man. Kaya mahal na kayo mga bugas yun. Sila kaabil sa 20 pesos ka kilo sa bugas. Kaya online pa.
0: Alo, grabe naman ang grabe naman ang inana.
1: O niya, ang anak man rin usap ka dosin ha?
0: Mau ba?
1: Sunod na rin, tagpito kabuhan ray pagitan.
0: Kuya, kung ana maring.
1: Kuya, lagi kayo nag kuan maring.
0: Kuya, wala maring.
1: Sus, karon maring. Suko na ba na hybrid man na kayo? Ang asawa niya, trabaho man sa mga igpat-igpat.
0: Onya maring, onya maring.
1: Nya, aduon ito sa iyahang bana kay Paulion maring.
0: Hala, uy?
1: Wato siya. Anahon siya sa
0: nasa... Susututan siya? Hala, kakuya, kung ana maring.
1: Masuko ang asawa kayo, doon naman sa ikatibol maring.
0: Na sa ikatibol?
1: Sa table 21.
0: Giadto dito sa yahang
1: bana.
0: Bana.
1: Kay magsinos lagi ang bana lagi kay nang katibol permanente.
0: Aba. Sus, aba, ganun, aba.
1: Lalis sila silang bahay maring.
0: Aha.
1: Ano na ang asawa nga kung di ka gusto mag GRI ko.
0: Mag kanang guniti ring unlan ana.
1: Di kanang gabira income.
0: Ah, gabira income ana oh.
1: Niya. Hindi kay sinarbaho kay sakto niya kay sus maring. Yun ang bana nga. Sige na lang, uy, kung ano na kay tapulan nun sa ding bana.
0: Tapulan eh kayo?
1: Tapulan sa baka income na gano'y 100 sa pamamasada. Wala na, dilimpahuway na.
0: Kaya ako na, luya sila na maring, no?
1: Sus, maring, porta-porta, maning bana. Kaya nagko makinatagan na yung mga customer ka ng babong bago na magigan sa diwalwal.
0: Ay, bago na kakuan, bago na kahawas dito sa guan, lungag.
1: Oo, kanang
0: pagapuga.
1: Sa panganason, sa liyat.
0: Aloy.
1: Huwag sa kuan, diri asa may,
0: asa pa maring.
1: Pasa motivista.
0: Motivista.
1: Sus, karon maring. Naong sanahong gigigiaway ang bana maring, uy.
0: Hala, gi-face to face yun sa ako, eh?
1: Sa kitan ang bana maring, kay gigiaway.
0: Sa iyang asawa?
1: Yato man niya dito sa dili, sa iyahang kuan. Asawa ganin niya, bulokon man.
0: Hala, uy, sorry maring.
1: Kaya sa bisukihan, kaya naman sa ikatibol na katong kortahan, kaya kapagong babagikan sa diwalwal. Hala, di ako ni asawa, nag-skandalo nito ang bana maring.
0: Ang bana?
1: Sa ko, kay asawa maring, wala siya giangkon, uy.
0: Naasawa siya?
1: O, dili man, uy. Kanang darling, niligo na ko na sa kaunsa.
0: Aba, mura gidinay ang banana queue.
1: Na-hurt ang bana.
0: Aba.
1: So, sa pagkakaroon, padayan gyapon sa kalihukan ang babae.
0: Babae, ana. Dito gyapon sa masigapawong.
1: Dito gyapon.
0: Niya ang bana dito sa manggabako, gahilak.
1: Ganon ga, na Masahiro siya.
0: Masahiro.
1: Di ba siya kantaro ba Masahiro dek? Dito man siya mo agi mo. Kuan sa dito ba? Sige sa bahis-bahis, bura sa CBO.
0: Ay, baga sa CBO ka ng civilian ba utot?
1: Mao na.
0: Ha? Anya, maring. Anya, maring.
1: Bura sa force multiplier. Ay, no, ko maring.
0: Hulo, uy.
1: Sige lang kay Ugma, chika hantay ka sa nintabok. Kay galalis mo sa gabi eh.
0: Mao ba? Uy, chika, ikaw na Ugma maring ha?
1: Okay, ako lang kung anong tapang. Ako dyan i-video na ako.
0: Huwag i-bitin kunin mo sa mga chika maring.
1: At ang nga nila, nagbang sa netabo, kay gabi, mura doon na pa matusulay mga panaglalis sa kadlaw, kaya kadlaw naman yung uli ang asawa.
0: Oo. Mao ba?
1: Uli sa asawa, nagkaya mukha na nagwan, ang kanali, ang lipstick.
0: Naputa sa aping?
1: Sakto.
0: Hala, uy, lain na sa dana, uy.
1: Ang, anay, kasungagma sa bana maring, kagibak ba ng asawa?
0: Anya?
1: Pag uli, gabaksir naman.
0: Gabaksir siya! Nagkambyo siguro ang mga...
1: Nagkambyohan
0: na siguro, Marie.
1: Nagboxer na, Marie.
0: Nagboxer siya na ang iyong asawa.
1: Yes.
0: Kasi pa dito na sa iyong ka-table ng kekero. Hala, uy, grabe po ng asawa, ha, uy.
1: Wala pa ko nakuha ng mga information.
0: Wala pa ka information, mga ka-inspiration, ano?
1: Wala pa mga kanang, titawagan niya, gana pala mga butoy na.
0: Hala, uy.
1: Ikaw na kay chika niya.
0: Nakoy chika man. Buksas ako, Maring.
1: Libre yung nakakapiyo niya.
0: Kana, Maring. Alili siya, Maring. Nakoy kaila, Maring.
1: Uy,
0: tagaasan
1: na siya.
0: Oo, ay kato niya. Ako kaila, Maring, ang babae.
1: Babae.
0: O niya, ang walo ka. Ang hilig to, katong bayahan na to, hilig ka to siya, o galang ito mga color, o siya sa nina, ana. O ana, no niya. Kanon, Maring. Kaya kaya nakakita, no, nagbulag mo si Suyang, uyab niya nga 5 years, 6 years, ana.
1: Uy, dugay naman dahi, uy.
0: Kanon, Maring, kaya ang iyahanga, nagbulag man sila, Maring. Nagbulag.

0: lang man sila maringol.
1: Oh, ano gon kay nang 6 years.
0: Ya kay kanang man ang katong nga ang babae nga akong kaila maring. Dako sa gasto sa yang cakes.
1: Mao ba?
0: Oh. Yang ata sa reto tanan niya. Niya ang taga cellphone maring ibrinda.
1: Unsa nga cellphone?
0: Kanang mga iPhone ana. Oh, taga iPhone ibrinda. Sa man di ko dio pala kay ibrinda ko ni. Ano ang katong akong kaila nga babae? Sunod kay maluloy ung kay I love you so much kayo siya. Oh, pero so mas kaysa sa keks, magpalalala yun na siya ako kuhaan. That's...
1: Uy, ako siguro gargada ng keks siguro.
0: Ako siguro itong kaya ako. Ako siguro itong tabadidoy. Ano?
1: Nakitang karun. Ang mga dili kayo nagko, kadili ba kayo na panggaon?
0: Hindi, kayo na panggaon na, oh, anak. Karun maring, karun maring. Ingin na nagko nga, no?
1: Nga naman ang maring.
0: Karun maring, no, kay? Karun maring, no, ya. Itod ka naman, napulaan man ang babae.
1: Hala, uy.
0: O, to, huwag kaila. Nakakita siya, uyab niya. Iyang classmate.
1: Mabla?
0: Sa high school, oh!
1: Hala, uy!
0: Oh, karun maring. Karun maring, no, kayo niyang classmate na high school ni maring, na kayo nagka-uyon man sila maring.
1: Hala?
0: Oh, karun maring, kaya katong yung keks maring, ma. Nagsigi ka tong ex na magsigi o ganang kung ah, di ka get over!
1: Ah, magbayot! Mag-disturbo siya.
0: Mag-disturbo, giblock lang niya ka.
1: Kani yung bagong kong gapo, ano po rin siya, ka Georgia na po rin sila.
0: Oh, kay baluwa na lang maring, ka Georgia rin sila na maring. Ana?
1: Sure ka ba?
0: Kuya kay maring, uy! Kuya kay mga kuan kayo karon maring nga ako to tiwas sa mga maring kay nagkuan pa man to maring nagkuan
1: nagkumbilaslan ay
0: napamangat doon sila yung mga conversation kay napin apil ang mga uyuan maring
1: mga badi ay
0: o ana
1: sige ato nang
0: tiwas na tayo akong maring
1: nagkanta na maring kay pamitan masirado itong istasyon
0: tumali maring ha. Basta maring mauto maring
1: kato nga to ang ato ito kung mga cellphone din nga. Katato ang Meritis and Friends mga igala ha. Hatututok ka na to sa Santo na Vitamin C.
0: Aha.
1: Mas malantip ang ito mga pamunuhuna. Muli ko ito ang immune system. Lakip na ito ang resistensya.
0: Correct.
1: Dapat inamtaan doon lang Santo na Vitamin C. Santo na Vitamin C, Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate, Santo na Vitamin C. Babalit na sa mga parmasya butika nationwide.
0: Aba, aba, aba. How do you go sa marine?
1: Iwan, praktisan mo na ako ang jaman yung
0: gano'n. Okay, sige.
1: Ano po kumuntila?
0: Ano po kumuntila?
1: Pero, ang ato ang greetings, pasado tatawag sa ito pagbalik, pero ang ato ang tila greetings, ugma na
0: po. Ugma na lang, pungon. Correct.
1: Kaya ato ang bunuugon na ito bahay ng bayong
0: tanak. Okay, lakang tayo sa, baka nakakisa kayo yung kauban ng keks, gibiyaan na diri.
1: Sige na siya, kukuan mo rin.
0: Sige na pa yun, dukot-dukot.
1: Daga na siya mga absences.
0: Ay, yula. Makalagot ba na sila, weh?
1: Pero actually naman sa kawas sa ito ang mga federasyon, weh, wala naman sa ikuan kaayo.
0: Mga gani!
1: Wala na kayo sa mga kuan ba? Updated ba kanayahang mga kuan din? Mga kuan, tawagan ng mga monthly dues, masigiyahang gigasto.
0: Ano pa na niyo? Ay, na-reset ba naman siguro na iyang system?
1: Okay, na mabalik may mga maring ay mughawa din kasi ito ang pagbalik na ito ang live drama!
0: Drama!
1: Apan sa di pa kining kantahan maring Chabion na ni si Aluna maring.
0: Ah, si ang kining nga kisa nagkanta
1: si Aluna Chabion na ni siya.
0: Aba?
1: Dako kada ni sa dapi-dapi maring.
0: Ang mga kantangunahan.
1: Mura na ni sa Dal.
0: Sa nakay na lakan.
1: Kining kantahan para ni sa mga namati karon nga kada kining yungungan si ang yahang uyag na sakit man kuan dawaton pero kinahanglan magbuhag ta.
0: Mura magka na nga dawato na ito sa magkibubuton nga, diligil kita.
1: Sakto.
0: Mura ba like forever? Pero, nahi together.
1: Yeah. Kung yung arilit mo, yun yung kanta ha. Thank you.

0: siyempre, kaniyato nga nga sonata, ngayong nadungog ka nun sa inyong mga radyo, no? Getol-getol, smiling ka pa po doon sa Turbo Male Enhancer, no? Ang Turbo Male Enhancer, kung hinay na kayo mong kurbada, hinay ko, mister, sige na kagmawayan si mong asawa, kay wala na kay ikarimit, wala na kay problema, wala na gyutanan, wala na kay kasukol, imin na lang Turbo Male Enhancer, no? 30 minutes bago magigmaan, no? Bago man na, malipay na si Matthew.
1: Ano ba mo kay mikropono? Ano siya na yan ari? But anyway, mga higala ha, ano na sa mga kamot ang usa ka suwat papil nga atong pagtagad karong adlaw ay kalimot mga higala adlaw karon nga Webes sa Mayo 28, 2026.
0: Yes.
1: Paspas man ing adlaw.
0: Bernis na ang man.
1: Yes. Hi, good morning guys sa mga taga Barangay Luban, Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, thank you kay Kap.
1: Kang Kap Linlin Lintuan.
0: Oh, si Linlin. Kapitan ni si Linlin ron?
1: Si Linlin, exactly.
0: Aba, grabe ko rin si Linlin. Eh, shout out si Linlin ganun. Mina ba ito sa Sydney?
1: Shout out kang Linlin. Kamusta ito mga kargada? Atong kargada.
0: Kargada? Ala, ayaw, hindi kayo natutun siya eh. Kung anong kayo, kung ano ba kayo natutun siya eh. Pero may pagkasuldeta ba sa ato gamay.
1: Mahurt
0: eh. Mayroon po si Picas nga ambil ato. Di na kayo natutun siya. Oo, ato na siya i-recognize. Pero di kayo natutun yung, di na kayo natutun palabian kay.
1: Di kayo natutun siya komentaryo.
0: Okay, kung anong kayo ito, labi ito yung mga malupitang bara, labi na mga inaaraw, mga panahon na nga, kanaganing.
1: Kaya rin na siya di ay?
0: Oo, labi na kayo mga panahon nga, wala na siya yung duty. Bored na siya. Ako eh, mga gipangbaid nga mga bara diya. Nalisod kaayo.
1: Tagad, ana.
0: Yes.
1: Anyway, ato sa hindi tagad, pagtagad kining gabati, maya diri akang kiyata. Sa hini o pao.
0: Si pangalan, si pangalan.
1: Si kiyata.
0: Kaya ang pangalan. Ayaw lang na kay patala. Ayaw lang na kay patala si Linlin. Sige, sige.
1: Ayaw lang kita kay. Kaya di lang gibihin mo sibok o gusto ka pong dada.
0: Ay, sa pangalan na si?
1: Kiyata.
0: Kiyata. Ay, Kay!
1: Upaw na pa na siya.
0: Aba!
1: Ako lima, shout out ako nako doon, si Alvin Naliano. Og sa team, leader na mo basin daw na ay turbo diha. Og kay Froylan nga bugnaw og tuhod. Aba!
0: Aba, si Froylan Amarante na ako lima?
1: Siya.
0: Okay, ako manami ko na si Froylan. Ang ko na taga Puerto Rico, yung Gros Oriental, but na siya. Aba, si Froylan na, ha? So si Iko Lima ron ang mao diyan nagsugod ba yung aktanan sa turbo. Manang na siya karon.
1: Kang Elrin digin yun wala man si Tia Daria diha maring Erika. Wow eh kay garin aga paraspa.
0: Nagpapapsmer. Nagpapapsmer ang bayot.
1: Niya na palay po dunga-dunga na niya ha. Shout out Master and maring Erika kang Elivol Iyap. Hoy tarunga po dapat suwat yung mga pangano eh. Napaisa master.
0: Kesa na si.
1: Ay, siya nga si Romeo Amugis nga absent kaayo tong kaoban ninyo nga diha mga guwaps.
0: Lain po na, duha naman may dire. Lisod po kag tulumin niya, duha rin niya nung gano. So na kay third eye. Sa si pangalan ni?
1: Si
0: Romeo. Romeo, ka Romeo ha.
1: Ay ni Sokol di Maring ha.
0: Ama, Dora the Explorer and Mr. Clean din. Kapag-jepin, gusto gini siya. Gusto gini siya. Gusto gini siya. Sige, yun yung kasi na yung mga plato di ha.
1: Ano pa si, kisa tayong kabawa ni si Carlo? Si Carlo G. C. James, the refrain ka. Ano pa siya nga? Lingaw ka, ayaw mong duha. May sige, kogtis ni Arne.
0: Aba, salamat kay Carlo, baby.
1: Napa si Mark Gregory Enerio Era nga, the wig and the original.
0: Aba?
1: Karain na nila. Uy, wayo naman daw nila.
0: Nayang lang kalit.
1: Anyway, atong oras mga maring, alam na tayo, 22 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Napa si Ikuli Maon.
0: Ano sa doon, pastor, bayan ni si Albiliano. Among nangita siya og turbo. Aba. Ya, ina si Guana na ikulima si Inday Marie. Masig naa siya dito siya mga kinay.
1: Sinaya. But anyway, mga ikula, dito na nila ngayon. Ito nila yung sugda na ito ang drama, mga naguluhan.
0: Kung ikaw, ako.
1: Saan
0: ang yun? Sige, ikaw na lang, B.
1: Kung ako, ikaw.
0: Yes, kung ako, ikaw, if I were you.

Rules mayong pamatasan. Tugot ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong duha. Maring Erika o Master Inday Tanini. Ingon man kung asa maroon si Maring Daria. Disun kini akong kahimtang karun nga usa ka asawa nga nakabana nga di nakabana ba ug kanang di basta-basta pangunahuna. Ako dai si Nancy. Nakoy bana nga si Bugard. Nga wapo di siya itarbaho. Master og inday Erika, Maring Erika. Nagpuyamay din sa siyudad sa General Santos City. Ang trabaho din sa kung ba na on and off sa dito sa kanang dito sa gining Peaceport. Kasi ko ba na mga secure din sa Peaceport. Makadalaw sa isda kung nag-emuhata, kung sa'y wa. Kulang ko kayo ang amuang kumbaga source of income. Muto nga namin na nanaan o ay naay na hunanan ng akong asawa, Master. Para niyo masayra kung unsa kini, inani mga pangitabo.

0: Anton.
1: Mang.
2: Oy, pang.
3: Oy, usa ba na wa? Eh, dalagi gagagad ng airport? Passport. Passport, ay.
1: Mingaw kayong pag-inabuhi, eh. Wala isda. Mawag mong panahon.
3: Ano naman?
1: Na, nagkadarap ko din kuan. Kaning, kung si Dana kong hapon, mula pwedana ko ron.
3: Kasi nilaanin mo di ay?
1: Kanya na akong kuan. Tapad dito eh.
3: Nakapula na ako eh. Pangga ng bahay, dadyod kayo tapang basit na. Sige na kung talag TV dripang, naurutan na ako ng Netflix dripang.
1: Ay, posipulabi o kuan, kaya ako tabero nun sa internet.
3: Libog, naurutan na ako ng talag sa lida diri.
1: Magkuhan lang ka, mag-hotspot.
3: Kung sabi yung kuhan na ni Pang, yung pangitay, diskarte dito, Pang.
1: Wala ko yun na... Sige lang, magunahuna ako mga diskarte aron nga kuhan, kining... Paitaw eh, minus, magpangisda ko doon.
3: Paano man?
1: Naku yung nahunaan, Mang.
3: Kung sino na ni mo, Pang?
1: Kini mo radag ko dyan ang income. Kaya kini siya muna ang ginatira po niya ni Mark, ni Carlo, o ni Kenneth.
3: Usap na, Pang, usap. Tapos klaro kayo nagugubiun sa nabi kay ma-intriga, mabuguan na, Pang.
1: Ano ito daw sa kuha si Romeo Amogis?
3: Katong dagag babae?
1: Sakto.
3: Pang ba?
1: Ingan niyo. Yung mono ko si mo, ha? Ano?
3: Unsa?
1: Dako na ingka, Mang. Dako, ay nagreklamo. Wala may mawa sa imo, ano?
3: Bugat, grabe. Asawa ko ni mo? Imo akong ikwala ng ibahog ko ni mo ay nanang ang mga klase ng mga trabaho.
1: Ang siyang kusugot na lang. Bili man na hago, di kumahago, di pugamahago.
3: Oh, tinuod na.
1: Ikaw ka mo, bigang
3: kasi asa. Pero sotiyata ka, ayaw ko anak ay, kapag saan na. Bisa tuwag na pa ko yung mga tato. Ayaw ko pagwana, ayaw ko guwana na.
1: Mang, wala magumingon yung anang yung binuhatan ni mo. Pero ako, mga, mahimot ang praktika kay paayit na nung panahon.
3: Pang! Usa mang ka?
1: Nakabayad na sa internet, tubig ko ba pa natong ang panginalan sa bahay ni? Dakulik income.
3: Hindi ka na ko na kaya na mag-show niya sa internet? Usa mang ka? Mamito ko pong sunan na.
1: Mang...
3: Ha?
1: Suwayan na na to, isang gabi ilang, isang gabi. Suwayan na to.
3: Isang gabi?
1: Oo.
3: Ah, oh, grabe pong ka, oy.
1: Dili ko pakita kay Kabulobe, kaya namang apam nga akong nai... Laki ma... Mawala ilahang kuwan na, pero... Makita ang
3: ganyan. Ilang gana?
1: Ikaw lang, usa. Makita ang... Pakita lang, wala man mawa, Mang.
3: Ay, pag-inanatan mo, Bugat. Uy, grabe po ka.
1: Tisingan to.
3: Grabe po ka, uy.
1: Tisingan na ginagawa.
3: Ayos alas. Ayos alas siguro.

0: Orang sisi bisa bercukur ni, bisi ni, bisi.
1: Sige, bang, dia, nagkawal ako eh. Bang, nagdasteram niya ako pang.
0: Ako may istorya, kaya kanang apa mo na masin makitaan ko.
1: Ay, hindi ko suos ko, nagdaster ko, oh. Hmm, usap, di ko lang ko na kaya, oy.
0: Wala may lahat.
2: Sumi more, iyong ipakita.
1: Ayaw ba? Parang yung Tagalog eh.
3: Di karanan sa kalihukan.
0: Bang, sige na, bang. Sige na ba? Iwan sa lisa si Bong. Ang mga kortina si Bong.
2: Hey, come on.
0: Di ko mo, makinong pakitaan ko ano ba? Di ko mo apil-apilya ba? Sige na.
1: Bang, bugat, ay lagi ko anak alagi kay. Saan ba ako na nga? Ay, ginoon ko makita mo ate-ate ano yung. Saan ba yung makita na wago ang guwan?
0: Huwag makita, di ba niya mahikap pa na.
1: Pwede ko ang
0: duguhan?
1: Gamay pa kayo duguhan ba
0: niya? Hindi, kung ang gusto niya, mo istorya na rin, ang gusto niya, ipakita niyo. Sige na ba? O saan ba ito ang gawin? Wala man kayo.
1: Walang hang.
3: Ako pala, kaya, na, ako, pwede pala.
1: Ay, magiging si Juan ba, i-recall pala na niya eh. I-post na niya na on-sa niya ha.
0: Hindi man ba, ang gamas ka, rapat ka. Inong naon mo, kung ano na i-butterfly.
1: Butterfly kayo ka mag-ubagot, so-so-tani nga ako.
3: Ayaw ba?
0: Hindi ma-recognize mong na...
2: Come on.
0: Ano ko?
2: Time is gold.
0: Sige na ba kayo mga... Kasi napulaan ako ka, Pam. Hindi na mahatag noong dalihares.
1: Sama na.
0: Pagsenta ba yun ako ito ang ato ang account number? Sa DPE. Hanto ko rin, my son.
2: So, come on. Look at my... Tabadido, look at my tabadido.
1: Ang nagpakita. Pagkita
0: ng ganano. Tara, grabe ka na daw. Sige na, saan ang gawin? Nancy! Sige na, boss.
1: Tarayina niyo eh. Sige, B, distingan ako ni Hapag. Di na ko kaya po, di ko mabalaya na ni Ha?
0: Onda sa kanyara, pag ako kang... Kung anong taga-og ka na mag... Ako na iwan yung... Kung anong riyan ng karaoke, alam niya, ganahan ka mo... Mo kita-kita. Sige,
1: yun na po. Saan ka niyo eh.
0: Sige na, boss. Yun na, show.
2: Yeah.
1: Ay, may tingin ko gano'ng kanong hapa.
3: Sige naman.
0: Ay, naman. Masa mo?
1: Isang mo na ako nitagal ko niya kung nasta.
0: Kung sa'y gusto niya, mura po niyong buhaton.
2: Drop your desk.
0: Drop na yun.
1: Sige, what's desk?
2: Duster. Drop your duster.
0: Sige naman, paglangay ba kayo? Pulaan na ron.
2: Pulaan
0: na
2: ba kayo ng... 1,000 bucks. Asap. Okay?
0: Huwag kaluha ito ba si Box sa Elisen?
1: Bakit tayo lang eh? Pang, saan man ipagpakita? Pagin din yung buwan bang uwi?
0: Ang aping lang.
1: Ha?
0: Ako ng alisun, ako ang kanag gamitan akong uway.
1: Saan tagalan ako ng... Oh, di ba? Iwalas yun ng... Aping, pakita na kung aping-aping.
0: Eh, pakitang aping. Anong ganahan pa siya, Jumingo, na siya nga.
2: Oh my God, oh.
0: Taro.
2: Oh.
0: Tawaran na.
2: Sige.
0: Kay damur nga magganahan siya, muhatag nagdako.
2: Oye. Come on.
0: Pakita
2: na. Ukuyoy.
1: Ukuyoy.
0: Tanawa.
1: Ikaw ba gini? Masig Amerikano ba gini? O ganing guwani taga-inspirasyon eh. Ukuyoy mo.

rin Erikan. Buto nga nalainan jud ko primero na kung kuno eh, nalainan jud ko primero na kung gibuhat ako kay laliman ka nga nagtiba ko og kanang ito mo nya giway sa gipakita na ko sa aping nya ang Amerikano perting lipay ga enjoy gid siya. Pero wala ni bilip sa bugo niya kung banan ako kay grabe kusunadan sa kaayo. Tinuod jud grabe jud din kay kwarta. Grabe ang kwarta gyud, di gyud matabang. May kaingon jud ko nga mabayaran gyud ako mga utang ani. Muto nga murag di pa man jud ako madawat na sa asa ko sistema atong akong gibuhat. Ano yung istorya na yung isa kong amiga o ginaan yung mga panghitabo?

0: bitaw na ring.
1: Uy, kalain din batasan niya banan ni mo, uy.
0: Maring lalimang bala maring, ipasod kong duster niya. Pag man, pahubo ko maring. Uy, ang akong dugahan maring, kabalubi ang akong dugahan maring nung niya.
1: Kuya, dahil nakita
0: sa kamuha. Sabi maring, uy.
1: Nakita ang ibang atay.
0: Nakita man nga, wala man ako gipultanan maring. Huwag niyo ipakita na lang. Akong ibabinlan nung ang pikas na, uy.
1: Uy, wala siya may gugma yung banan.
0: Ang pikas, mga hindrag yun.
1: Kaya man yung iganaon ka nga. Sama ko tanya.
0: Hindi ko kadawat ba? Hindi ko madawat ba nga?
1: Ayaw na,
0: Marie. Grabe na si Bugart.
1: Ay, basta yung delikado, screen record sa iyo mong customer ba niya? I-post niya sa social media.
0: Marie, grabe. Ako maring bold man ko sa balay, Marie. Pero di po siguro maabot sa inani, Marie.
1: Akong bahan namin sa kapait ka. Ay, wala po kunya yung ano, nang itokboard ko ang mga anak na mga binuhatan kay wala ba yan sad na?
0: Magkanya na rin. Kala ko ko grabe. Uy, ganang... Karang kabalo ka asa ba siya marang... Nag-adto rin siya dito sa kuhan. Adto di CLA.
1: Mao ba? Sige pa. Namalit.
0: Namalit siya dito. Dapat dito nga dulaan dito daw nga kanang murag kuhan. Kanang... Palito siya dulaan nga pulaw kul.
1: Uy, Maring.
0: Ana!
1: Ako ikakuhan sa imo ba? Ayaw lang pa kuhan, Maring. Kaya ba si babot sa panahon, Maring, ako nang... Ma-scam ka na, Maring. Di katagan, Maring.
0: Maring,
1: may mga dito ganyan mga apang, day.
0: Pilihin kay Maring, ay, maro ko, yawan dito ko, Maring, ay. Palitan ko na ko niya dulaan, Maring, katumuti-utingo, kata, mek, mek, muna, anak.
1: Vibrator, Maring?
0: Oh, palitan ko na ko, vibrator, da.
1: Kaya, uy, kahalo ko.
0: Kaya magkuhan daw, mag-explore daw, mi.
1: Sus, kinoo. Pero, last, primero naman ko, dako, sabag ingka, Maring.
0: Eh, kabilo ka, Maring, dako, kayo na ka, naka-jismil ko, Maring, ay.
1: Ay, mga pa di, ay.
0: Oh.
1: Mulis ako, Maring, ay.
0: Manuan.
1: Masuway po ko, anak, Maring.

0: 시야.
1: 만. 난지야.
2: 아시바니까. 오늘은 기시 아빠만 카메라 드려. 안나나. 오늘은 기시 아빠 컴퓨터 실폰. 아까 간담나 코스메로. 기카나 유크레인 안 뭐 코스메 그런.
0: 그라비 주가 봐.
2: 바이오 가이. 라이크 바타사 나 실라. 근데 실라 가요. 일랑 박고 나 미죠.
0: 그라비 가 봐. 아이. 이모 주고 이 일하고 그 거니 뭐 이나나 봐.
1: Nancy, my love.
2: Huwag mo talagang mahimo kay pangwarta man eh. Yung sa papraktikal man yung pangwarta, di ba ka may magmajerjer ka na, di ba?
0: Pero mo lang, ginala lang kita niya. Pero, macho di ba ko inala nga pagkatawa ba niya bugat?
1: Man,
0: kaya... Kung nangita pagkagtarbaho ta, matarong, dilita ta manginani dili.
2: Iyan madakpang ko sa LTO, na masayro ko. O sa may lukat sa itong motor?
0: O sa lukat sa motor nga, wang matay motor?
2: Awa, di eh. Nangarkila ka mo dahil ko, no?
0: Mabali! Sila ikang gina, nangarkila ka ni Gab!
2: Mang, sige na, Mang Bagay. Napaabot ng Ukrainian ba yan, Ukrainian, si Kwan?
0: Hindi na ko lang kumakaya, Bab.
2: Si Anturug.
0: At guard, guard. Hindi na lang kumakaya, Bogard. Kabalong ka, hindi na ko kaya nang may naanang ang mga trabaho.
2: Mang, tagaan tag 1,000 bucks ka tong sa ka-Australiano. Basi, kining Ukrainian, tagaan taanig kining 2,000 bucks.
0: Uy, ah, bigas aping lang ako ipakita, ha?
2: Bahala ka ba? Sige, sige, sige na ako, sige na nga. Ito, tanawa.
3: Kredi, regre, sige mo rin.
0: Kasi daw?
2: Oo, sog din na, wala siya. Sige na ba?
0: Sige na, Bukta niyo eh. Tayo yung tugtog niya, be.
2: Para ka, pagkanaan ka, tagaan ka tugtog.
0: Tayo yung music niya, be. Mukha niyo eh.
2: Sige na, sige na, sige na. Okay, nag-gunang ito. Sige na, kagbatang ito, ano?
3: Yeah. Nice girl.
2: Kimbo to my Kimbo tim samput. Sige na. Ito yok, ito yok, ito yok, turn around. Turn around.
3: Turn around.
2: Trabara. Trabara, trabara, trabara.
3: Show you what you got.
0: You know?
2: Pakita na yung mga tapadida.
0: Apil. Api ra, uy!
2: Abala, kayo, sige na ko! Nag-request siya ba sige na mo, uy, sus? Ay na, uy!
0: Sige, babe! Ay, sige na! Labahan na lang, uy!
2: Babe,
0: inuulog ko sa kamera, babe!
2: Grabe ka, ma! Nabasa ang kamera, nasali, nag-blurred!
3: I'm coming home.
2: Oh, diba? Oh, sige, sige. Oh, ni pawai na sa tama na siguro. Oh, tanaw. Kung wala pa kang wala na to ni trabaho ang magkwarta ka tayo, $2,000 ang ihatag.
0: Nagubang nga tong kamera, nag-blurred na tong kamera, oh.
2: Sobra na may mga lamang.
0: Kaya ko man lang, giduot man ako dito ngayon. Uslan man nginani, pero dili na kumusap ba niya, ha?
2: Mang, sa'yo ito, ato pa lang, ato lang, ngita na muntag kuhan ko. Sige lang, kay basinday ko.
0: Dili man ako ni kayo, sabi rin mag-ibuha, binaboy naman niyo, ha? Bugat, oy! Grabe naman kayo ka?
2: Ma, murad po ka huwag kapahimulo sa mga income. Si pamalit ano yung pagnusnus sa mga mahal kayo. Mga bestie ni mga branded. Ikaw ang magmagahanay alo sa kapahimulos na lang. Di man ganit kahalos matag na kung mangayaw ko ni mo kayo, manabong ko. Ayun mo, karo mo, di ka, isang taong ka.
0: Pero asawa ko ni mo, ayaw ko ka na na, ha?
1: Mang...
0: Grabe kayo ka ba? Grabe kayo ka ba? Usama ko, ayaw mo kong asawa?
2: Huwag may lain.
0: Ha? Di asawa ko ni mo, dili. Ano ako ang story ah?
2: Ano, mitataka, huwag may lain. Nagkabaluan ni kita naman.
0: Ah?
2: Diskarte man ni siya nga. Praktikal.
0: Ba naman ka? Dapat makita kang trabaho? Nagkala kang trabaho niya, pwede niyo mo susudlan?
2: O, kung di ka, di na lang, oy! Buti mo!
0: Mas nilong nga, Maring Erika. Nakaigong ko sa kumpana nga, grabe na, usa naman tao ni siya, inani na magiging kapait ang ako ang sitwasyon? Inani na magiging kalisod? Inani na magilmi ng inanglan o sapi nga, pwede na ba dami nga, kumpleto pa mamig mga kamot o tiil? Kaya ba, magkayo kong gusto kong kagalingon ba nga? Pwede pa man tako mga kitag trabaho unta, pero hiling ko nga na naon po sa kong banang, yakong ipasulon ang mga mga di maayo diya sa internet. Karon man niya mo permiti lalisan kay wag yun siya rin itang trabaho. Sabi ko, buhato na niya nga. Akong bala na araman rin kapuyo naman din is balay. Ikapoy na kalimang sitwasyon, Master, o Maring Erika. Masa ba inyo ang matambang ninyo? Tapaki ko na gabi? Kung ka mga pasunod dito, sabi akong buhaton. Dinila ng kutob. Inyong suwat magtatampo. Nancy.

0: Okay, mga nanay.
1: Mga nagito.
0: Grabe dyan kayong agaagi. Talaga sa usap niya, pag-agi bayot, no?
1: Grabe, oy. Kanama kayo mong kabanga. Tapos mga bana, ano, no? Nga, kanang...
0: Kanagwanta ba?
1: Correct.
0: Maka... Kita gani nga usahay gani. Katong di pa ta mga... Ta makadeside na rin trabahoan niya.
1: Mga magaling na yung usahay. Mga magaling
0: na mga anak. Ay, mga... Mara mabasta sa ba?
1: Kanama sa kawadun ba?
0: Gani. Oo, nagkabaw ba ka maring nung nga sa karangalang nga parang kawadun garon takulan dyan ang tao marasmag yun anak kung diligin mo na huna ba nga mangitaglaan discarte
1: ang kalang instant money anak so
0: muna sa'y kanang sige na nga kaso na nga dali sa Pilipinas uy kanang mga kuhan mga
1: kanang murag kuhanan siya kanang cyber sex scam scandal anak yeah. Ha
0: sa nakalabay lang mga kabulanan maring adaghan na itabo diri sa kuan mm. Na Daba Oriental na bahin gani
1: oh, dito
0: ang ilahang ginahimo maring nga mga kuan ila pa gani ito nga mga anak maring
1: oy lagi oy grabe to
0: daw mga ana nga mga itabo oy eh.
1: Grabe naman ang mga inaana oy
0: medyo kuan sa din ka
1: alarming no alarming. Alarming very alarming mga katropa ang atuang sender karon yes. Mga panahona
0: aga dili si angay nga pamarisan no kay
1: correct.
0: Lain sa ayo ay dahan kay mga trabaho ni sa kabula ba kamarin kung iswat ni mo sa libro ni mga trabaho di ba di mahurot
1: oh, grabe yun eh
0: trabaho sa
1: kudakan
0: pwede mag carwas boy mag cargador
1: yes pwede ka ga
0: laborer
1: pwede ka mga labada di ha pwede ka trabaho ka ng mga laundry shop
0: mga construction
1: ano siya ba yung walang
0: nakailan ba rin wala agad siya no walang agad siya ang yang gibuhat kay wala man si Kaila wala sa mga parinte sa Tagum City ang gibuhat niya marin isa sabay magsaktan
1: aba katoy mo ha
0: magatak-atang siya ma'am kanang palibor ka ma'am ipas asa di mo dalao niya anak ba
1: manglibor.
0: Manglibor siya kay legal man na siya nga. Udili man na siya binuang kay ni servisyo man siya.
1: Correct. Ito kung kaila po doon. Pareta sa ito. Kaila ko. Kung kaila wala-wala. Gito siya. Wala-wala. Asin wala-wala. Karoon ka ba lang kaasaran siya?
0: Sino siya?
1: Wala na. Show me your teeth. He's stupid. Ana.
0: Show me your teeth and tongue.
1: Ah, kana.
0: Ang sab.
1: Mapakita san.
0: Hello. Ang kanyang kaagi ni Nancy, medyo sakit po niya sa iyang part. Ay, iyan po ng binakil sa ganyan na. Makaakot eh, kangay mong asawa makita ng tabalida sa laing laki di ay.
1: Correct, correct.
0: Gusto ba usap ka na po ng kwarta? Kwarta, makita naman. Ay, pero ang kanang imong dungog, ni mong dignidad, amot lang.
1: Muna yung mga bauta na rin nga ng tangag, udang kong kandibat. Anyway, was proceed to sinan, may kikamay lang itang oras, no?
0: Akan.
1: Sige. Kasama man lang nga imong itibaya, Debbie?
0: Ano si Nancy Camilo nga damay man sabta.
1: Ah, ba?
0: Ha, taga talaing uyoko eh.
1: Okuyoy.
0: Okuyoy si Jojo. Si Doro, ano siya nga sakita sa kuantian o katawa, uy.
1: Ano, seryoso ba niya? Ano katawa man ka niya?
0: Seryoso ba niya kaagi din eh. Katawa lagi mo niya ay...
1: Kami nga din, kuwera ba niya matinod? Ano yung bagi nga mo ang pagbasag suwad diri?
0: Sakto. Ipon ang bagi niya, Jojo, si Doro nga, uyok, uy. Uyoy.
1: Uyoy. Ano?
0: Okay, so, mga maring ha, kini ito ang drama karon nga magulang natapos na ito ni Kanato, mga igala, sa... Santon Plus Gold Herbal Capsule nga doon ay sangkap ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic. Ingon man doon na pagin sa espirulina nga buhatag alibyo sa mga nagganaiyang nga mga balatian sa tuang kalawasan mga marihin.
1: Yes! Anahan!
0: So, ito na siguro ang tambaga ni...
1: Tambaga na ito, oy!
0: Marihin, kay Luoy Sabak.
1: Nag-expect mo ba isa sa ito,
0: Ikaw tambag, ikaw may napalik-alik ng kaagihan, eh.
1: Anyway, no, kasi mga Nancy, dahi, mga kundamina, mga karunday, Nancy, muna nga ang yun, imumba ng pangitang trabaho. Pakipaningkamot para po si mong gugalingon. Kaya mong bana, kung mo, di yun na mga itagdarbaw yung bana, nana lang yun na yung gusto may tabo. Sana mo, dapat limpyo na lang yun siya. No, kaya na maabot ang panahon na nalay ng singas. Yan na yung tama tong mong hanggingon ni mo, Maring Erika, ang kanang basig abos panahon, siya nag-iwi mo yung mag-show dia sa camera.
0: Ayan ba na?
1: Kaya mag-wig na, magpabutang-butang na
0: guwan. Ayan pa yung mga uyutar po nga mga on-south.
1: Kunin na ko na, siguro lang mga inaana kung LDR.
0: Yes.
1: Pero mga inaana nga, kuwan na about nanay mga money involved. Anara na ninyo, kung padayo na ninyo na, kung tanaw ninyo nga isimanin, hindi kayo mumago, it's up to you, it's a matter of choice na siya, ha? Hindi na ingon nga, wa may mabuhat kung bisa usan magtambag gusto ganyan yung mga kanahana mo kasi parang bakit mo masampa maglakot na pagkidayong mga kayong ulo
0: nasuko ba nila
1: hindi mang good man hindi mang good ba
0: ano pa si Inday Maring na iskaman siguro na si Nancy Moraga di man apam yung kabidyo call taga SSBN Tenay din na si Alvin Blano.
1: Abahan eh, kwan gini ay.
0: Si Imar Lianas.
1: Ay, yan po lang kwanan si kwan. Kaya si Inday Maring. Kaya yung mga babae dito sa ano, hindi na gusto ka ng kalinaw. Kaya mo na yung mga babae, hindi na gusto ka ng kalinaw. Ay,
0: gusto
1: ka
0: ng mga peace and order.
1: Oo, naras ka, nagchatsya sa kwa. Naras ka, muragad apam na iyang kabidyo, di apam ang iyang kabidyo call. Ah, kani? Ikaw na yung Maria, hindi nyo ka gusto galinaw, ha? Maglibo ko ang mga babae ba? Ang ilang mga partner, ilang mga uyam, ang ilang mga bana. Kana ganing kwan, sila nyo kayo makita, kina sila kanang kwan. Makita kina sila kanang naay ka, kanang...
0: Kana mga kwan problema.
1: Oh, gusto nyo kanang kalalis.
0: Kanang gunot, gid ba?
1: Kana.
0: Sige ba si Ismaela sa Villano Asuncion nga, good non, dili maayo, example, bahalag pobre, basta limpyo ang pagkakwarta.
1: Correct.
0: Wala, uy, dili na true love kay iya banag ya bugaw man siya wife tako na nga sala mawab is what sing you
1: aba anay na Andreo ana pa si Quadrio ana pa si ay bebe ana pa si Kuya Quintino sanga ako pa ana master nga maridarya kung ako ana ah padayo na lang na nya pa kuman sila lang duha ang magjejer at least nag-enjoy sila nakakwarta pa. Kuya usap.
0: Lambag, no? Maramaro ka, ha?
1: Maramaro. Si Wilpang, ano? Ang wife pulos ng abana. Ako na lang anabi, kay ampuan ta ka. Aba!
0: Wala na suko na siya ay kuyaw ka ayo. Wala na diha kay...
1: Wala na, kaya ito na ni Kwan. Sige.
0: Anyway, salamat kayo, Nansis. Mapadangat sa imo ang kaagin ng ato ang tulumanon kung ako ikaw. Hantod, umapuhon kita magkaoban mga maring, ha? Gatulaoman nga na si Tia Daria Ugma.
1: Ugma. At least maokay na ito yung papsmer.
0: Masiga. Presko pa kasama sa mga pag-live po.
1: Hindi
0: po na nato siya bunugon. Kaya basig ma...
1: Makuha na po ito.
0: Manigs
1: meeting na sa ta. Manigs meeting.
0: Sakto si Gary Panibangan yung pagpamina may paglili diha. O ga sa galang sa Tibok Puwer sa XFM Network Philippines sa kunin si Maring Indo Erika dari papadala mesa sa pandi bako pensa antong gibang ora usiling.
1: Yes, basta din dari ni mora gapon hantod karon.
0: Salamat og

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Estetika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty Center.

0: Incorporated.
1: Santa Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santa Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Santa Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutanan ni Muniana. Remember, ahimtibi ako. So, bisan asa ragib ka ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kaya sukad nga, nag-maintain siya ni ini, dali na kaya siya sakitin. Dili na siya dali si punon, immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kaya nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: Eka Nationwide.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News

0: headlines.
1: Ang mga headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Malacanang hindi na babahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
1: Video conference sa Senado maaaring gamitin ng PNP para matukoy ang kinuroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Senate Minority Bloc binalaan ng mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules.
1: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
1: Balitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri, nag-sorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador, umali nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
1: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Tawag na isa mo ni pangbubuli sa kanyang anak ibinasura ng piskalya.
2: Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News.

0: 28 ng Mayo, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Bagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page sa XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong estruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:30 na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pag-umay-ari niya ito. Isinilalim na rin mga katropa sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Option.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat, kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayagang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.

0: dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyedy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahayag ng Malacañang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% dissatisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matuntun ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagong manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Eid al-Adha a face-up sacrifice.
2: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report. Nagpangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Tigirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
3: Samantala po, binilangan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ng pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinasyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
2: Naniniwala si Senator Ping Lacso na ang pagbabalik ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacso sa gitna ng

0: matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Gate ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema, batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya, kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
1: Opisyal nang nagdeklara, mga katropa, ng buong suporta ang Bayan Party List kay Senator Rizal Ontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa pahayag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak na bayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Ontiveros ang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Alita, iahain ang International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinangayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
1: Iginit din ang ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Anya, mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din naman ang tiyakin ng ICC Registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC Trial Chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November
2: 30, 2026.
0: Teachers Dignity Coalition na nawagan sa DepEd na ipagpaliban ang three-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Nalawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng three-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Benjo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higit sa bagong academic setup, lalo na sa pero at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksigaturang mate. Dahil dito, inukahay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Arila, may sapat ng panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katroma. Katroma, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod. Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po ng apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib na sa minority. Patropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
4: Isang malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng kanyang mga itinuturing na kakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niya magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niya makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala kung ninabatiko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ang stress na pwede humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
0: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao. Live
5: report. Tiniyak ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
6: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mga na ang instruction sa ato ang city director, dapat ferta, dapat patay lang ang ato ang pagkakanda mag-operate.
5: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ang opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador de la Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmumonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpong patay dyan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Natagpuan kahapon ng umaga, Mayo 27, ang naagdas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma na pulisya na ang biktima ay si Jen Oropisa Bilardo na iniulat na missing sa loob na 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusundiyan na ng pulisya ang 42 anyos na suspekta na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaresto ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalis na patungo ng Dalagit Cebu sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspek. Kahapon ng umaga, isang barangay Tanod na nakapagturo sa kinaroroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga pulis at SOCO dahil sa advanced decomposition na hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon na una-umanong itinanggi ng suspek ang krimena, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patanim. Na-recovered ng mga otoridad ang umanoy ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimena. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagnanakaw at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon na habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, Execam News.
0: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga, mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nagtatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy, nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan na mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy-bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ang City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balina, XFM News!
1: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM Iloilo.
9: Huli sa akto ang pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sitio Katunggan, Barangay Bantul, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating nire-rehab. Nag-away sila ng kanyang misis rason at 3 araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!

0: Atropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layo 1,195 kilometers sa Silangan Eastern Visayas.
1: Katropang body, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms of Sargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang tropical storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Kaya pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Localized thunderstorm po ang makaka-apekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
1: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangli Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
0: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian. Pag ganyan katindi ang init, sumikat po nga na ako, katropa, 5:26 na umaga at tinasan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagaina ng bang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang natatandang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang nakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur, kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maring binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang taasang pamulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layan nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo. Habang pilit namang pinapawalang bisa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa-aktor na si Rob C. Kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng Piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan na partikular na noong April 13 nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
0: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Katropa, subukan niyo po ito, proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Ituturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Alas 12:30 na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepa.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of

0: Isang malusog at magbalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Ang kumpanyang Years to Health. At nandiyan din ating pong mga Years to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Years to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama po muli, ang iyong lingkod, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, atin po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahing papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isong may kinalaman sa kalusugan. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. Ha? So, lahat ng mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating punta lakihan. Meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, meron kayong mga mensahe na nasa inyo po ipabot dito sa ating pong programa. Very welcome ang inyong pong mga text messages. Ha? Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, kung kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan na like and follow ang ating pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na ating pong mga admin sa ating pong FB page. Okay? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng ating pong mga wellness clinic, ha? Para kung makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat, masolusyonan ang samot-saring karamdaman na ating pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0977947571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. O, sa mga kabayan din dyan, ha, na palagi nang nagpapalpitate, Dok. Lagi nang kinakabahan. Lagi nang nagtitremor. Ayan, ang mga extremities. Nako, ay baka nasusobrahan na kayo, ha, sa mga caffeinated coffee. Ay palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin, ha. Nandito na ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health. Pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Dok, itong mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats, ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Dok, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Dok, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape, pero kinakabahan ka. Na. Ayan, so pag-usapan natin yung, sabi nga, ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: O, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan nito. Kumbaga normal lang sana yan, na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So, ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenervyos, o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Sabihin, hindi mo hawak, pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Alam mo, yung brain natin, nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung, ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba, minsan may mga ma-observe ka na bigla ka na lang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa iyo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yun.
1: Oo, oh, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, ano niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari yun, magkakaroon ka na mas mabilis ang timbok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Dok, na fight or flight.
1: Yes, tama ka dyan. Yun yung proseso na yun, ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis And that's our normal tendency inside the body. Mm-hmm. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, mm-hmm, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib. Yes, may mga ganun, mm-hmm, di ba? Yung pakiramdam mo nagiging persistent, mm-hmm, or excessive. Next is nag-i-interfere na yan sa ating daily life, mm-hmm, sa ating relationships, sa ating pagtulog, at maging sa ating pong pagtatrabaho. Mm-hmm. No. Yung common types of anxiety disorder, ito yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Mm-hmm. Pangalawa yung panic disorder. Mm-hmm. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Mm, tama daw.
1: May mga ganun, may mga ganun. Oh. Meron nung kila. May, yung anak ko na lang eh. Mm-hmm. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya yun, pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang, mag-isa lang siya, sa isang
0: lugar. Solo lang siya.
1: Loner siya. Sabi nga natin, mga napaka-nonchalant naman itong bata na ito, lagi ko sinasabi. Saka yung mga phobia. Mm-hmm. Yan, yung mga ganun. Yun yung mga na-identify nila na part ng anxiety disorder. Na sabi nga, ang anxiety is primarily considered a mental health condition, pero ito ay meron ding malaking epekto sa ating physical health sa ating, mm-hmm, katawan. Mm-hmm. Oh, ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan, yeah, ng anxiety?
0: Ano ba yung mga nag-trigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
1: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, mm-hmm, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, mm-hmm, kapag consistent
0: palagi
1: lang.
0: Palagi na.
1: Oo. Oh. Oh, una, chronic stress. Mm-hmm. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, mm-hmm, ang trabaho mo napaka-toxic, mm-hmm, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Mm-hmm. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan. Maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating, mm-hmm, utak. Financial problems. Mm-hmm. For example, ikaw ay mayroong may maliit yung sahod mo. Mm-hmm. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. No. Maraming talagang problema yun. Family issues. Mm-hmm. Yan. Relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. Mm-hmm. So kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Mm-hmm. Another thing is yung ang kuta kasi natin, may mga tinatawag na ano, chemical, neurotransmitter. O, yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous dyan yung serotonin, mm-hmm, dopamine, GABA o GABA. Mm-hmm. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA at serotonin eh. Mm-hmm. Kasi dopamine, ano to eh? Parang excitement. Ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. Mm-hmm. O, kaya tama ha, yung mga stimulant, instead na makatulong yon yung mga kape, mm-hmm, na mataas ang stimulant, kape, no? Lalo kang magkakaroon ng anxiety. Mm-hmm. O yun noon mga kaibigan. Ano? Another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Mm-hmm. Especially kung mababa yung magnesium mo, mm-hmm, vitamin B complex mo, omega-3 fatty acid, mm-hmm, zinc, iron, malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Mm-hmm. Isa pa sa pinaka-common, nakikita nila yung sleep deprivation.
0: Yan, kakulangan ng tulog.
1: Ang problema kasi, pag meron kang problema, stress ka,
0: ang hirap matulog.
1: Ang hirap talaga matulog.
0: Oh. Kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalaw, hindi ka madalaw na antok.
1: Oo, saka yung maraming tumatakbo sa isip mo. Totoo
0: tama,
1: yun eh.
0: Tama, no.
1: Yun ay sign ng anxiety. Mm-hmm. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
0: Yun lang.
1: Anxiety pala yun. Kaya any kind of problem. Mm-hmm. No? Blood sugar imbalance. Mm-hmm. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
0: Ako. Lalo na doc, yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
1: Tapos nag-spike, then nag-crash. So, nagkakaroon ng irritability, mm-hmm, nervousness, yan. Maraming mga
0: kasi
1: symptoms.
0: Kasi doc, pagka mataas yung sugar mo, mm-hmm, iba yung effect ng katawan.
1: Energetic ka, parang ano.
0: Tapos biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan.
1: Kaya medyo nakaka-stress. Ano? Mm-hmm. And another is yung inflammation. Alam naman natin, yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahil sa hindi magandang diet, mm-hmm, may pwedeng infection, mm-hmm, pwedeng toxins or oxidative stress nagkukos ng inflammation. Mm-hmm. Last but not the least, traumatic experiences. Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, mm-hmm, mga past trauma natin, mm-hmm, it can give you more susceptibility to anxiety, mm-hmm, emotional stress, or mga significant life event na kaapekto sa how the brain process fear and stress. For example, nakidnap ka. O kaya naman, munti ka ng... May masamang kababaihan, marami ganyan.
5: Tama daw.
1: May nang molestya sa'yo, munti ka na, nagkakaroon ng matinding impact sa utak nila. So the brain cannot process really what is fear and reality. Yun yun. Kaya alam nyo mga kaibigan, lahat tayo, itong topic na to, kaya ako pinili dahil maraming tao ngayon ang mayroong anxiety.
5: Oo, no? Mas parami-rami, mas parami ng parami ang kaso ng mga nagkaka-anxiety. Yes. At mas pabata ng pabata.
1: Oo, yung sitwasyon ngayon na ano, pagkaroon ng gera sa Middle East, ang layo-layo natin sa Middle East. Pero bakit tayo
5: apektado?
1: Kasi una yung krudo, tumaas yung krudo. Pag tumaas ang krudo, alam mo ba na tumaas ng lahat wag lang krudo? Kasi every major industry affected yan. O yung transportation, yung mga production, manufacturing. Oh, lahat yan apektado. Kaya alam mo, yung mga tao ngayon, especially nasa sector na ano, may mga kaibigan tayo nasa Middle East. Ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng ano. Pero ngayon, uncertain. Bakit? Eh, dalawang bagay lang. Either tamaan ka ng bomba, o mawalan ka ng trabaho.
5: Yan, oo.
1: So, hindi na rin sila makatulog ngayon. So, yung mga kaibigan. So, tandaan natin na anxiety can lead to so many kinds of problems. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung symptom.
5: Yan. Ang symptom yan, mahalaga na malaman nila doon kung ano yung mga dapat nilang bantayan.
1: Kasi hindi ito napapansin. Akala mo normal lang, pero you're experiencing anxiety disorder. Number one, sa emotional, madalas kang nag-worry kahit wala ka naman dapat ipag-alala. Feeling restless. Hindi mo maintindihan. Tapos, may iba magagalitin na, nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila, lagi sila nagugulat. Mga ganun. Then, physical symptoms yan. Nag-rapid heartbeat, nahihirapan huminga, nagpapawis, nalalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, no? Yun ang mga problema. Pati sa panunaw, pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi ka nagugutom, parang bloated ka. Yung iba, hindi makadumi. Iba naman, dumi ng dumi. Palitan. Minsan constipation, minsan
5: loose bowel
1: movement. Ano. O yun yung mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin, ang mahadlangan. Unang-una, pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso.
5: Nako. Mas matindi yung
1: problema. Yes. Yan. Kaya nga, alam mo ba yung ano, broken heart syndrome, meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng kinamatay niya, broken heart syndrome. Totoo pala yun, that if you have so many stress, you can die of something. Kahit wala ka sakit sa puso, you can die of heart attack. So, yun. You can develop cardiovascular problem. Laging tataas yung BP mo. Irregular heartbeat. Yung iba nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system. So, nagkakaroon sila ng mga infections. Hindi maganda yung panunaw nila. Kakaroon ng high acidity. Dati naman, wala silang acid reflux. Nagkaroon sila ng acid reflux, di ba? Hormonal imbalance. Kaya makikita mo, ang mga nai-stress, hindi yan sabihin, oy, ayos ang buhay mo ngayon, tumatawa ka. Hindi nyo ba alam na ang pinaka number one na pwede mangyari sa mga taong na-stress, pwede silang tumataba.
5: Tama, Dok. Oh.
1: Hindi porque tumataba, maganda
5: na yung
1: buhay. Maganda na yung buhay. Di ba? Isa yun, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
5: So, mga kababayan, huwag niyong basta-bastahin. Ito ang problema na anxiety. Yung iba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanilang mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi nga, hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo matansya, hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang
1: buhay. Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na ano, hindi ito basta-basta lang eh. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo sa tinatawag na clinical depression, na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo kung saan sa-start yan? Anxiety disorder.
5: Kaya pagka meron ganito, Dok, na naobserbahan ninyo ha, sa family ninyo, na meron kayo na obserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga tropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman daw, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
1: Doon sa emotional side, mayroon yan talaga magagawa ang
5: mga... Yes, oh. Pero bago yan, ha, sa mga katropa niya, mga kabayan natin, ha, bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kabayan natin, mga pamilya natin dyan, na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety, ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies, ano? Na maaari nilang gamitin to handle o to treat this kind of problem.
1: Oh, bago natin ibigay, kasi medyo mahaba yan, doon muna tayo sa pinakasimple.
5: Yan.
1: Oh. Emotional way. Emotional kasi support. Dalawa kasi yan eh. Oh. Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional.
5: Mm-hmm.
1: Secondary na lang yung physical reason. Oh. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nag-worry.
5: Mm-hmm.
1: Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila, hindi nila kakayanin. So, emotional dependency nila talaga dapat meron yung ano, dadamayan mo yan.
5: Mm-hmm.
1: Kahit sa salita, kahit simple touch, can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
5: Naman ako.
1: So, ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for ano, anxiety, magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung international recognition, mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma, meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila, no? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nagbibigay na sampagita tea, di ba? Ayan. So, sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercises, deep breathing, kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy, yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang tao, anxiety. Una-una, tinignan natin yung Santon Plus Gold, yung mga content niya, swak na swak sa ano, sa mga merong anxiety disorder. Kasi multi-factor ang ano eh, ang impact ng anxiety. Yung mangosteen, meron siyang santon, meron siyang other phytochemicals that can help to balance inflammatory effect. Okay. Alam naman natin na yung anxiety can also be caused by inflammation in the body. Meron siyang anti-stress phytochemical. At saka napakataas ng nutrients pala ng mangosteen that can support brain health. O including yung ating utak mismo, yung ating mga nerve. At meron itong potential mood supporting properties. So dun pala, mangosteen. With regards naman sa nutritional requirements for preventing anxiety, malunggay tayo dyan.
5: Ayan.
1: O, siyempre, moringa. Ang taas ng kanyang vitamin C, mataas ng kanyang vitamin A, calcium, magnesium, iron, and amino acids. Kumbaga ito yung tawag na nila dito, life-saving vegetable daw ito eh. Oo. Tapos yung ampalaya is kung ang sugar naman ang nagdadala sa iyo ng problema, that's why you have more anxiety chances, ano? So itong malunggay, ampalaya, ay merong mga phytochemical that can help us lower our sugar, balance our sugar. O, nandiyan yung charantin, polypeptide P, lagi natin binabanggit dito, ano? Garlic naman can also help yung anti-inflammatory effect din ito, saka maganda siya sa sirkulasyon. Alam mo, pag may anxiety ka, kahit hindi ka naman high blood, tumataas yung BP mo eh. Di ba? May mga ganun. Kasi, alam mo, pag nag-ano ka pala, nagkaroon ka ng anxiety disorder, dahil tinatamaan yung nerve mo, ang feeling ng katawan mo, you are in a big, big shock environment. Kaya ang tendency na tataas talaga yung volume ng ano, ng presyon ng dugo mo.
5: Kumbaga, gusto niyang isupply yung demand na kinakailangan ng katawan mo kasi, at that time.
1: Kaya nga, ang bilis ang heartbeat kapag merong, pag nandun ka sa flight or flight response Fight or flight response. Kasi nga, the body demands more. Mm-hmm. More oxygen, more nutrients. Oo.
5: But for a certain time lang dapat sana yun eh.
1: Oo. Oo.
5: Pero kung may anxiety
1: normal
5: ka,
1: kasi pag ganun. Kaya lang, kapag yung anxiety na talaga,
5: Maya't maya.
1: Every now and then, lagi kang aligaga, di ba? Ay, isa sa pinaka the best sa Santon Plus Gold extract, yung spirulina.
5: Mm-hmm.
1: O, kasi ang spirulina nagbibigay sa atin ng napakayamang protina, especially amino acids. Vitamin B12, na alam naman natin na ito ang napaka tindi ng pangangailangan ng ating nervous system, including the brain, sa tinatawag nating B12 and other B vitamins. Meron pa siyang picocyanin, which is one of the best antioxidant na ating katawan. Kaya kumbaga, yung Santon Plus Gold, pinakaswak talaga ito na everyday supplement para sa mga taong alam nyo na meron kayong anxiety. Or nararamdaman nyo na yan, even though hindi nyo ma-identify, meron ba akong ganun? Eh, iba kasi in denial eh.
5: Tama daw.
1: Diba? Alam mo pa, yung panlalabig ng kamay, feeling mo lagi kang down, maraming nagkakaganyan. Oh, kaya, be mindful talaga sa mga relatives natin. Pag may ganyan, kailangan yung tulungan sila. So, it's just a medical and emotional concerns na dapat nating kilalanin, ano? Before it's too late.
5: Mm-hmm.
1: Kaya nga, use supplements, proper diet also. Sabi nga sa Bible, a merry heart, doing good like a medicine, but a broken spirit, dry the bone. Sa Tagalog, ang masayang puso, lunas sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. So, malaking magagawa ko ng mga pagkain na makakapagbigay suporta sa katawan natin sa panahong tayo talaga exhausted and always feeling something is wrong. Yun po. At sana nakatulong sa inyo ha, doon sa mga ngayon pa lang, hindi pa man lang tumatagal, feeling nyo talagang ano na kayo, stress na kayo sa nangyayari sa ating paligid.
5: Huwag tayong basta-basta nagpapadala, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pagkaman na hindi natin may kakaila, ano? Na maapektuhan talaga tayo. Pero huwag tayong magpapa-overwhelm.
1: Wala naman
5: yata. Kasi yung ano dun eh. Wala naman siguro hindi apektado, Doc.
1: Saka wala naman yata taong hindi dumaan sa state of anxiety. Personal sa akin, madalas din ako nagkakaroon ng mga worries. Siyempre, ang dami nating mga problema sa buhay.
5: Tama.
1: Di ba? Pero, sabi nga life must go on. Dalawang bagay yan eh. Emotional support, nutritional support. Kasi mahirap na pag makikita mo kasi pag lagi kang na-i-stress ng anxiety, ang dami mong nararamdaman. Meron akong isang kaibigan na ganyan, ano, na siya mismo nagsabi, nung mga panahon na hindi niya maintindihan, na-hospital siya, sasabihin ng doktor, wala ka naman sakit, wala kami makita. Just imagine, laki ng gastos, papacheck up sila, wala makita yung doktor, pero siya pahimahimatay. Then, nirefer siya sa ano, sa psychiatrist. Nagalit pa siya, nirefer sa psychiatrist. Ngayon, alam kasi ng doktor kung ano yun. So, nung makita ng psychiatrist, meron kang depression. Clinical depression na yung nararamdaman niya. Nagsimula sa simple, hindi pinansin, akala ganun-ganun lang. Tumagal. Ayun.
5: Lumalan.
1: Kaya dapat talaga inaagapan po yung mga ganyan.
5: Yun ha. Mga kaibigan natin, kinakailangan gawin natin yung mga bagay-bagay na makaka... Minsan kasi ito, kinakailangan ng diversion eh, no?
1: Yes.
5: Sa mga, ano na yun, sa halip na dun matutuon yung isipan mo, yung attention mo sa mga problema, kinakailangan mo i-divert sa ibang bagay, ano? So, kaya nga, Doc, nakakatulong din dyan yung mga, ano, mga katropa, yung physical activity or mga exercises and hobbies. Yan. Para doon sa mga, ano, merong anxiety, yan sa pinakamaganda na meron kayo is hobby. Meron kayo dapat na pinagkakaabalahan.
1: Meron pa ako isang naalala na, medyo noon natatawa ako pag ganun yung... Hindi ko pa ma-realize dati. Umattend ako ng isang workshop na how to cope with stress. Mm-hmm. Alam mo, isa sa ano doon, is pag ikaw daw ay nagagalit, mm-hmm. ano, huminga ka ng ano, sunod-sunod na malalim. Pag ginawa mo daw yun, within just less than a minute, magbago yung perspective mo.
5: Mm-hmm.
1: Kasi pala pag may ano ka, nawawala ng oxygen yung utak mo ng sapat na oxygen. So you need to breathe faster and deep.
5: Oo.
1: Tapos yung isa pa doon, yung laughter therapy na inaano nila, sabi ko.
5: Nakatry din ako yan, laughter therapy.
1: Laughter therapy, yung tumawa ka daw ng walang no hold bars.
5: Walang pigil.
1: Walang pigil. Diretso lang sa pagtawa. Nangyari doon. Kaya talagang lahat pala yung may kabuluhan. Akala ko noon mga tsuri lang, yung mga sinasabi lang, positive thinking, lahat pala yun, merong impact sa kalusugan.
5: Talaga yung resulta na mayudulot, ano? Magandang resulta na mayudulot sa ating pong pangatawan.
1: Kaya together yan, Santon Plus Gold, proper diet, positive thinking, and apply natin yung mga modalities na makatutulong sa atin. Na I'm sure makaka-ano tayo, makaka-recover tayo kung ano man yung ating pinagdadaanan, mga alalahanin sa buhay.
5: Mm-hmm.
6: The secret of health.
5: Yan, sa mga katropa, mga kababayan din dyan, ha? Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong programa, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasala na yung pong mga katanungan, kaya lagyan po ng pangalan po at address para ma-acknowledge siya dito sa ating pong programa. Kamaya po, sasagutin natin live ang inyong pong mga katanungan. Balik po tayo pagkatapos ang ilang mga paalala.
6: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang ulo skin. Santon Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayan po na, certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Di siguradong kinhawai hati Sansom Plus Herbal Oil ang top mind na all-in-one sa presyo magkaan. Sansom Plus Herbal Oil Sansom Gold Coffee Mix.
1: Atay, after nyo pong matikman yung Sansom Gold Coffee Mix, ano pong masasabi niya?
2: Kakaibang lasa ng Sansom Coffee Mix na ito. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagkatimple ng mix ng sugar niya, pwede kay diabetic, hindi mo maano na matatakot na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtang ba?
1: Pasok po sa lasa niya na?
2: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sansom. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
1: So, nagkakabi po talaga kayo ng Sansom Gold Coffee Mix, tatay?
2: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-pull ako mag-bili ng mga atak. Yung sa 6, minsan 4, 5, ganun. Mag-bili mo ito sa mga select, sa mga drug store eh.
1: Thank you po, tatay.
2: Okay to.
0: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda.

I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi at loser ako na napakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya, uminom daw ako ng santong katsu, two times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis ko ang mga pizza, mga buo-buo. Kaya talagang tunangan at saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papapata at saka blood pressure na pinipin ko lang na may 130 over 80, hindi na po tumataas. Kaya pag inusis ko na lang, malakas ko po. Kasi once a day na ako ginawa ko ng tubag, sabi na sister ko, nung tubag sa day ka na sabi ko, ngayon pari, this 3 months na nagtutubag sa day na ako.

0: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santong Plus Coffee Week.
1: Boy, si Clasara.
2: Sir, ano pong nasasabi mo sa kape namin, sir?
1: Lasang, ano, yung pagka-herbal niya, siya sabi niya, di ba herbal coffee mix? Ito yung wala sa other coffee. Kasi karamihan, sobrang tamis. O, ito, katamtaman lang. Smooth lang sa taste ba na sa akin, nasa side ko lang. Ganun. At masarap. At malaso ba?
2: Yes, sir. Maraming salamat sa iyong pong pagtangkilik sa Yes to Health. Good morning!
0: Sunflower Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hingas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli.
0: Yan, so mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Uy, mga nakakaranas, Doc, ng anxiety. Madalas, sumasakit ang ulo niya nila, sumasakit ang batok. Yan. Pwede nyo pong haplasan yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. I-massage sa inyong pong ulo, sa inyong batok, ano, buong ulo po natin. Minsan, Doc, dito, ano yan eh, gumagapang yung, ano yan, yung sakit yan, gumagapang.
1: Yes, sa batok, yung muscle dyan.
0: O, batok at balikat.
1: Sa balikat, o, nalilikas yan.
0: O, pagka pinindot nyo yung balikat dyan, kahit hindi naman nag-workout, eh, tikas-tikas, nako, stress yan, mga kaibigan, ha. So mga kaibigan, mga kababayan, na ganyan ang nararanasan, eh, haplasan gagawin.

0: herbal oil. Maganda sa Santo Plus herbal oil natin. Eh, naghahalo, Dok, yung init at lamig niya. Kung baga nagko-combine at nanunuot sa ating pong mga kalamnan. Nagbibigay talaga siya ng relaxing effect sa ating pong pangatawan, no? Lalo na kung buong katawan natin, eh, applyan natin ang Santo Plus herbal oil, no? Lalo na, bago tayo matulog sa gabi. Isa sa nakakatulong yan, Dok, para pamparelax at makatulog po tayo ng maayos. Nagandahan pa dyan, pagka nakapag-apply ka nyan, eh, hindi ka nadapuan ng mga mosquitos at mapangan ng mga insekto. O makakaiwas pa sa mga karamdaman na dala-dala ng mga infected mosquitos po na iyan. Ha? Sa mga pain, sa pangangatawa natin, mga sprain, o yung mga nakakaranas ng dysmenorrhea, ha, sa mga kabaihan, during your periods, applyan yung inyong pong mga poson, ano? Yung iba na laging gamit na gamit ang kanila pong ano, kamay sa pagsusulat. Ano? O yun, lagyan, aplasan nyo po ng Santong Plus herbal oil natin, mga kaibigan. Yan po ay gawa sa iba't ibang klase ng mga herbal na nakakatulong sa pagpaparelax. Ano? Kumbaga nagbibigay siya, Dok, ng soothing effect sa ating pong mga pangangatawan. Ha? Santong Plus herbal oil, mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Yan sa mga kabayan din, ha. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, tagdagan ko lang yung kanina, ano? Isa sa mga paraan para maka-cope up tayo sa itong tinatawag na anxiety o depression or chronic stress, kung tawagin, mga kaibigan, no? Eh, nabanggit mo doon kanina yung laughter as remedy, ano? Sabi nga nila, laughter is the best medicine. So, totoo naman po yun, mga kaibigan, at merong mga scientific studies about it, ano? Na talagang nagbibigay siya ng reaction sa ating pangangatawan. Nag-create siya ng mga chemical reactions sa especially sa brain area natin, yes, to produce yung mga tinatawag na happy hormones, yes, sa katawan natin.
1: Kasi normal kasi yung normal yung pag masaya ka, tumatawa ka.
0: Tama.
1: Oh. At pag tumatawa ka, merong tama yung sinasabi mo, yung ating mga happy hormones sa katawan, yan, ay na-activate, at nire-release ng ating katawan na mas marami, at na-overpower yung mga stress. Hormone sa ating katawan.
0: Kasi yun ang kinakailangan natin, eh. Diba, yung happy hormones, hindi rin naman maganda na sobra-sobra yung production nila. Pero dapat, mas ano sila, kumbaga, mas mataas yung production kasi doon sa mga stress hormones ng katawan natin.
1: Kasi may definite yan, eh. May definite na... Ang katawan kasi natin, meron tinatawag na iba't ibang emotional status.
0: Tama.
1: Saka physical needs ng katawan natin. So, for example, gabi, kailangan mo ng downer o yung nagpapababa ng ng katawan, yung enthusiasm ng katawan. Kasi pag hindi, hindi ka makatulog.
0: Hindi ka makatulog niya.
1: O, kaya may tinatawag tayong biological clock ng katawan natin.
0: Oh.
1: O, ngayon, pag sa gabi, baliktad ka, gising ka, masaya-masaya ka, kinabukasan, down ka, hindi normal yun. No? Kaya nga, lagi natin sinasabi, ang target natin dito yung balance. Pag tinawag na balance, hindi abnormal yung takbo ng katawan mo, even yung mga nangyayari sa iyong katawan. Hindi naman pwedeng masaya ka tapos wala kang energy.
0: Tama.
1: Di ba, ganun, nakakita ka ba ng may sakit na masaya? Parang wala akong nakita. O yung masaya ka pero nakasimangot ka, tinanghina, wala kang energy. So, ganun yung katawan natin. So, ang problema kasi, yun ang apektado, yung balance na yun. At ang mga yan ay nakadepende rin sa tamang activities, tamang nutrisyon. Doon mo masusundan yun, eh. Tama activities, kasi paggabi, kinakailangan mong i-lessen mo yung anything that can disrupt whatever you're doing na pagtulog, para sa kinabukasan, doon lalabas yung enerhiya. Ngayon, baliktad na, eh. Kaya nagtatanong yung mga tao, sino ba nangangailangan ng mga suplemento para mabalansi yung ganyang aspeto ng buhay? Lahat tayo, kasi lahat tayo, even yung mga bata nga ngayon, yung mga teenage, gano'n na, eh. Ang nangyayari sa kanila, gustong patulogin, hindi talaga makatulog. pag-araw, tulog.
0: Tulog,
1: oo. Oh, may mga ganun. Kaya bumababa daw na bumababa ngayon yung learning abilities ng mga kabataan. Even yung kanilang behavior, nag-iiba. Because of simple na hindi lang pagtulog ng maayos.
0: Oo.
1: Ang dami na apektuhan sa kanila. Kaya, kung ako tatanungin, even yung mga younger generations natin, pwede mag-take ng Santon Plus Gold dyan.
0: Yes,
1: okay. As other nutritional supplementation. Kasi hindi lang naman yung mga dati kasi matatanda lang may issue. Ay ngayon, pati bata, meron na.
0: Meron na.
1: Kaya kinakailangan talaga, bigyan nyo rin sila kung sakasakaling may napapansin kayo sa inyong mga anak na hirap patulugin. Kasi alam mo, na napansin ko, yung sa isa kong anak, yung bunso ko, talagang problema ko yan sa kanila. Pero ang ginawa ng mama niya, since meron na tayo Santon Plus, pag umiinom kami, sinasabay siya, inom din siya. Oo. Mga 3 times a day din. Paggabi na, kahit gusto pa niyang maglaro-laro sa cellphone niya, talagang mamalayan mo, tulog na yan. Which is dati, hindi. Ganun pala yun. So kapag meron kang sapat na ano nutrients na binibigay sa katawan mo, hindi mo rin mahahadlangan yung balance na ginagawa ng katawan mo. Kasi makakatulog at makakatulog ka, marirelax ka, makakaroon ka ng energy. And kailangan lang talaga natin makita kung anong gagawin natin in terms of giving nutritional support sa katawan.
0: So yan ha, mga kaibigan natin, mga kabahay natin dyan, huwag na huwag po kalimutan uminom araw-araw ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Sabay nyo lagi ha, ng Santon Vitamin C, ating pong alkaline based na vitamin C.
1: Para sumaya ang buhay at yun. Para sumigla na, sasaya pa. Makakatulog pa ng mas maganda.
0: Ngayon, Dok, ang isa sa napakaganda na produkto din natin na pwede nalang subukan, yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ano ba na ang paghigop ng healthy at friendly coffee o yung mga coffee na merong maibibigay na benefit sa ating pong pangatawan, nagkikreate din yan siya, Dok, ng happiness sa ating pong sa ating pong katawan, ha?
1: Yung mismong yung the act of drinking coffee, for many people, yun ang nagbibigay sa kanila ng, sabi nga dose of happiness.
0: Yes, oo.
1: Kaya pag tinanggal mo yung coffee, parang hindi man nila, hindi naman big deal yun, pero parang iba yung pakiramdam. Kasi lalo routine mo yun, tapos yun yung time mo to, may mga taong ganyan eh. Kaya ginawa ng Yes to Health, instead na sabihin natin, huwag kang magkape, hindi naman pwedeng gano'n. Kasi kahit anong pigil mo, sabi nga ang tao daw, habang pinipigil, lalo nang gigigil. Hindi rin susunod yan. So, ang ginawa ng Yes to Health as one of our strategy to make them healthy. Palta na lang natin na something na healthy.
0: Yes,
1: kasi hindi rin naman uobra yung huwag kang uminom ng ganyan. Kailang palitan.
0: Even din sa mga kababayan natin, mga katropa natin na mayroong anxiety, which is hindi talaga pupwede sa inyo o hindi maganda sa inyo yung mga stimulante, yung mga caffeinated coffees, hindi talaga pwede yan sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. So meron tayong choice na pwede po ninyong subukan na coffee natin, na pwede po ninyong ma-enjoy, masasarapan kayo sa lasa niya, and of course yung benefits na may bibigay niya sa ating pong pangatawan ay may enjoy nyo din. Palitan nyo yung mga coffee nyo. Nandiyan ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, no? Meron din siya mga extract from our powerful herbs na nandun sa Santon Gold Herbal Capsule natin, no? Yung moringa, mangosteen, which is yan, Dok, sila nakakatulong sa ating pong nervous system, ano? At plus yung glutathione and collagen na meron siya.
1: Ito, may natuwang na-chat sa atin, sa listener natin. Sabi niya, ang akala ko po kapag ikaw ay madalas problemado, mga ngayayat ka. Narinig ko po sa inyo na posibleng tumaba.
0: Oo.
1: Gusto niyo malaman paano nangyari yun?
0: Oo.
1: Explain natin, ha?
0: Sige.
1: Alam mo, pag ikaw ay laging stress, ang katawan mo ay naglalabas ng cortisol. Alam mo ba na ang cortisol, pag laging nasa dugo mo yan, ini-increase niya yung fat storage. So, kapag ikaw ay naka-experience ng anxiety, yung katawan mo ay nag-release ng stress hormone na cortisol, and high cortisol, nagpapagana sa pagkain. Kaya yung tinatawag na stress eating.
0: Oo, meron yung gano'ng stress eating. Tapos ang kinakain pa, Dok, puro mga
1: sugar.
0: Mga sugary foods.
1: So. Kasi yun ang hinihingi ng katawan. Pag ikaw ay under stress, ano ba ang stress? Yan ay fight or flight response. Response, okay. So, kailangan ng katawan, by default, energy.
0: Fuel.
1: Ano ang fuel na pinakang basic? Talaga yun yung basic fuel ng katawan. Hindi fat kasi ang basic fuel. Ang basic fuel is carbohydrates. So, ang mangyayari sa inyo is you will crave more on sugar.
0: At yung mga sugar na yun na hindi naman talaga totally magagamit lahat ng katawan mo, ang lakas ng conversion yun.
1: Ini-store yun fats. Into glycogen. Yun. Yan, sa liver natin. So, pinapabagal din ng stress hormone ng cortisol, yung metabolism. At ang isa sa problema, ang pinakang matindi daw na fat accumulation na pwede mangyari ay sa abdomen. Yung tinatawag na abdominal fat.
0: Visceral
1: fat. Ano? So, yun yung sasagot sa inyong... may mga nangangayayat na ano, na nai-stress, sila yung mga hindi na kumakain.
0: Yun. kaya Doc, yun yung kaibahan nun.
1: Yes.
0: Kapag ikaw ay stress at meron kang makakain at bastante ka naman sa pagkain, mananaba ka. Pero pag ikaw ay stress
1: wala kang makain, siguro ang stress mo.
0: Ka, dahil sa wala kang makain, yun yung time na papayat ka.
1: Yeah, depende rin sa tao pala.
0: Yeah, no?
1: kung ang dahilan ng stress ng anxiety mo, wala kang pambili ng bigas, wala kang makain, yun siguro mamamaya tayo. Pero in general, stress can really make us fat.
0: Yes, oo.
1: Yun ang ayon sa mga pag-aaral. Mm-hmm.
0: Kasi buruin mo, ang lakas ng demand ng katawan mo for sugar, tapos ang hina naman ng metabolismo ng katawan mo to metabolize no sugar na nakakain mo. Mm-hmm. Kaya ang tendency talaga, i-convert na lang yun ang katawan mo into glycogen, which is nai-stored sa ating pong mga fatty tissues or sa liver area pa natin.
1: Tapos yung mga may anxiety, di sila makatulog, nai-increase yung ano niya, yung ghrelin ng katawan, ng action. At saka yung leptin, bumababa, yung signal of fullness. Kaya pag lagi kang, di ba pag nagpupuya tayo?
0: Ang ghrelin ay yun, yan yung hunger hormones.
1: Yes. Kasi sinasabi nila, pag nagpupuyat sila, nagugutom sila. Kasi nga, yan yung epekto noon.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, hindi ka tulog, gising ka, maaga.
0: Maiisip mo.
1: Magugutom ka.
0: Oo.
1: Ang resulta, kakain ka, then mabagal yung metabolism mo sa gabi, pati digestion, yun ang magiging resulta.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung ano ha, yung ating kaibigan na nakikinig sa ating palatuntunan, yun daw yung ano niya gusto niyang malaman.
0: Kaya pag stress ka, lumayo-layo muna sa mga ano, sugary foods. Yan. Pwede naman kumain, Doc, ng mga healthy foods. No? Like fruits, yan.
1: Siguro, may narinig ka na bang stress eating na ang trip kainin ay salad?
0: Wala eh.
1: Parang wala, no?
0: Puro ano eh.
1: Minsan chocolate.
0: Ice cream.
1: Mga chips, yan.
0: Chips.
1: Siguro maganda yun kung ang trip na lang kainin yung mga hilaw salad na gulay. Ano?
0: Chop ka ng pipino dyan.
1: Babata ka din.
0: Maganda yan, no?
1: Ang mas matindi kung napag-tripan ni uminom ng Santon Plus.
0: Yun, no?
1: Mas magarap kayo. Reversion mga yan.
0: Tapos sa timpla ka dyan ng Santon Gold Coffee Mix natin o kaya yung Santon Plus Coffee Mix, mas maganda pa po yan, mga katropa. Di hamak, ano? Na makapagbili kayo ng benepisyo sa ating punga kalusugan. Okay? Ayan, sa may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ating po ang text line 0969-609-6545. Doc, ito, mayroon tanong dito. Doc, operado po ako, wala na akong appendix at gallbladder. If nagpa-ultrasound ako, wala po makitang problema. Pero lagi pong mahapdi ang sikmura ko na medyo may matigas siya na mabilis yung tibok. Ano po ba pwede kong gawin? Minom din po ako ng Santon Gold, 1 tablet sa umaga, 1 tablet din ng Santon Vitamin C sa gabi.
1: Pag tinanggal lang ka kasi ng gallbladder, merong maapektuhan sa process of digestion.
0: Wala na siyang appendix at gallbladder.
1: Yes. Pag wala ka ng gallbladder kasi reservoir yan ng bile. Ang bile is pang tunaw ng fats. So, somehow, pag ano, marami kang kinakain fats, tapos wala ka ng gallbladder, isa talaga sa common na nararamdaman ng mga pasyente, acidity.
0: Sinisikmura talaga.
1: Sinisikmura. Mataas yung kanyang acid sa tiyan. Kasi nga, indigestion. Ano? Tapos, nabubloat siya, tapos meron siyang acid reflux. Yan po yun. So, ang pinakasagot po dyan, minimize your intake of dawagay, sugar and fats. Bawasan mo. Kinakailangan talaga, focus ka dun sa mga healthier na mga pagkain, including fruits and vegetables.
0: Mga high-fiber foods.
1: Kaya, kasi wala ka na ng abdo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya isa po yan sa talagang common discomfort kapag wala ng abdo, na dapat mong sabayan talaga ng pagpili ng diet mo at pag-regulate ng volume o dami ng inyong kinakain.
0: Mm-hmm. Oo. So, mga kaibigan natin, ha, na ganyan, may problema na kayo or lagi ka na kayo nakakaranas ng issues sa inyong pong digestion, choose your food wisely na talaga yan, ha? Huwag na magkakain ng mga mahirap matulog ng pagkain, especially mga fatty foods, mga matataba na mga pagkain, mga minantikaan na mga pagkain. Huwag na muna kayong magkakain yan kasi ano, hirap talaga yung panunaw niyo yan, mga kaibigan.
1: Ay, dalawa pa naman na pareho na mayroong kinalaman sa digestion yung ano, yung tinanggal sa kanya.
0: Oo, yung appendix mo at saka yung gallbladder.
1: Eh, kala nila yung appendix pag tinanggal, sabi nga nila, ay sobra lang naman sa bituka yan, walang masyadong purpose yan. Actually, yung appendix, ang ano yan storage yan ng mga beneficial bacteria, mm-hmm. no? Saka suporta sa immune system. Tumutulong ang appendix sa pag-repopulate ng good bacteria after certain intestinal infection. Kaya, pag wala ka ng appendix, yung function na yun na medyo magbabawasan sa'yo.
0: So,
1: kaya makakaramdam ka ng, minsan hindi ka natutunaw na maayos, may diarrhea. Maraming ano, maraming nangyayari ay kasama pa yung gallbladder. So, meron ka ng dalawang possible reason bakit may hyperacidity ka.
0: Tapos yun nga, minsan yan, magpapalpitate. Biblistibok na ang ano mo, yung tinatawag na heartburn. Pwede maranasan din yun sa mga katropa natin na merong ganyan.
1: Kaya bawas talaga ng mantika kasi para malesen yung demand mo for bile na dati efektibo kasi may abdo ka eh. Eh ngayon, hindi na katulad. Kaya nga yung mga na-operahan sa ano, sa abdo, lahat sila nagsasabi talaga, lalo sa unang taon, yung first year after the surgery, hirap-hirap talaga sila sa
0: adjustment.
1: Makakain lang sila ng mamantika. Yung iba, nag-LBM na. Takbo na sa CR. Pero nung naka-adjust na sila, medyo gumaan-gana yung pakiramdam. Kasi yung katawan din natin, nag-a-adjust din eh. Yun po yun. Doon sa mga na-operahan na dyan, alam ko ganyan din yung pinagdaanan ninyo. Eh wala naman talaga magagawa eh. Kung bumara yung abdo mo, kung hindi tatanggalin ng doktor yan,
0: mas lalo malaking problema.
1: O kaya sa YesTalk, meron tayong program na ibinibigay yung tinatawag nating liver and gallbladder flushing na isa sa natural modality na ginagawa sa naturopathy na pwedeng makatulong doon sa mga may mga gallstone. Pero hindi ito replacement for surgery. May mga tao kasi na after doing that program, amazing din pag tinignan yung ultrasound nila. Wala na yung abdo. Yung bato. So, abdo nila. Kasi, effectively, na-carry nung protocol. May mga tao naman talaga na iba na yung formation ng stone na hindi mo basta-basta matatanggal.
0: Yeah,
1: no. Kaya, either, pwede ka mag-try ng procedure na yon, pero yung surgery is still on your option. Sa Yes to Health Chan, may mga ganyan. No? Pero, pinaka-the best talaga, kung makagawa kayo ng way ng abdo nyo, hindi magbabara. Mas kasi mahirap pag nawala na tayo ng isang parte ng katawan, kaya masabihing maliit na parte lang
0: yan. Okay, Dok, may nagpahabla ka tanungan. Dok, tanong ko lang po, si Betty po ito ng Tugiga raw, paano po ang pag-inom ng Santone Plus Gold capsule? 53 years old na po ako.
1: Oo, nanay, mag-take kayo ng one capsule 3 times a day. Yan yung pinakang standard dosage na re-recommend namin, ano? Especially kung first-timer kayo, i-take nyo po siya bago kumain. So, isa sa umaga, isa sa tanghali bago kumain, isa sa gabi bago kayo mag-dinner. O, yun po yung pinaka-the best na pag-inom ng Santone Plus Gold.
0: Huwag kalimutan, partneran po ng Santone Vitamin C, ha? O, pag-inom po tayo ng Santone Gold Herbal Capsule, always i-partner ang Santone Vitamin C. Kasi meron po yan siyang synergistic effect sa ating pong pangangatawan, ha? Plus, masuplehan yan yung need ng ating pong katawan na vitamin C. Mga katropa, mga kaibigan. Okay? Parang Dok, naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
1: O, siyempre, salamat ng marami sa ating mga katropa, no? Na laging sumusubaybay at na sumasali sa ating pong talakayan. At sana po, ay naging kapakipakinabang itong ating mga napag-usapan ngayon pong hapon na ito kung kayo man ay dumaranas ng ganitong mga klase po ng problema. So ako po ang inyong bantay kalusugan mula si Yes to Health, Dok. Algie Bakla. Hanggang sa muli, Nawa po yung sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga tropa natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Huwag mong kalimutan ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po tayo mga wellness clinic na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo mapagpakonsultahan. Lagi makinig dito sa ating pong mga programa para po makakalap ng samot-saring mga impormasyon sa pagkakaratili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa ngalan po ni Doc Ramilito, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin na ang Panginoon nawa ang siyang tutulong magpagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
3: Tago, taga-tagong din ha. Basta ginahan mo nga, liliyon di ay ko ninyo. Kaya ako, magpaliirapod ko ha.
4: Exciting!
3: Alam na din na ha, kamuray bahala kay pasinay ka naman patingala mo kung sa mga jitsura ani Ijo sa taga Cebu eh. Kasi tingog na po yung lami ani niya niya. Bawi-bawi na lang yun. Ayaw! Ito rin? Ito guwapa pero ato gilingga ang daman kay kabumatang live ni Ingrid na, base pala sayangan mo sa inyong mga load. Josefina Tinambunan, magandang hapon ka tropang DJ Chinita, XFM, X-Rate, shoutout lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay. Malaybalay City, salamat, happy Thursday, God bless from Tinambunan, family, Bagkuan, Lantapan. Oh, hello po, Lantapan is Davao de Oro ba? Kaya po ka DJ ha. May pagpaminaw sa inyo ha dyan sa Tagum XFM and thank you so much. Balik ko na to, usapang pangit sa ato ang X-Rated drama. Sa kita po paminaw na niyo. Ay! Ay! Kaya wapa man ta nagsugod. Kusang timbayahon niya nga itong mga listeners sa itong TikTok live. Hello sa imo ha dyan sa Tanza Cavite, kay Drumscap, kay Kat, kay Alex, kay Ate Krisa, kay Ramiel, and kay Ann. And kay Alex Domingo na may pakis. Mga katropa, ito sa tagag, oras yung panato, pipila ka mga pahinong dumabalik na taon-taon sa programang X-Rated. At tangin ninyo taon-taon na pagbalik na ko, panunggo na tamo sa ito ang X-Rated drama. Ya, kung maulahin mo, di na na ko nasala, ha? Basta niingon ko nga magsugod ta, taon-taon. Andawa na inyuhang kuan, babe. Andawa na inyuhang mga kuhanan. Tawag ani inyong habol online. Oh, lumad ganaan magbamino og X-rated samtang kanang nag LL na ba? Nag LL mo lami jud kaayo mamino og X-rated. Nag lengkod. Here's another song from Christopher Cross, I Will Take You Forever. Dalon ta ka hangtod sa kahangturan. Literal kaayo. Balik na tagtod mga katropa ha sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu.

0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ufa maranas, naamagod ko yung TI niya, bago ko ani na diagnose ba. Mao to, kung gitistingan ng Santol Plus Gold, naulayin ko sir. Karon wala na ko yung TI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Santol Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santol Plus Gold o Santol Vitamin C.
2: Santol Plus Coffee Mix.
3: Ako si Diggs, nagana kayo mo na tiliwan na kape.

0: po yung perfect alo. Higit na po ipailo ang Tango Plus Multimix sa uban niya kapit. Tuloyigit ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Tango Plus Coffee Mix.
1: Tango Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Tango Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako niya ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since natin ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buhay na gin ko everyday. Less stress. Tapos,

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Magklaruhay na ito ninyo. Pili na ito gusto. O kulay klaro gisgutanan. Tungod kay pakyas na. O ginabaw ka dili na ito gusto. Ang lupog na pananaw. Tungod kay di na takaklaro. Sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit na pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3. Ang bago.
3: Si Alvin, biker na si Jig Kasubawa. Isip ko sa kasideways. Pringgit kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o nasubawa.
2: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yung Mari, isa ka construction worker. Always bug at ang trabaho. Pero beside kapoy, always ang gap-play time para sa labong aming kinesis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. So layinin niyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dito kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM. Para sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon. Katropang oras, itad sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Interpretary Supplement for Men. Aha, dili nga ba inana? Kainit ang inyong relasyon? Dili na ba inana? Ka-exciting?
7: Exciting!
6: Ang inyong ana-ana? Kay tungod si Mister, dali ng kapuyon o dali nang mo-surrender, ibabaw sa kama. Kutob na lang gid sa istorya. Pero dili mag-uwal ka. Doon ay Turbo Dietary Supplement for Men ng 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Tungod kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, adunay maca o clavawaska. Duha ka content lang niini, katropa, nga magkahatag na sa inyong ginapangita, labi na kung dili na kapatong. Dili na magka-perform si Mister. Ang clavawaska o sa kavine, nga gikan sa Amazon, nga usa kang ginatawag nga aphrodisiac, mga katropa. Dietary Supplement for Men, mapanin sa mga butika nationwide. And of course, ato ang physical store nga naadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Kung sortihan mo, ako di ang maninda. Ako mismo ang modemo sa inyo, ha? Kung unsaon ang pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kung wala, gani ko, naara si John Ray Garcia. Ano mga katropa? Ayun nagdugayan. Turbo Dietary Supplement for Men dahil sa turbo, wagas, ang lakas.
8: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang nililig kasi sa magiganda lalaki. Ang nililig sa maganda babae.
9: O, ano na pala, ano, edi wala.
8: Kaya po ako sa inyo, makinig mo lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigay mong tulay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin.
9: And it goes a little something like this.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: O, si Bote ni Buhat, ang hait ka na ba, ha?
3: Mapalay ang putol sa imong kinatao. O, na sobrang kadukero. Putlon ko ni Anumat, tibuyang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

sa maing pamaytasan. Way labot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. May hapon, DJ RC. O sa mga suking tigpaminaw ni iniimong programang X-Rated. Ilabi na sa imuhang mga listener pinaagi sa radyo. Diligiray chismis, no? Gwapahon, gida ikagamay. Maysad ka. Girl ay ato pa, DJ. Unsay feeling ay tsuraan gamay. Kakining akong suwat tampo nga gihangi na akong tagaan ninyo o pagtagan. Bahid kini sa hisgutan ng hitsura. Taga Toledo City day ko, DJ. Itago lang ko sa pangalan nga Arman. 25 anyos na ko. Huwag akong sugilanon. Mahitungod kini sa ako ang personalidad. Sakit man dawaton nga usahay ang matuuran. Sa isgutan ng pagsulod sa relasyon, DJ RC. Sukdanan yod ang sura. Ambot ba o nga naman sanggihin mo kung inani? Unang usahay makapangutan ako. Labi na ikaw. Unsay feeling naka-sideways ang imong hair. Pero dito, DJ RC. Mas maayo gud og paminawon ninyo nga akong drama. Nga akong giuluhan og humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Ogin mo ang inani na DJ RC ha. Tungod kay makarelate mong good ko ani. DJ, mao kini ang akong sugilanon. Dinhi na ko sugdan.

0: mahal ko ikaw, Aileen.
1: Arman!
0: Pag ginaot ni Dawato ni mong gugma, pag ipasalig na ko ni mong, mahal na panggaon ti ka.
1: Oh, Arman. Kanang prantahan lang ti ka sa? Oh, mama ko'y gusto ni mo. Hindi ko ganang magpalao mong tao.
0: Pero mahal man ti ka.
1: Pero wa man ko'y gusto ni mo. O sa pasab, hindi ko ganang masulog uyab-uyab. Kaya di pa ko andam.
0: Ay, ganda. Lang!
1: Ay! Arman! Unsa ba? Ayaw ko gugunit eh!
0: Gusto lang ko magigusay!
1: Ha? Unsa may husayo na to? Naunsa man ka?
0: Iyon ka nga di ka! Di pag-aanda mo sa uyab-uyab! Pero nga naman lagi ron! Ha? Uyad mo lagi mo, Arnold!
1: Oh?
0: Abi na kung huwag ka lumusog pag hindi ka pa masunod uyab-uyab! Pero nga nung, nga naman ni Rod eh! Narain mo man siya gisugot!
1: Simple ra kayo kay itubag ni mo. Gisugot ko si Arnold tungkol kay love na ko siya. Og ni mo, wala yung gusto ni mo bisag gamay. Ako ba rin pag sunakong kagalingon bisag wako gusto ni mo.

0: Boy, oh, nakagol niya. Napay dagang babae niya, eh.
1: Nakibawa mo ka ba? Kalawagi ko niya sugta.
0: Boy.
1: Tung siya batik ikog naong. Boy. Tung wala niya kong dagway nga, dagilutong kayo. Mawagi ko niya sugta, boy. Tung kibatik ikog naong.

0: Dausa na masag ka. Ha? Ngano mamili masag ka og aragan og naw?
1: Pasabay? Kaling ipagkatawa mo kanyang bati og naw?
0: Saba ka niya, Armanoy?
1: Napailong na ko ay. Dako gigkatag. Ngano mo kayo tarong agbuhat ni mama sa una?
2: Hoy, hoy! Arman? Baali ay! Wasab ka magtanaw sa dagway na mo ni papa ni mo? Ang aak naman sabog ang among anak, artista og naon.
1: Ma!
2: Sunod, kung manguyab ka, kanang puparia sa sab ni mo og dagway, oy! Aron dili ka masakitan!
1: Ma!
0: Bitaw! Bitaw, bitaw! Sakto si mama ni mo, anak! Ha? Eh, bagay-bagay, good!
1: Bay, ako ba? Suya magkikunin mo?
3: Ah, nga nogo daw, masuya magkalak ko!
1: Ah, okay magkika! Okay kika!
3: Ah, no, sana ka?
1: Sakto kay mo height! Bilagay height ni mo?
3: Hindi na ko bilagay. Ito, 5'6 mo
1: go. Wait ka! Ako 5'2 rugi taon! Yamay na lang yung ilong, taas.
3: Oh.
1: Yawa kay bugas. Ako taon ay daggan kay bugas niya. Katag pa kay ilong. Niya bugason kayo. May intak yung buhi. Ay,
3: mawag hindi mo ba? Bay, ikaw ba? Paminaw ang importante ron. Mo man ang wakay sakit. Kaya himsog ka. Magunsa man ang tasog ilong. Mo niya masakiton. Magunsa man ang dakway kung masakiton ka, di ba?
1: Inoon, pero... Amot bay? Nagmahay kikugmayo. Ingon ini ako panagway? Nagmahay ko ba'y?

0: ko nagmahay sa Ginoo sa akong itsura, DJ RC. Sa tanang ani anak ko, pero nagmahay lang ko. Sa kahigayunan nga nung ginatugan man sa mala. Ginatugan man sa kamalasan ng akong pagkatao. Usahay, DJ RC, lami maghikog. Lami na putlan o kutloon kining ako ang kinabuhi. Ikapoy ko magpadayon, DJ, tungod sa ako ang sitwasyon. Pero usahay, magkaamgo ko nga dili maayo kining ako ang nahunahunaan. Huwag mo nga, mupadayon na lang ko. O gusto ka adlaw, mao kining nahitabo.
1: Ipabagod na ang ipangutana. Manguyab ka! Makita kang babae nga imong panguyaban. Pwede ko manguyab eh, kung huwag ko mahigugma. Ako di makita kang imong mahigugmaan. Pero kinsa man? Asa mo ko mangita?
2: Waka kaibaw. Naaranas kilid-kilid.
1: Paitas ba ini akong sitwasyon ba eh?
2: Bate patag naong!

0: Sarah menang. Ah, nak umat tadi saya gigas Manila. Sarah!
1: Arman!
0: Oh, nak balik tadi ka? Kamu sana memang terbangun di atas Manila.
1: Dah. Katapang lang gihapon. Kamu, kamusta naman mo din eh?
0: Okay naman. Ani ah, nag-antos ang gihapon sa kalisod.

0: ikaw na ibog mong kaka ni Sara. Birahi na yun, banat!
1: Bay,
0: sa pabay kaya ngayon. Kuya P!
1: Bay, siguro na higayon na ba? Di na siguro ko mapakyas, no?
0: Hmm.
1: Kay Endag Buwesa ni Sara, parehas man ako. Oh, puti na siya. Kay dito, Mrs. Manila, pero kalibal na ako siya, eh.
0: Bawat kayo. Yan sa pamayin mong ipaabot ba?
1: Lagi. Ngayon tak lang kung gustong timing.

0: sala. I love you. Is the water tak kung gumasal? Malo ka?
1: Kuan Armando, ka kanang.
0: Sa diyan nakita ko ikaw pagbalik. No? Wala ko magkasabas kung ibati ni mo. Wala to kay mahal na tika, sir. Mahal na kay tika.
1: Arman, pasalo alam ko ha. Pero prangkahan lang tika. Di man tika type. Lain na nga kung gusto do. O sa pasab. Di sab ka makabuhi na ako.
0: Pero prangka lang sa pagkasulte, no? Tungan ba si kabate sa kunang? Mga hindi ka ginahan ako?
1: O sasab nga. Oh. Manang, ayaw na pakita na ako.
0: Saba di ay? Parte-arte sa bina, mula sa kagwapa.
2: Mo ingnaan to? Naunsa, kabaya!
0: Nakalagot mo ay! Pero gwapa! Magarte-arte!
2: Anak, di gyud maayo ang imong gibuhat. Tungod kay babae siya. O usapasab! Di gyud ka mag-ingon adto oy! Tungod kay di angay!
0: Ma!
2: Anak, ang babae, respetuon. O dili bastusun!
0: Nadalang kusok gibati mo ay!
2: O niya pa! Di man ang kabati sa dagway ang babag aron makauyab ka. Ang importante sa tao, no? Ang aniya sa imong kasing-kasing. Ang imong kamatinud-anon. Ang kamahadlokon sa Ginoo. Nakasabot ka ba na ko, ha, anak?

Jay? Nanasab ko'y nagustuhan. Doon na po ko'y nagustuhan, DJ Ars. Guapa. Puti. Kaya, pang model ug lawas. Ganahin ko nga, manguyab niya. Ugambot lang kahag, doon na ko'y chance, ah. Matod pa gani nila, dapat daw manguyab ko sa kalibel na ako. Pero mahigugma, manggig ko mga guapa ka, DJ. Uy! Ayaw! Dito ko basta-basta may ibog sa di po ditsuraan. Dito dyan ko sa may itsura, DJ. Doon na kahit makagusto na ako, nga yun ani man akong kahimtang. Putot. Yangak pag yung ilong. Kanya wala mag-ikwarta. Muna ko yung makagusto, kaya wala mag-ikwarta. Kaya wala pag-ikwikar, DJ. Nagana na kung wala, uy. Unang musay, maka... Ano na lang kung kapoy na kaipadayo ng kalibutan na. Ipadayo pa ba kana ako ang pagpanguyab ni Lovely? Ito mag-una ko nagustuhan? Wangay na lang na ako ning tapuso ng tanan kay Muragwa na magkoy pulos aning kalibutan na. Pag mo din hina ko, DJ RC. Ikaw na lang din akong last chance.

ipangit. Yeah. Importante naman, mabuti yung kalooban. Ano ba naging ko nila nga kung niligini kahit suraan, dapat buutan. Diba, nakita ay si Shelby o si John John. Yun yung dalawa. Alas dos, onsen na. Hello po. Wala na pwede silang anong wala ana-ana imong drama rin DJ. Ako na rin mo kuay. Ako na rin mo ago. Open nga itong linya ha. Di na ako dugayon. Para sa ato ang mga tambar. Usapang pangit tayo ngayon. Oo, okay. Sa kayo makarelate. Ay, ako medyo, depends. But yeah. Isa rin sa mga sakit niya kamatuuran, pretty privilege is real. Hindi lang sa babae, pati po sa lalaki. Shout out kay Janjan o Shelby o ang mga OG na ako nga viewers dali sa TikTok. Ako sa basahan ng mga comment dali sa ito ang Facebook Live. Labi na sa ito ang Facebook Live sa 88.3 XFM Cebu sa mga viewers na ito din. Thank you, thank you. Huwag sa ato mga listener din na through radio, pwede dyan ka inyong liliho na nga ito ang Facebook Live. Bukiki, asa ko kadali di. Base di ay. May na lang, ma-appreciate niyo akong tingog. Ma-appreciate pag yung akong hitsura. Kapoy na ba kayo na akong hikot-hikot sa liog karong anlawa? Dili na ba ni Ralim? Kaya bebe ini sa props. May pagpaminaw sa inyo, ha?

0: ha, kung mga viewers na to all the way from Bukidnon, Pagadian, Sumaymati, Cotabato, Gihulngan, Canloon, and sa Tagumog, Davao, General Santos City, Zamboanga, Mati, San Francisco. Grabe. Kitagahan mo dahil ninyo eh. Lira ko DJ Ray niya, boss dyan dyan, guwapo. Kay stricto ka ayong Arabo. Ay na, asa di ka karoon, Shelby? DJ Chinita, hello, how are you today? Kagwapa ni mo, okay, karoon, ano ni, o sa ni, karoon, over my dead body. Tanaw ko, o sa ni, ngaroon, over my dead body naman. Ayan sa'yo. Over my dead body, tanaw ko ni mo, hello, you. Mura na ko, Earth. O sige, usbang type ni B. Ayan! Mag-practice, obviously. Agira ko diri kay gihapit raman ako ning Reyna nato. Ay, mayon jud ko ning duha ay. Lami aoga kagwapa ni mo DJ oy, may gugma man sad ta. That's true. Correct. Totoo ang chismis. Ay, ganun kay Jabcor Abelia. Roland, hello kagwapa ba oy DJ? Pa shout out. Laing Udto DJ, o say Laing, o say Laing, basta mo ni Kristen White, di gulay, hello ko sa inyo ha. DJ, parehas mong good mong look sa akong ex, oy, maong sige na kong lantaw sa live. Kalain sa naku, oy, common kaya ko na, oy. Grabe naman sa ni. Hi DJ RC, Sherdan DJ, shout out din ni sa Highway 23 gas station watching live. From Surigao, those were po, it's me, Richard Gomez. Or, dili, Richard. Richard, Masa ni, nanluod man ko sa imo, Jay. Wa man ko nin mo, apila isability kampan. Os, bag type lagi, kay, muna mag-practice sa bisturya. Stay guapa DJ, pasis ako kay madiskwendo niya ako diri mapikhan tas Arabo gumagib ning agianan. Ab. By the way, hi DJ, you look so pretty. Dili jud mi mapula nagsigig pa minaw nimo gikan kay My Mods Emile Yamedo. By the way, anong chika ngayon? Usapang pangit. Sa mga wala ka apa sa atong letter sender. Ang iyang pangalan kasi Armand. 25 years old. Ang iyang problema, matod pa niya, problema niya kanik niya hangit sura, tungod kay more than na hinung din, o ganon, dili siya kakita, o iya ha, higugma, o eh. Hindi lang daw siyang mabastel. O ga, ang iyang problema karoon, kay naanap po daw siya nagustuhan, guwapa sab, o model lagi daw. Matod pa sa iyang mama, kung mag-uyab-uyab manggaling si Armand, dapat daw yung piliun, kalibera po niya gitsura. Ay! Yung sama ni si Arman, yung hilig man sa daw guwapa. Ay! Ay, problema ni mo, Arman. Christian Joseph De La Torre, good morning. Good morning, good afternoon. Pa-shoutout kay Boss Tata. Natay color niya. Hello po, Boss Tas.
1: Hi! Wait lang. Did you read it? Ay!
0: Hello!
1: Ang pinakabuotan na daydream niya akong nailan.
0: Ay, di sa tatlo yung wood. Uy, may pagkabatid po kagbatas ang gamay, uy.
1: Ay, hindi pa dumugdumugwal na mambagakuban. Masa yung problema sila, gitapot ba nagun sa trabaho?
0: Ay.
1: Meron ka man?
0: Bustas. Unya nabi kay na starter akong baba kay Wenta ko. Boss tata, mabala sa tisa labangon. Oo, nga nagtas. Ano ko ganyan, nagbustas-tas na magpasori ka, ayo. Anyway, hello sa imo, hindi na, Miss M. Kumusta na
1: kayo? Hello, Miss M. May hapon do, baby. Hi!
0: Kuya!
1: Ngayon, nakikita ba kayo makawag sa putas?
0: Anyway, kung sino yung matambag mo kay Arman? Uy, ngayon, problema mo siya sa gumawa, pero may uy?
1: Ito, si Arman ba? Gamat ang tanga, batikad na ako.
0: Grabe ha,
1: bundak-bundak. Ang tanga na kayo, mabawi-bawi, raman na.
0: Oo, yak, huwag mong gina siya kwarta po.
1: Nga, kami? Ay!
0: Ito nga naman sa mag-uyab-uyab kung wak kay kwarta, uy.
1: Pero na, may ubal na mga babae. Kaya sa gilita na nga. Oo, sige. Wala man, dinikwa ko, basta dako. Rosa.
0: Oh, di tao. Oh. Napoy kailay na anak.
1: Meron ako. Gusto mong perfect na ikwarta. Gwapo pa.
0: Dahil!
1: Bulin ng pabilin ko. Anong idaran pagkaroon nga pinigod? Pilihan mo kayo.
0: Muna, muna hantong karoon. Di pa ka, karamin niyo. Kaya parehas mo na ito. Parehas mo na ito.
1: Perfect man.
0: Niya, niya, okay.
1: Niya, si Arman. Anong pangita o kanong kakitaan niyo para maka-income ka? Base na, mapawait na ito. Ano yung problema? Pero ito lang, tapuso niyo mo ka ng doi eh. Ang kinabuhi, baya, gasa sa Diyos, ikan, ha? Gasa na sa Diyos, ikan, para na ito. Huwag katungod na mukot na itong kinabuhi, kaya hindi niya ito, ah. Nangawang rata.
0: Yes.
1: Niya, paano lang? Pangita dyan po agi sa kinabuhi, makakita ka ng mga trabaho. Bahala, gamay lang, kakitaan basta, thank you lang. Mabawi lang na na. Yeah. Mabinotan ka, dili kay, huwag di ka sugtun. Nang suko noong ka. Hindi ang babae nga.
0: Ano mo nga yung sasagwa siya, gusto niya?
1: Ayaw! Wala mo na sa ginag, masugot ka, humot ka, pero hindi ka masugot, mo ka. Ay, na,
0: ana! Ana, good.
1: Ayaw!
0: Parang ito, ba, analogy?
1: Pangita lang, Arman, ka na makakita ka trabaho nga limpyo. Sala ka may resildo. Basta nang makabuhay sa kasawa ba kay isang paitan sa... Nga, pati pa ka nang hindi pa ka mabuhay, pa ka kabuhay sa mga sawa. Sala na lang. Ay, pagpuyo.
0: May pa. Huwag yung mga...
1: Pura to ni Gio eh.
0: May pagkagi mo kasi kaso na mong ginhawang taro.
1: Ay, ay,
0: salamat kayo, Miss M. All the way from Dalaget. May pagpaminaw niya dyan sa Dalaget, Miss M. Stay hydrated. Hydrated?
1: Ay,
0: hydrated? Ano ba? Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Love, love, jikin ako ni si Miss M sa kanya.

0: pa-shoutout ko din is DJ Dera sa Carbon Public Market. Galanog-lanog ang imong live. Hello po sa inyo, Miss Heart Amper. Pangita sa dugsaktong trabaho, Armand. Aron na akay kwarta, may na mabawi ang nawong. True. Hindi na panin mo sa inyo, Panguya, babae niyo. Akay kwarta. Bantay ka lang ako makatambag ron kay Pagkakasagong dito ka ron. Parang, oy, love-love ako na si Armand. Ayaw mahay ang imong pagkatawo kung Mimo Brad, pasalamat gani ka sa Ginoo nga gitagaan ka sa Ginoo. Okay ra na Brad kita mga bati og nawong ang ngayon nga magpo sa balay. Wala ka pa siya gusto mo. Lipay pa po aning tambag ni Jewel Dasa or own sa mga bati og nawong magpuyo sa balay. Jewel Dasa from Bohol. Hello, may nga po diya sa itong caller sa Pekas Linya. Kinsa ni, ang siya pangalan?
1: Hello?
0: Kinsa man ni?
1: Wala ka na katibara ko.
0: Ikalinta na ta ka, James. Di ka rin ta nataka, sagad nga wakan, nagparamdam na ako, pipila na kaadlo ang lumalabay. Ipagot ang iro. Anyway, James, kumisa naman ang saman.
1: Saan-saman kaya po, kung nga pagtara-tara, na ako din din lang, kaya.
0: Naakas sa dyan sana, okay. Bantog lang nga, murag, tonton siya kung akadungog ni mo ay, o sa may matambag ni mo, ani ato ang letter sender diribi nga si Armand. Gawa na gani kwarta, manguyab-uyab pa niya, maglumasin. Ay, lang, iyo ko nasuko niya.
1: Paano po, brad mo? Kung naminaw ka magkaroon, may kapon din mo niya. Ang imong tutukan, pagayo karon. Ang isulod niyo mo sa ibang bursa sa pagkakaroon.
0: Correct!
1: Irelax sa ang imong kasing-kasing. Kay, kung ang mentura lang ang atong batihan, pag naman ang mga nag-inutunog, mga nagbuhay mong guna, DJ Reyna,
0: yes.
1: Ano mo niya, mabod?
0: Bitaw!
1: Siguro, hindi pa din siguro panahon, muna nga, sa pagkakaroon, ipahuway sa angin mong pabalay mo. Muna nga, masahan mo gusto na mag-propose ka, bugma sa usang kababae, kanang may-insak ko ka ng ikapasigad mo, bakumbaga, mahala gulog ka ng bigay-gulog ko ka ng silbo basta kay ikaw mismo nga lalaki dapat ikaw din ang mabilo kay mabutang panahon na ikaw mag-indyo mahin mo kang haligi sa usa ka panimalay.
0: Correct.
1: So dapat before ka musunod yan ang kalimutan sa gugma o mabutang panahon na mag-indyo kasi na yes. Makatigom ka na.
0: Aha.
1: Muna nga ang usa ka tinuhon na lalaki mong guna brother man parang ibaho ka kay bata ba mag ano?
0: Bata pa ni, 25.
1: Ah, kusog pa ni, kusog pa ni.
0: Kusog pa munsa man, tarungan ay mong tambag niya, ha? Kusog mo.
1: Ah, o pag-ili ko na kuman. Ay! Kusog ni, kusog na malayo, kaya mama, kung gulay na kao.
0: Mona.
1: Una nga, balik ko na ko, kunaha sa daan, ang pagpangitan ka panginabuhi, ha? Kanya, so madagplano ni mo sa iyong kinabuhi, kinanglan, lagi ng Ginoo sa iyong kasing-kasing. So matagkanon na mag-ampo ka nga po sa itong buhi nga Diyos. Kung ta, nagaan kang trabaho. Kanya, basta kayo na lang ito, kinanglan, yun na magtigong di kayo. Kay, isang magayon na nga, ano na, una ka ka, nang, di ba po na po, anang gugma, nang imo, marag ibog-ibog, o manang imo, ha?
0: Ba, mao, hindi gina gugma yun, ibog-ibog yun na tinuon. Bahala
1: ka na. Ikatulaw, kanang hindi planuhan nga panguyaban, di ka magkapugwa na naman yun. Pero, dapat hindi ka magdali.
0: Da.
1: Suurong gini mo, suurong gini mo, Gyan. Mahal nga, tisong gini mo daan ang babae nga mong napilihan. Kasi, hindi ka ni Aileen, nagto ni, kita po kita ba? Si Sarah na ba?
0: Lovely ba to? Ambot nakalimut ko. Basta MJ.
1: Hindi ka na ka mag-lovely. Para silang blame mo na yung iplanuhan ka ron, ba?
0: Wala minaw ang kuay, wala minaw ang kanang DJ sa
1: iyo. Hindi ka magdali. Okay. Kung kahit mo wala ngayon mong nabasihan, hindi pa rin mo matugkan kung saan ang babae ngayon mong ikatubang. Kaya importante gina sa tanan, kinailangan mo pag-ayaw sa kabinuhan kaya mo ha. pangyayaban. Mm-hmm. Eh, pagamot ako noon, kung may balot ka mga sa tanayan na aniya, at least, pagamot ako na yan, dili na nimo mabaso ng imong kagalingon, ikaw mismo, dili ka buta, nakita na nimo kung saan siya. Paglabaw ng dili ka bungol sa kamaturan, kaya dumundo mo siya, mana nga may balang gini mo, bungol sa yun.
0: Thank you so much, Katropang James. Gabi, makapangasaba si Katropang James. Ay, ayaw! Ay, Salamat, Katropang James! Of course, ikaw pa.
1: Ah, okay. Wala ko na nag-agree. Ang taga-Jinsan karoon, lagi na karoon sa 85.9 ex-FM Jinsan.
0: Hello po sa inyo.
1: Ako mga pariente ko dahil sa Kunil, may kong pagpaminan na niya. Sa Olimpong. Okay nga muna sa katong mga callers na gid nga ino lang yung ipatubay na gid pagkinasama nila ni Mrs. M, ni Ms. M, ni Sinaida, ni Jordan, ni Arnel, kinsa pa itong mga aligura itong kumiga nga nagpapila
0: sa kanina. Sa nagkailangang dapit sa Visayas.
1: Oo, sa nagkailangang dapit sa Visayas sa Mindanao. Gikan sa Kabukiran, Kanagatan, Kabagnutan, Uguban pa.
0: Grabe naman ang Kabagnutay na parang nung sinabi nga. Thank you, Dayo! Salamat kay Katropang James nga nakaroon
1: sa chance. Oh, saman.
0: Hello po sa ibang wife! Gabi naman si James, oy. Gabi na kung ikalimta na ganyang on saman.
1: Nag-missing na, nag-missing na, naminaw.
0: Ay, mas maayo ginang mag-isik eh. Talaga problema sa nasod ron.
1: Ay! Pero wala naman kung pasanig mong isik.
0: Ang saman?
1: Di ba tinangiro ako mag-lagot? Iba nga hindi na nag-missing yung bagong pa?
0: Oh, agoy! Pagkinit, pagkinit kita yung sa mga ay! Ay! Kina, may paning sila kaya nagpapit. Salamat ka, Tropang James, all the way from supposedly na siya eksamal, pero karoon na siya. Oh, Jensen, tama ba ko ka, Tropang James? Yes! Katropa mo!
1: Ano to, Alpik, sa iting?
0: Jan, invest sa imuang self like knowledge, asset, and be a liquid. Be liquid. Kay kung di man nato mapasigarbo ang atong physical, at least sa laing aspect labaw. Diba? Tinulbe na. Ako mutambag ko niya. Ako nang ibutang sa kong kuan niya. Huwat lang mo kay punatan ko nila. Katropa ha, pwede gapon mo minawag. Pagpalit gani og NMAX Armand, di ba ka makauyag jud? Makauyag jud ka na ko? Da, si Shirley mo na yung makauyag. Hi DJ, sorry ko sa akong lang na nagtrabaho sa Davao. Ay, sarawa lang. Ay, nakunting tanan na yung lang. Pasada DJ ni Mario S. Fidel. Hello po, gikins kay Sachin. Hello kay Charlene. Wala kayo pangit na gibuot sa Ginoo. Daghan lang yung hinawayo. Correct. Palihog pa shout out kay Rene Medes o kang James Paul Pugoy. Miss DJ Chini, talagang salamat. Hello po sa inyo, ha din ha. May pagpaminaw sa inyo, ha din ha. May pagpaminaw. Ayan, mudawat gihapon ko og color. Sad to say, pero reality karon practical na ang kung tanaw sa bayad di nimo kaya ihatag niya ang kalibutan. Eh, ang promise niya sa kam, may pamukay sa aran mo gihatag ang kalibutan. Ang iyang giingon niya kabuto niya ang mga bituon o mabuhan. Kaswerte na ninyo. Isara gid nga ko dili man literal mga kay na inyo ang good oi na sige lang hunad ko ron unya nakaunahan sa atong mga viewers nato dinhi. Oh, may kimo tambag si Charlene kay papalito man yung NMAX kay basi dog tungod sa NMAX kay sugto na daw siya ni Charlene. Na ba mababay good kung hilig sa dog motor oi mo puy ampay. Ang itsura okay ako sa nga paminaw ng atong caller sa biggest linya. Hello po.
2: Hello DJ Chinita, may hapon.
0: Nga, si Jordan, hindi na
2: si Jordan,
0: Palungan na lang, Doc. Gimingaw ka na ako, Jordan.
2: Yes.
0: Sa may tingin.
2: Wala ko lugar magkana, DJ. Kay busy kay ko, DJ.
0: Anak, ginaparehas naman ta, busy ka. Basig mo, anay ka din, iwasab ko.
2: Ang dama, DJ, karon. Ako ginang papi sa unang panahon.
0: Sa uri, karon, daddy na.
2: Nikuala ko di Jika, huwag mong ibabahe ko mong sagot di Jika.
0: Sa may katambag ni mo, sige daw.
2: Ako pa niya ni Jika, ni Arman. Di lang yun siya magdali-dali. Para na ko, huwag. Magdali-dali ko, huwag. Abot na lang panahon, daw.
0: Sa
2: may? May babae mo, masagot niya. Para na ko, nasagot. Isagot ang babae, tungod sa antala ko.
0: Da! Allah! Mare, nagka-baby ka.
2: Pagkakaman din dyan, nagbuwag niya kay gilumay daw na ko siya.
0: Patay! Allah! Ay, dili na kumidya. Basi kumidya na yung mo, ha?
2: Dili, did you?
0: Tinawag
2: din ang ginagawa na dili.
0: Ah!
2: Isisi din ang ganyan kong bata ron?
0: Oo niya, mo ito, ingon gilumay daw kuno ni mo.
2: Di na ko buwag kayo, nabatay mong ngaw.
0: Ano siya?
2: Pagkahumag panganak ni Jay.
0: Pagkahumag panganak, diha siya na ako. Ay, diha siya.
2: Basig na lang.
0: Pagpanganak, ano siya, buwag ta, anak. Naunsarasag ka, Jordan.
2: Natuwala kong luha ni Jay, nakakuha niya kayo. Wala mas nalang, wala mas akong nakalitan. Wala, nawa, nagbog na pang. Ako nahuhula ang saba, wala kong kasabot. Nga lang to kong mama sa huna di Gina. Huwag kay surte si mong classmate. Ang ato sa siyudad, tagaytag. Bye-bye.
0: Bili ko sa kayo matambag imong inahan. Paano yun kag siyudad, aron makapangitag, bye-bye.
2: Gamar, tagaab di Gina.
0: Gamar na tagap?
2: Gamar.
0: Nya kay tay.
2: Gamar tagap. Gamar tagap may edad din di ba?
0: Magkwenta naman ko. Pero na edad di mo.
2: Ayaw. Kauya ko ta.
0: Agay mo pa. Kung gamay ng tagap, magkauya po ta tando ha.
2: Ayaw.
0: Magani, kaya dako tagap. Ayaw. Di pa man kung gusto magkuya kuya good.
2: Ay, no.
0: Oh, wala ko'y uyab, bro. Mag-post-post lang ko, pero wala pa ko'y uyab. Ay,
2: ayaw. Mag-bito.
0: Mas mahirap
2: pa, boy. Pahala lagwa ko'y uyab, DJ. Basta perkel ako magkadungog si Muntingog na tagad na.
0: Ayaw. Diba? Bahala daw wala'y uyab si Jordan. Basta makadungog lang daw sa akong tingog. Tinood ba ka, Jordan? Tinood ba ka ng imong gipamurong dinihinganin ako? Kaya ako mutuura ba
2: nga ko? Tinood ba nga yun?
0: Jordine? Basig, imong lang kong ginailag, Jordine. Aron patuhuon ko sa imong mga ginapangnulti dinihin ako.
2: Tinood ba nga yun? Tinood ba nga yun?
0: Salamat kaya Jordan. May pagpamilya okay, Jordan. Ang pinga and inom mo daw ang tubig Jordan kay init kay panahon. Stay hydrated.
2: Ako di ko mo trabaho dito basta dapat mo tiyo din diyan.
0: Magsige na lang kung istorya sa radyo aron magkugi ka din ha. Salamat Jordan, katropa mo.
1: Exciting!
0: Na, si Jordan, no? Kanang lab-lab ko kayo na ko na si Jordan. Kasi si Jordan, mora na nag-inusarang listener na ko nga gihimong profile pic ang akong nangong. Nagbuwag na lang mi sa akong seaman o sa akong medrep. Ay! Pero among profile pic ni Kuan, ni Jordan kay... Ana alang gihapon nagpabilin. Dili na ko makalimtan ang kamaayo dinhi ni Jordan nako. Sundo na nako. Pila DJ Chinita pila daw edad niya 25 bata pa na oy. Ayo pagdali do nga wala mang gani kong nagdali nga 55 na ko. Abri gapo na nga tong kuan ha, tong caller line 0995-994-6868 mga katropa. watching from Canada, Kana Rizzo. Shout out sa mga guwapo sa Pardo DJ. Kami si James Jebcore og Salmer from Cute Pardo. Da. Kay kaya maayo aron makita ang batasan ingon ni Sylvester, ni Sir Sylvester. Na ara may tag 220 sa kulon diha aron makauyab siya. May sa bumanambag ha. Good afternoon DJ, namina madre sa Bangbang Cordova sa gikan kay Renato Estrada. Chan Chandi, hello po DJ, hello din. For me, bisag bati og nawong need na nimo ang self-confidence and good personality, good hygiene, sense of humor, kamao manamit, kay dili magutanan man base sa itsura. Mas daghan ma-appreciate nimo og sincere ka. Funny at the same time, buutan og matinabangon. Okay na yung akong gingos inyo, it's all about the character. Kung wala kay character, wala yun. Uy, dagan ako nakitaan nga parehas na ako, no, nga apika-piki, rapod na namin yung manggani, o irapog ka, char. Ayun, ano, DJ, mura ba na yung trabaho magtambag o tarong? Hello po, single mommy, lady rider, watching from Bukidnon. Diba, kusog ka mo drive si single mommy, lady rider. Kung DJ Chirito, mag-usap man ang gwapo kung bati o kinaiya. Busa akong bati man kag dagway, ato sad ayun atong kinaiya. Yung usap man kay utro man sad medyo maldito man sad di si Arman. Oo, marag naasa ko'y napansin sa iyang mga batasan sa gumawa sa taka o yun. Real talk ko, nanto ka Arman, kaya pas parehas man tabi ni maayo. Ako, ang kulman siya kundi, maayo kong batasan na sana. Ano naman gina siya? Balik ko na ako ha. By the way, ano, Chika? Hello po, you look so pretty. Ay, totoo. Yan lang po ang chismis na hindi ko po edi-deny. At aking paninindigan, Kenny. Ayan, sa gusto pa mo advice, napatay mga isa ka color na lang akong dawaton and mo let go na ko og mo bye-bye. Di, ako na po mo advice. Uy, puli-puli lang ito, very good. Inyuhan na lang tanan. Gara kayo magka-advise ng mga kuana ko dari o mga viewers. Oy. Hello po, DJ. Mayang hapon. Sa akong pagli-li-gwafa. Uy, shout out DJ Reyna from Tagum City, Davao del Norte. Kay Rolly Timbal. Hello po, may pagpaminaw. Shout out from Zamboanga, Cebu. Gikan kay Jonas Pabudara. Labad sa single, sige ko paminaw ni mo DJ. Since nice ka, ayaw ka og voice ba, Tagum City. Thank you. Ako ginagipagamay-gamay akong tingog kay para po sad oy nga ma-appreciate sad ninyo. Kaya kung dakuon ako na mura palungon yung mga radyo. Ano gina? Ato nang iba na. Ato nang ginang ila ibagay-bagay. Okay, since wala naman siya manawag, it's time for DJ Reyna's advice.

Dear Armand, advice ni sa pareho sa di mo nga dati, kani adto pod aduna sa kuy insecurity. This is the first time na mag-share ko bahin ani no. Ay, emotional. Tanan man siguro ang tao. Natin ginatawag na tong problema sa physical nga matter. Personally, ako, I experience being insecure about how I look. Sa Bisaya pa, nakagisag ko nga na insecure ko sa akong hitsura o postura o katao, ng lawas. Ay! Ana, tanan na, kasaga sa mababay, ma-experience mag-good na mo ni. Kasi bakit? Bakit ko nasabi yan sa'yo? Focus ang atong kaugalingon sa validation ng mga tao nga sa atong palibot, Armand. You would never be happy. Just like what you feel, paminaw ni mo, wala na kay pulos aning kalibutan na, paminaw ni mo, tawag ani, paminaw ni mo, mas maayo pang wala na lang ka na buhi. Kaya tungkol ang imong huna-huna, manggod. Kung wala'y makagusto ni mo, wala'y pulos ka. Di mo naman ang huna-huna after all. And kung nangutahan na ka, wala na gibay makagusto ni mo, siguro, pinaka-diretso na lang ito bag, no? Ayaw i-focus ang imong huna-huna. Nga doon ay tao nga mudawat ni mo. Pangutahan na sa imong kaugalingon, kung dawat ba ni mo imong kaugalingon? The audacity of you, asking people around you nga dawaton ka, pero imong kaugalingon dili magani nimo dawat. I'm so sorry to say this, pero anong mangayo ka og pagdawat sa ubang tao kung di nimo dawat imong kaugalingon? Isa di sa pinakalisod nga kinahanglan buhaton sa usa ka individual, no? Especially og naamoy ginatawag nga insecurities physically. And personally, ako na siyang gidawat. I have also my insecurity na imaingan nga, gwapa man ka DJ, wala man kay karapatang mo advice. Una-una na din yung gwapa na kailaning kamot, masad ko na yung medyo mahituraan sa tagamay. Kung di mo mo to ang gwapahon ko, bahala mo din niya basta ako, in my heart, I know I have the womb. Ingon pa nila, minds matter. So pag imong i-focus nimo din ha ang imuhang kaugalingon nga magpangita og karelasyon og naimo dawat nimo, I don't think that would work. Wala pa gani mo gitagal pagtagad ang imuhang imong physical. Invest more on yourself. I-satisfy imong kaugalingon without asking people's validation. Kanang imong gihuwat manggod nga pagdayeg sa ubang tao, dili gid nimo na makabuot kung dili sad nimo ihatag sa imong kaugalingon, Armand. Una nga concern na ako, ano mag-uyab-uyab ka, Armand, nga wak manday kay trabaho o wala kay kwarta. Diba imagine, ano musod kay relasyon kung wak kay kwarta? Hindi makiguyab pag yung kasanay mga trabaho. Ano ba? I mean, usay problema nimo? Think about your knowledge. Ay, now, din yung knowledge. Think about your mindset, babe. Tanawa daw kung isa may kinalang baguol ni mo sa imong mentality. First of all, ang mentality ni mo nga ang imong kinabuhi nakadepende sa uban. Nakadepende kung makasood ka sa usa ka relasyon. And that's a big no-no, Armand. Dili kinahanglan makasood ka sa relasyon para na makuha ni mo ang inatawag ni mong satisfaction sa imong kinabuhi. Kaya again, dili validation sa laing tao ang imong kinahanglan. Lisod sa lalaki kung walay kwarta, mahulog kang inutil, walay pulos. Kabaw ka nga nung real talk niya siya. Kay kamo manggod ang maghimo og pamilya. O sa masay nakaaw ninyo nga mag... Kamo no, stop. Stop making yourself luoy. Kay tungod kung walay kwarta ang lalaki, you have to have your own money. Kaya kung sa may pulos ninyo pag-abot sa panahon, maghimo mo pamilya, huwag may mga kwarta. And if you think kung wak kay kwarta, inutil ka. It's up to you. Kaya sa tinuod lang, manrabaho ba dahil may diri kung walay pulos ang kwarta? Tama ba ko? Eman? You would never
who you're responsible. Dili nimo mahuman imong mga respons, dili nimo mapanindigan imong responsibility kung wala kay kwarta. Mao na kung ikaw Arman, tunahon nimo ang relasyon ug ang babae nya wala kay income. Ambot lang. Mao na kung feeling ninyo luoy kay mo sa part nga ang lalaki daw dili daw makita ang value kung wala kay kwarta. Everyone has the responsibility. Kung nang ikaw, Arman, kung makita sa babae nga wala gani ka kaatiman sa imong kaugalingon, nganong musulod man sila sa imong kinabuhi kung makita pa lang nila nga dili ka mag-invest sa imong kaugalingon. Pakitae ang tao nga you have a value. Kaya abi nimo maglabaw gid ng character. Nagtuo siguro kang gwapa ko daan, char. Si DJ nasan bisa dili bahin sa iya ya pong i-share iyang kaugalingon. Ako rin maingon ni mo Arman. Exactly. Magdaog kita sa physical. It's because dili makagusto alagi unsa sa inyo pag-analyze. Ngano day pag makita mo sa tao dito so day makita ninyo ang batasan na nila unsa na x-ray. Dili yun. Una gid ang physical mo ganing anak ko ninyo invest in your fr- Kapoy kay mo ay. Kapoy kay mo pasabton. Invest sa inyong kaugalingon. Hygiene. Ana ba, choose nice clothes. Ana ba na. Usay bawion mo kun asa porma good. A person would be an actual attractive good. Kung makita gid nako nga o makita nato nga ginaatiman nila lang kaugalingon. Sa ingon pa ni Janjan, knowledge grooming self presentation, and that is true. Munang ako no, ay this is gonna be intriguing o medyo kuan kay ni kanang insensitive on my end, pero kana gani magpaluoy-luoy kay wa na day nakagusto nila ya magtan-aw go nila gani nga wa nila giatiman ilang kaugalingon. Stop looking for someone's validation kung inana inyong mindset undang. Ko sa puton ko mga inanaan. Kung feeling niyo luoy na kaayo mo, magdangin ninyo, think. But think what to do. Kung sabi angay na kong buhaton, nga feeling na ako inani naman akong situation, then invest on yourself. Pakitae sila nga, dili lang ka na ang imong ikaya-ikaya kahatag. There is more for you, Armand. Kung feeling niyo mo, walay makagusto niyo mo tungod sa imong hitsura, then upgrade. More about your knowledge, grooming, invest on nice clothes. Ana mo na ganing kana ko kani literal na ko ni ingon. Kung wala lang gitay itsura niya, wa patay batasan undang. Tama ra gud sa imong gibuhat didto. Nagukod ka sa tao niya, nasakitan kang giprank ka kaniya. Basta wala tay self-reliance o self-assurance, masakitan yun ta. Pero kung kabaw ka sa imong kaugalingan, you would never feel pain. Because you know exactly kung unsay kaya ni mong ihata. You know your worth already. O nang Arman, this is the time for you to step up. Kay kanang-kanang gingon nila nga, about sa mga babae, about sa lalaki. Inanak gid ang babae, normal, the same with men. If wala mo na kasi nati og mga lalaki nga sama pud sa babae, then go out. Check the world. Sutaan ninyo ang kalibutan, there is more. Unang stop being close-minded individual kay dili na siya makagwapo gyud. Una, moral ako maingon si mo Arman. Undangi ako, wala ko, dili ko gusto mag-advise imo regarding anang nakagusto na pud kag lain. What is the better thing to do is improve yourself. Ayaw huna-huna ang imong kalibutan nagtuyok lang sa mga tao nga walay ambag sa imo ha. Ana ra simple. Boss kita man gud naa lang good nang naa sa gym, tanan diha gwapo pero naningkamot sila nga naa sila ikapanghambog. True. Bisan pag gwapo na sila but they try to you know improve themselves kay kabalo sila nga napay something nga kinahanglan i-improve sa kaugalingon. So simple para sa ko simple kay ako ang maning mindset pero honestly dili tanan kaya nga sabto na nga ko ang insight pero ang pinakadali diri Arman undangi sa gid ng pagpangita og karelasyon unaha sa imong kaugalingon. Atiman na imong kaugalingon.
Kung wala kay kwarta, hala, pangitag diskarte. Kung paminaw ni mo dili kahit suraan, try to improve kung unsa ka manamit. Hygiene. Bawi-o na lagi na. Ma'am, pag lalaki ka, kailangan you have to improve and push yourself to the limit. Tinuod, abisa babae ha, I do not agree nga, lalaki lang. Kabisag ako, do not invalidate our effort. Kami mababae said, we are trying to. Imagine, I am working in the field of men. I am pushing myself to the limit also. So kung feeling ninyo, ang mga lalaki lang, I don't agree with that. Tanan. I require everyone to push to the limit. Improve yourself. Kay walay mo invest sa inyo ha. Kung kamo mismo sa inyong kaugalingon, walay mo invest. Muragid na akong ikaingon. So kung ano ka DJ, muragid nangugat mga DJ, oy. Baka naglibog ko, asa na po kumuhunat ani kay ka ng yourself. Nanggigil ko kay Kuan, nanggigil ko kay kay Arman. Asara good nang kuan good, asara good nang nangita mo og gwapo niya. Tingod pipod na, dili beta nang gwapo pod na eh. Ako, isa gwapo og dili gwapo, lahat mong kita batasan dyan. Dili pagbase sa physical ang mga ugali ka tropa ha. Eh, mapangit o mahitsuraan na agi mga lahi-lahi kitag ugali. Maodjod, trust lang sa atas kahit asaan. Oo, pero kanaganing nga. Pagwapa sa imo DJ. Sige. Ano yung nimong tapusin mong kinabuhi? Ayaw ginabuhata ha? Pitkanta ka. Update ko Arman ha? Basta akong ingon sa imo ha, i-upgrade imong kaugalingon. Make yourself a new version of Arman. Physically and mentally. But pasabot, pangita imong kaugalingon asa ka mas naong. Huwag dili para sa gugma. Dapat version 2.0 ka. Ingon si Janjan. Wala ko igong oras mga katropa. Dili na lang kuto mo itong programa ang X-Rated. Huwag mapuhay na magdunggan na ito sa lahir na paghigayon sa atuang X-Rated drama. Kundi makadungong na po taglaing-laing istorya si kinabuhi nga makahatag og kalipay, kasakit og kalami. Karong adlaw, ato na dungan. Masakit man yun eh. O pangasaba niya. Partner sa Vika's Lawa Katropang Doc JJ and of course ang atang station manager John Lim Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated dinang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Yang yang bana inti ug dinhi.
1: Iko ako kakusi gawa. Ako hamu. Ayo sa daling ko.
2: Sige, ani o.
1: Bago ka na ko pahikapon.
2: Bago ka na ko pagamson.
1: Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
3: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, be?
2: Tumaga ko na,
1: be. Bisan ako insane. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
2: Bayra na lagi na, oy. Exciting!
4: Exciting!
5: XFM.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik na. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong Jumbi. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Usa na addicto.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Pero what? Wala gyud?
2: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Inyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
4: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung mamino o XFM, tawagod ko ilang bayot.
5: Kumaminaw ka sa XFM.
6: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo! Suwayin kong tawa kong bayot! Di ba? Kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha?
7: Hello?

0: FM.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Aba ta ra ni ba? Dahi kagyog ko.
3: Sige, tanaw nang bitaw na ato kon sa padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din lang gud ko gud. Kalipay mo na ko ni.
3: Ay, aba ta ra ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga ipagkuhaon ni mo tong

0: si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapus pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itik to. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabagon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Pag inaong Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Palik sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hilo talang sa ako karon.
6: Like you, basta naka-turbo.
4: Food supplement from Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
8: Cellphone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal

0: ako si Benji sa construction worker. Kanunay kay Kugabalon o Oxis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joint o kalawasan.
1: Assist the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain. Symptoms persist. It's all the doctor. Sa mga butika.

0: Kinan sa kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa na yung kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dilik pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga ikaw mo imong withdraw siyang pensyon?

0: kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Nuod. Exciting.

0: sis, tumor at mukol sa iyong katawan, baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro
2: Diamond,
3: Makina at Playa.
2: 75, pero baskog pa.
3: Ay, kayo, wala pag bisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Murumag ni baskog ko gamay.
2: Mura kong ni bata akong lihok ba.
3: Sao na?
2: Siyempre,
3: nadyo'y panahon na magluya ta.
2: Kasay, nagin akong
3: lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
2: Okay, kaya akong pumati dyan.
3: Katong mga
2: karyan ako na senior citizen,
3: inainagagtuhod siguro.
2: Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix.
3: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
2: Sulayan ninyo.
3: Wala kani
2: ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tapang aron malindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
14: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call the doctor.
15: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
18: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Ano man, usa na adik ko.
18: Kay Sabamish Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
18: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Sabamish Child Maternity Clinic.
18: Sa Sabamish Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
20: Pag-ambig sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Uy, ako rati na gulay mong manager na kalang ining break time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
23: Exciting!
24: XFM.
25: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
26: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumang siging kasiyok. Nang luwak ako mabungog. Kasi sa ayo to, binag ako Santon Plus lang. Marti akong dimending. Naayo ka ayo siya. Gamit si Bo Santon Plus ko, dako kayo kayuhan sa akong lawas. Bako bigay, isa tabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Canyero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niagi, wakabuan, naas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Naroon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix.

0: Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Cellphone Plus. Herbal Oil.
2: Ako, TSL si Komplikado. Si Balo Panteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus. Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus.
1: Herbal Oil. Salton, vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Salton, vitamin C, nindot na jud akong pamina o lubo, pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Inyo.
1: Salton, vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, vitamin C, Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usap ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, ita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: Symptoms persist all the doctor.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawa Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako ikan ang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig, umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
10: Sus, nga naman eh, marag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa
0: FM.
3: Par! Alay bagol par! Pakuratira ko di mga asawa par, ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab, mga batan!

0: bahaya. Oh, dinhi.
1: Kap-kap, kap-kap, mabunin ang tagulikap.
2: Oh, ah? Kasiyo, God. Unya na, master.
1: Kap, maniguro taba kay makakakita ng sign diyaw? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kala na sa iba babaw ka daw. Maniguro ng takap kayo? Makakakita ng nakapaskel yas kirid ka? Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dari kasi mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting.
4: XFM. Zatong Plus Gold User. Atong paminawan.
5: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay ito mga good friend. Hindi ba akong liuran niya? Dugo na ko na balaka ko sa ete, batin, mahulog na noon ng cancer. Pagkadungog na ko sa Santong Plus Gold, akong pagsalaysay, nakahuro o blok at nakita ko na dunay albiyo akong pamati. Unya, dugmal akong menstruation.
4: Zatong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zatong Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskuto ng ahente sa lawas, Santong Plus Coffee Mix Rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santong Plus Coffee Mix, mura lang ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Class Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Class Capsule. Mung sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Class Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit
6: sa mga butika.
10: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. So, eh, ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santong Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
12: Santong Plus Herbal Soap. Gamit na! Santong Plus Herbal Soap.
14: Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ubo.
6: Sis the Pain. Got on pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
12: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa imong buhok.
15: Ahay, money la ay karon. Masok ko magpasalon pero shoot mat sa budget, oy?
12: Sas, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
15: Laki, taman ra ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, barato ra kaayo ni, oy? Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mong serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanan hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
16: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! So kaga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery oy! Alam-alam ha, naalam ay CCTV! Ha! Exciting?
19: Mga katupa, exciting!
17: XFM.
20: XFM.

0: empuja aquí. Que me da un ataque. ¿Ok?
1: Ok. You ask this day a little bird with ham, egg and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oye, no, no, garche, pa'xión ya. Gampo, gau, gau, ya.
1: Gampo, today, ka.
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran. Sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong wakabaw mo rin na kogoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na. Nagkanene siya, nagkawala siya, nagkawala. Ato, nawala ko yun. Mga ganit na kabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, salgo ko mo testimonin yung alanga. Minot yun.
2: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Hindi 3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may pultang. Welcome to Shell. You will save pultang.
3: Uy bay, ngano diri man ka magpaggas, pero ni?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o pultang pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yester House, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw o XFM. Pangit kayo ko.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kan nga naminaw ko? Karoon ba? Nadawat na nako, bro!
9: Exciting!
10: XFM.
11: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
12: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM.
1: Oy, Arche. Arche.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: But, malay.
1: Gano man?
2: Katakara ka ba? Dito sa tal, nakita man lang gina ko.
3: Mga katrupa, exciting!
0: XFM.
4: Zaton Plusfold user, atong paminawon.
5: Apo kung mga panglawal, batap-tap na labalaw, nabong gubato nga pagpanakit pa akong pagkwa, buwag-buwag ng to, pahal pagod, matabato kong gupong lupa, mga pangla, nakabingaw kura, radyo ang mga pagkwa, buwag-buwag na kumaan na atong lula, mga panitaw ko, akong gitusungan, akong gininto,

0: taruhan apa bahan terbaru atau bahan digunakan dalam nonton plus gold gold plus tetap malam malam itu.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lamig kaayo siya. Di ang mas lamig yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantawang pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatan o mas sing-aw ang ako panantaw sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron maligayan na makabagon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos, ang dis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapag. Good. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Zanton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Zanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Larangan, usan na adik to.
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
13: Ha? Pero what? Wala gyan?
14: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Mayong adlaw, kaninyo. tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, o dagang salamat.
16: Hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas na pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Kuya pagani, mura na giyok, asawa ang inastahan. Hindi ka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Niya nga no, anxiety?

0: doon sa Manora.
1: Pinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko kakitang isda. Nga magbit-bit og unlan.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Dr. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naang mo palagi. Ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpanang ang Santan Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
5: Wow, dahil nakaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santan Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kaya sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dahil nakaayos siya sa kitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Santan Vitamin C. Unya, kaya nakapalit naman ko sa Santan Vitamin C

0: Cadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pang-sure da bay. Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dai kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit dinhi kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakanin nyo sa Craft Gold, pwede nyo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nino isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na tayo.

0: halah, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko. Binawbi? Inches na nga ako ang takong kay murang pang sokens kay nagkanda kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Master,
1: oyo sa man ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kong unggoy.
1: Dili, dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasagi. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala ka ning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya gabi man na duty. Mau nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako ang kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3, dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
12: ay ka kordero. Nagabutiki. Itong maras akong panit at sasanyahan ko. Narwa, tatlo ako nagami kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakandang itong sumapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami game.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
14: Ay, mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Ano man? Usa na adik ko?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo, Fortich, Bukidnon.
16: Aron mali gamitayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
19: Exciting!
20: XFM.
21: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
22: Mga

durchaus kaum.

0: Calma, calma, calma.
1: Era bien, ¿no?
2: Ako si Jubilin, ako ay Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Pathomix user, atong paminawon.
5: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang atubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko na magsigit halubilo sa ubang tao kay Madlo kung kasi naayda lang ang virus na. Kung mga pabigit ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ito din.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, danger na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. Ba? Grabin kong bati. Mrs. Ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver niya. Unsa pa lat ninyo bag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di mo kulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.

0: kundi ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
2: Symptoms persist. Call the doctor.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full submission for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
7: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o biya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong pangunyaban, ayaw pagsugo-sugo, wala tanggod, sagog ka! Exciting!
12: Mga katupa, exciting!
13: XFM.
14: XFM.

0: Ang gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting?
2: Ang mituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ninyo. Bilis na sa ninyo yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog. Ako kay, di magkatulog o bayo. Huwag magkamatulog. Kududa na sa pagbalik katulog. Yung malatiri ka. Tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magbando na gudgo. Kanya to, bilis man. Masama. Di magkatulog Santon Plus.
2: Kamusan? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Gwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid ba la? Intagalit mabayad sa tuition mo?
1: Oo, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sazon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sazon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa pra-

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
2: Hi, Moni, laay ka ron. Masok ko magpasalon ka ron, shoot, magsa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko, di ba? Buha pa kayo kong buhok.
2: Lagi, taman ra ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato ra kaayo ni, oy. Tara, kuyog dala sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauda! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot gun! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukad nga naminaw ko sa X, di na ko lagan!
9: Ayo, ayo! Patuloy rin huwag kailang lang di ay! Kaya katangotango kasi mong utang, biyari di mong utang, oy! Ano sa kong tangon? Lugay na kong kayo ni last year pa!
8: Ibalik na mo si Judith! Matago ko din sa ilalom sa rep, eh! Exciting!

0: sigig inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dada!
2: Oh, kuring.
1: Tara na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tinasun, lola! Nagpapwapa! Taon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko, aron mo gwapa ng imong lola.
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasod kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, antalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapi.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka problema dito ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadungga

0: Boss Coffee Mix.
1: Santo Boss Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural nga ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Boss Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Boss Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha. O hanap ako pa ng tango. Sumbong ka

0: name of Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, pero sir, kung nag-absent sa trabaho, sir, kung hindi malikayan, labi na ang doon ay matigong salawa. Dapat tabas ako ang premium D3. Kaya sukat nga nag-aintayin ko ani. Nakatik na ako ang amaral. Lagsip, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-cheat kita ko tan.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit mo lang nausa bagay mo mo na una, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Nung ba? Giminaw ba yung panito, ha? Kaya kung ay nangawa ka, giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung?
5: Ano sa mga?
4: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ah, niyo, imani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Men for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
3: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang muli tayo ipag-inasap.
4: Hala, nga nun eh, bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan eh. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may Voltank, welcome to Shell. You will save Voltank?
4: Uy bay, nga nung dirimang ka magpag-gas, pero may.
5: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o Voltank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
7: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, dali magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. I can...

0: ni ang mutapan. Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapan?
1: Edi hug ape. Exciting.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandungan na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. 20 active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako 20 alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: garantisado maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Santhom Plus
1: Herbal Oil
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhom Plus Herbal Oil.
2: Ang iyong bawang ng kwenta,
3: natagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa, putang mami sa...
3: Uy, ayun mo vitamins, nagkailan na ka?
4: Satan, pato na siya, hala, himot ka!
3: Nasa ha, kuha, okay? Yaro, unya, igdaan sa kanong tubig daan. Iyon na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B!
3: Time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santhom Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos na kini sa atong immune system. Mayroon sa ganit, baby.
5: Santhom Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Hala, happy ka kong Jumpy. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Saan na adikto?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagat manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
9: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
0: Wag naman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tag-mat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na at iniiyo. Mayo ang panggong kwan. Malabihin ko na tuwid na bilo ko makatulong bayong baon niya. Mayo na kong tulog. Magbando na good ko. Panayato bilo ko yan. Sa mag-iwan ko ang panggong kwan.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island.
6: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District po na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay paguli. Pag-testing ako, tulog ka adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Opa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang og labaw sa tanan, mentally booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paimong imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa di sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pod kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dinha nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yung parang laging tuyo, yung mata mo parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: σε καρσάντα. Να λήξε σε ζωτζί. Μια πάλι αν γιαμπά. Την αλάσια στο σπιτάλ. Ουνιά. Την ποτάλασια σε δοκτώρ. Ο τίλχη. Πώς σου να μάναν καλά γάια νιού.
1: Οι. Αν άκουν πάμε να μπαλέ. Ενώ αν άκουν λαγκά είμαι να γίνουν και παγωτάνα ντοχ.
0: Action basa ka ng suga ng hanap mo? Dito na tayo sa subot na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pagong matiyag, testingin la.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, tungid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o gili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sa ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot mo yata nga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check it agotan.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit mo lang nausap ang imo nauna, uy. Dili mo na mga itong sabot. Nausa man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panipo, ha? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na po.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Usa man gyud.
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niya, imani, arong ganado ka? Sige na.
6: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel.
3: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nanungan! Usa na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
6: Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi o anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iling o iro. Hinungdan sa mga nagkalat ng basura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sola! Pagigiluyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
9: Wow!
8: Napagigiluyab! Listen, boy.

ang maong kanta, gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga bibisa, dekalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan tayo na gusto mong makasubok ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar at hanapin po ang tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyong pong iinumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ito po yung likod Sir Michelle Hinos. Makakasayo ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayan pa rin, ang isa sa ating pong mga certified naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa. Welcome po muli sa ating palatuntunan.
4: Samahan po ang mga lingkod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages. If meron kayong mga inquiries about your health, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Huwag kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc. And at puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Kakayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipadeliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipadeliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
0: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
3: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
4: Ayan po mga kaibigan, pwede nyo po mabilihan ang atin po mga produkto. Kaya kung nagkakaubusan dyan sa inyong lugar, pwede kayo maka-avail sa atin pong online shop mga kaibigan. Ano? Sa atin pong official Shopee page. At mag-add to cart na po dyan mga kaibigan. Ha? Lapin nyo lang yung Yes to Health 2011 para po makasigurado na legit ang inyong pong mabibili na mga produkto ng Yes to Health. At pwede pong sumadya sa atin pong mga Yes to Health clinic. At lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay available naman dyan sa atin pong mga clinics mga kaibigan. Sabay nyo na rin, pagpapa-check up po na yun, pagpapakonsulta. At meron tayong mga other modalities na pwede nyo pong ma-avail dyan sa atin pong Yes to Health clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalamahan kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, kahit naman dok hindi masyadong naghihikilos.
5: Mm-hmm.
4: Meron mga ganyang karamdaman na nararamdaman natin po mga kababayan. Ano po ba dok ang dahilan at ano ba yung nangyayari sa ating katawan pag nakakaranas ng ganitong problema?
5: Ang tawag doon ay fatigue. Ano? Mm-hmm. Ang fatigue ay, if you will define that, ibig sabihin yan, sobrang pagkapagod at ito ay napakahirap. Yung iba, napakahirap bumangon sa umaga, napakahirap din matulog. At ito ay maraming underlying complications na pwedeng magawa sa ating katawan. Kaya nga pag may fatigue ka, ay kinakailangan mong gumawa ng way para ma-relax. Okay? Kasi bawat isa naman sa atin napapagod from time to time. Pero itong condition po na ito, ibig sabihin, overtired tayo. At itong extreme fatigue, pwedeng ito ay magdulot nga ng mga ilang konsekwensya sa katawan. So, with other symptoms, itong fatigue lumalabas katulad ng depression. Diba? Especially mga tao na halos wala silang masyadong activities na nai-enjoy nila.
4: Mm-hmm.
5: For example, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang work na routine mo talagang paulit-ulit lang at wala kang other diversion kasi yung sinasabi nilang work-life balance,
4: mm-hmm,
5: for some people, hindi yun nangyayari. Ano? So, ibig sabihin, hindi naman masama magtrabaho, lalo na kung matindi yung work schedule mo. Pero you need to do something para hindi ka magkaroon ng depression sa ginagawa mo. Kasi once you have depression or any anxiety, it can also lead to fatigue. Ano? Pwede rin ito ay magdulot ng problema sa concentration na hindi ka na makakonsentrate na maayos at yung pagbagsak talaga ng energy level mo. Kasi yung pagkapagod, nangyayari naman sa tao, pero pag sobrang pagkapagod na, itong fatigue, hindi ka na makabawi ng iyong energy. Pati yung motivation mo, everything, yung ating physical and emotional health, kasama na po dito. At yung iba, nagkakaroon na ng nervousness, di ba? And irritability, yung iba, muscle pain,
4: mm-hmm,
5: tapos panghihina ng mga kalamnan, okay? Kung ikaw ay nararamdaman ganito, maaaring ikaw ay overfatigue na. For example, yung mata mo, parang laging, kung titingnan mo yung mga mata ng tao, parang tired eyes ang tawag nila. Parang puyat ka lagi yung tingin, mm-hmm, sa mata mo. Tapos yung mga binti mo, laging masasakit, parang laging nangangalay. You have soreness or pain anywhere in your body na hindi mo na malaman saan na ba yung pain, hindi ma-identify. Pag meron kang stiff shoulders, especially itong ating balikat na to, naninigas na yan, hanggang dito na sa may leeg, hanggang ulo, nararamdaman na natin. Yun, sa palatandaan na yun. Ano? Yung madali kang uminit ang ulo, yung boredom, are signs that you have general fatigue or extreme fatigue. So, ang cost niyan, unang-una, sa lifestyle natin. Poor diet, kasi may mga sustansya na hindi mo makukuha sa diet mo,
4: mm-hmm,
5: that leads to this problem. Kasi marami naman mga tao na ayaw naman nilang, yung iba nga nakaupo na lang, ayaw nilang mapagod. Mm-hmm. Computer lang, daliri lang gumagalaw. Pero pakiramdam nila, parang pagod na pagod sila.
4: Oh.
5: One reason is they have poor diet. Okay, o kaya naman yung iba ay yung sobrang pag-inom ng alcoholic beverages.
4: Mm-hmm.
5: Yung iba naman sobrang stress sa kanilang schedule, burnout. Ano bang ibig sabihin ng burnout? Yung parang anong-ano ka na pagod na pagod na hindi, parang sawang-sawa na sa buhay, di ba? Ganun yung iba, ano? At lack of exercise is also, kala natin, hindi tayo magkakaroon ng pananakit ng katawan pagkapagod kung hindi tayo gagalaw ng katulad ng ginagawa ng ibang exercise, pero kabaliktaran. The more pala na nag-exercise tayo, the more na maiiwasan natin ang fatigue. Baliktad, di ba?
4: Oo.
5: O, nagiging mas maganda. And also, sleep disorder. Pag hindi tayo natutulog na maayos, yan, isa yan sa malaking dagok sa ating pong katawan at nakakaramdam tayo ng parang hindi tayo nagkakaroon ng pahinga. Kasi nga, hindi tayo nakakatulog na maayos.
4: Mm-hmm.
5: Meron din naman mga prescription medication, yung mga prescription for sleep disorder, yung mga sleeping pills, di ba? Yung mga prescription para sa mga may seizures. It can cause fatigue condition. Ganon din, marami tayong mga tinitake na over-the-counter medications like yung mga antihistamines or anti-allergy. It can cause parang antok at pagkapagod sa pakiramdam ng iba. So may mga ganong mga kondisyon. May mga medical condition din naman, katulad ng mga flu, pneumonia, yan, yung mga may infection can cause severe fatigue condition. Saka yung may mga problem sa heart and lungs, may asma ka o may sakit ka sa puso, feeling mo talaga lagi kang nanghihina at hindi ka makarecover kahit na ikaw ay magpapahinga. And also, ang pinakamataas sa pwede mag-cause ng general fatigue is yung mga health ng ating mental health conditions katulad ng depression and anxiety saka PTSD. Sila yung mga taong mas ramdam kung ano yung kondisyon na yan na fatigue. So marami pang iba, hormonal imbalance, yung mga chronic condition natin na meron tayo, diabetes, hypertension, kidney problem, and deficiencies. Marami mga sustansya ang kulang sa tao na pwede magdulot ng general fatigue like vitamin D and vitamin B12. Alam mo, napaka-importante pala ng vitamin D sa muscular, nerve, and bone function na commonly nararamdaman ng tao pag may fatigue ka. Parang ang sasakit, di ba? Na-feel nyo na ba yung paghihiga kayo sa gabi, hindi kayo makatulog kahit pagod kayo? Kasi ang dami mong nararamdaman mga pangangalay na gusto mong ipagbugbog na ng masahi yung iyong mga binti just to sleep para ma-relax tayo. So yun ha, mga pwedeng deficiencies for certain nutrients like vitamin D and vitamin B12, vitamin C, and pagiging overweight is also causing fatigue, ano, pag daw tayo sobrang bigat, para tayo may pasan-pasan na, halimbawa, ang normal weight lamang is 55, tapos ang timbang mo ay 80, o ilang kilo ang excess mo. Para kang may buhat-buhat na 25 kilograms of sacks of rice, di ba? So, yun ay nagpapahirap sa ating kalamnan, sa ating buto, sa ating nerve that causes this kind of feeling na parang pagod na pagod na pagod na pagod tayo. So, how can you manage fatigue? Unang-una sa lahat, you need to supplement yung mga kulang sa iyo. For example, kulang ka ng vitamin D3 or kulang ka ng iron or kulang ka ng magnesium or other electrolytes. Kailangan talagang ipoprovide mo yon in supplement kung hindi mo makukuha sa regular diet mo. Pero una sa lahat, priority mo talaga yung pagpili ng tamang pagkain. So more vegetable, more fruits can give you more electrolytes and nutrients that sometimes ay, hindi nga sometimes, kadalasan ay kulang. Ano? Huwag mag-alcohol or uminom ng alak. Huwag natin gagawin yon. Piliin natin yung ating activity that make us happy. Kung ikaw ay hindi masaya sa trabaho mo dahil ikaw ay sa feeling mo na aabuso ka o ikaw ay sobrang hindi na nakaka-relax, quit your job. Ganun naman ang ano eh. Mas mahalaga ba ang work kaysa sa ano, tawag dito, mental health and physical health, sabi nung iba. Dahil lang nga doon sa kahirapan, kaya kahit na ako panggabi magdamag na nagtatrabaho, okay lang sa akin. Ang problema, nung magkasakit na, lahat ng kinikita, pati health insurance na ubus. So, alin na mas mahalaga. And also, do everything. Mag-exercise ka to manage your stress, to help your body, have better circulation, and maintain your normal weight. Yun yung pinakang general advice pagdating sa general fatigue. Okay? And also, pumili tayo ng mga pagkain that are well-known to beat this kind of problem. Okay? Iwasan natin yung processed foods. O, for example, yung mga dilata, yung punong-puno ng mga trans fats, high salt, high sugar, iwasan natin yan if we have this kind of problem. Seasonal fruits and vegetables dapat ang kakainin natin. Kung maraming yung rambutan, rambutan yung pipiliin natin. Kung maraming abukado, abukado. Kasi yung mga yon ang nagdadala sa atin ng mga nutrients that are needed in season. Mm-hmm. Di ba? Non-caffeinated beverages ang pinakang the best na inumin natin. Iwasan natin ng high caffeine kasi pag mataas ang caffeine level ng tao, pwedeng nai-stress yung kanyang nerve, yung kanyang nervous system. So, pagdating ng time na kailangan mo na mag-relax, hindi na nangyayari yon because you are overstressed. And also, kumain ka ng protina pero wag masyadong mataas yung high protein. Hindi dapat sobrang high protein. Dapat ay lean proteins and vegetable protein ang highly recommended. Eat whole grains and complex carb. Ibig sabihin, wag mga refined carbohydrates like sugar. Ano? Nuts and seed. Alam nyo ba na nuts and seed is number one na fighter for against fatigue? Okay, and it gives us better condition like yung ating mga mental and emotional health na ibibigay ng nuts and seeds, yung mga nutrients na kailangan natin. Kaya pala kapag ikaw ay depressed, ang kailangan mong kainin, nuts or seeds. Okay? Marami yan. Tubig is one of the most important, yung hydration. You need to take at least 8 glasses of water minimum in a day. Up to 4 liters doon sa mga lalaki nagwo-workout, ano yung mga nagtatrabaho. And be sure that you have a lot of electrolyte from banana, from salad na mga gulay na dahon. At iwasan natin yung mga pagkaing nagdi-depress sa ating pong circulation at ating heart. Kaya nga sa totoo lang, may mga tao na hindi na nila alam ang gagawin nila kasi sobra na silang stress, hindi makatulog, nananakit ang kalamnan, nanghihina. So we recommend taking foods that are very high in antioxidant. And one of the supplement that we recommend is Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi Santon Plus Gold have 5 different ingredients. Itong mga ingredients na to ay nagtataglay ng mga sangkap na merong kakayahan na magbigay sa ating katawan ng mga sangkap na pwedeng makatulong laban sa ganitong uri ng problema. Kasi meron na tayong para sa pag-stabilize ng circulation doon sa ating formula. Meron tayong para sa sugar. We have also for giving us natural protein, chlorophyll, antioxidant, and anti-inflammatory. Meron na tayo doon sa mga sangkap ng Santon Plus Gold. Kaya nga, marami mga tao na hindi na nila alam paano sila makakabawi kasi parang pagod na pagod, you can take Santon Plus Gold. Pwede rin kayong gumamit ng BioZapper kasi during the fatigue condition, mababa din yung cellular energy partner, mga kaibigan. Na para bang lagi tayong lobat, yung literal na word na lobat, nangyayari talaga sa cells natin yan. Kasi yung cells natin, bumababa yung kanyang electrical charges. So using BioZapper can give us this kind of relief. Kaya maraming mga nagpapa-BioZap, hindi lang ang intention is to sap parasite, bacteria, and viruses, pero nakakatulong din yon sa pag-re-energize ng kanilang cells. Kaya ang sarap-sarap matulog after ng one treatment, then parang na-refresh ka. Mm-hmm. So we have that in our clinic. We have also treatment like acupuncture or mugukbuyang therapy. Meron din tayong massage therapy and synchrotherapy that can help the body relax. Lalo na yung mga kalamnan na sobrang pagod na hindi na po halos na nakakabawi. So tandaan natin that fatigue can lead to more serious complications sa ating mental and physical health. Kaya huwag nyo nang hayaang makipag-usap kayo sa dingding pagdating ng panahon dahil hindi na nakabaho yung mental health natin because of too much stress caused by fatigue. So yun partner, sana yung mga tagapakinig natin makarelate that pag may nararamdaman na kayong mga symptoms gaya ng binanggit ko kanina, gumawa na kayo ng way para ma-relieve or ma-prevent yung paglala ng inyong kondisyon.
4: Ayan, sa mga kaibigan po natin ha, na lagi nakakaranas ng fatigue sa kanila pong pangatawan, minsan hindi na malaman kung saan ba nang gagaling yung pagod,
5: yes,
4: na nararamdaman. Ano? Halos wala na ang ginagawa, Dok, maghapon eh. Oh. Kumbaga sa'yo pa na iba, ayan, napagod sa sobrang pahinga.
5: Sabi yung iba, kakase-cellphone yan.
4: So, well, yung iba, maaaring ganun, pero meron talaga mga problema sa katawan natin na nagudulot ano, ng ganito pong pakiramdam sa ating pangatawan. So, na kailangan, obserbahan po natin at atin pong i-monitor. Ano, at mas maganda niyan ay makapagpa-konsulta, makapagpa-check up kayo mga kaibigan. Kung malapit naman kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, ay pumunta po sa ating po mga clinics kasi meron din tayong ibang modalities dyan na pwede po ninyo magamit mga kaibigan to restore your energy. Ha? Para hindi laging matamlay yung pakiramdam. Ano? At halos hindi na makagawa ng mga kahit gawaing bahay. Halos hindi na magampanan kasi nga sobrang down na down yung energy po natin, mga kaibigan. No? So yan ha, punuin natin yung pangangatawan natin ng sapat na mga sustansya. Kasi kinakailangan ng ating mga cellulites yung bioenergy mula sa mga sa ating mga kinakain. Ang may mataas ng mga bioenergy is fruits and vegetables. Especially yung mga mga organic.
5: Ang tawag din ni Dr. Sebi is electric foods.
4: Yun, mga electric foods.
5: Electric foods, pag kinain natin yan, especially may tayong kumain ng mga salad o mga raw, it will energize the body just like yung nagagawa ng kuryente. Kaya nga electric food siya, pag pumasok sa katawan, it will generate electricity that may give the cell energy flow na talagang sobrang ganda. Kaya hindi po masama na kumain tayo ng mga electric foods na yan na most commonly mga dahon at mga prutas.
4: Meron din kasi mga pagkain, Dok, na meron naman sila energy, kaya lang negative energy. Yun na ibibigay sa atin pong pangatawan, mga kaibigan.
5: Those are junk foods. Yun. Yung mga pagkain na highly processed, kumbaga ang priority doon is sarap lang, yung itsura, yung lasa, pero hindi yung nutritional content at benefit. Yun ang nakalulungkot kasi ngayon, usong-uso na yung mga easy to prepare, mga
4: instant.
5: Quick cooking, instant. Ay, ang problema din, instant din naman yung pagtubo ng sakit.
4: Buhay natin, nagiging instant na rin.
5: Kaya iwasan natin yung ganong mga shortcut pagdating nga sa diet na minsan tinatamad na tayo. Kaya nagiging consequences, instead na maging healthy tayo, babagsak talaga yung katawan.
4: Ayun na nga. Yung masaklap na pwedeng kahantungan ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? So, give time to our health. Invest sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Kasi yun yung tanging yaman natin. Pagka maingatan natin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kabayan, kung gusto nyo sumali sa atin pong talakayan, pwede kayo magpadala ni pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa ating numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, meron tanong dito. Nunoy po ito ng antike. Ang problema ko po ay palaging makakati ang buong katawan ko. At matagal na po ito, Dok.
5: So, ang pangangati ng katawan, unang-una pwedeng dahilan, skin disease. Baka naman meron kang skin disease na nagko-cause ng pangangati. Kung hindi naman ito isang uri ng skin disease that causes itching sensation, baka naman ikaw ay may allergy sa kinakain. Kasi minsan ganun hindi natin alam. Meron pala tayong allergy doon sa certain part ng ating diet, paulit-ulit nating nakakain. Pwede rin namang ito ay sign na tumataas yung creatinine or acid ng ating dugo. Nangyayari yan na kaya yung mga tumataas yung creatinine nila, nagkakaroon silang reaction sa balat na parang nangangati, nangingitim yung kanilang mga balat, which is a sign na very toxic yung blood circulation nila, yung nasa dugo nila. Marami silang toxin sa kanilang dugo. Alam mo, basically, ang pinakamagandang gawin niyan kasi ang iba dyan, ang gagawin, lalagyan ng mga creams, mga anti-itch creams or anything na external ang application. Pero pag naturopathy ang tatanungin, maganda ay i-detox ang pasyente. Pag nag-detox ka kasi, ang tatrabaho ng pagtatapon ng dumi ay yung mismong mga organ mo na nagtatapon, ng responsible for detoxification ng katawan. Kaya lang, bumabagal yung mga organ na yan pag nanghihina sila. That's why ang ginagawa natin sa program ng detoxification, tinutulungan natin yung mga organ na yan na maging active at magawa nila yung trabaho nila. May mga binibigay tayo mga juices, mga supplements, mga vitamins and minerals, herbs, na ang tawag natin doon mga detoxicants o nagpapataas ng ability ng katawan natin to cleanse itself. Kasi meron naman tayong design sa ating katawan na pag merong toxin, the body will detoxify it, ilalabas yan. Kaya lang in your case, kung meron kayong pangangati, unang-una sa lahat, kung nagpa-check up na kayo, ano ba yung diagnosis? Yun yung binabanggit ko kanina are some of the possibilities lang na meron tayong nakikitang cause ng pangangati. Pero kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, punta po kayo, magpa-consult kayo doon kasi pwede kayong mag-undergo ng cleansing and detoxification.
4: So yan ha, sa mga kaibigan natin na lagi nakakaranas po ng mga overall skin allergies sa kanila pong pangangatawan, dapat linisin lagi yung atin pong katawan kasi yung dumi na nandyan, mga kaibigan, ay maaaring pagmulan yan, Dok, ng mga mga parasites.
5: Yes, oo.
4: Pagdami ng parasites.
5: Kaya nga yung mga sapper, yung bio sapper natin na bagong ginagamit natin na therapy, inirecommend ko yun kapag, di ba, may mga an-an, may mga buni, madalas nagkaka-UTI, madalas nagkakaroon ng mga upot-sipon. Kasama yon sa mga pwedeng matulungan ng biozapper na kinakailangan nilang gawin at least once a week or twice a week yung iba. Ano? Depende yan. Tapos, doon sa nag-text sa atin, pwede rin kayo mag-steam bath. Kung alam nyo gawin yung steam bath, or pwede rin kayo maligo occasionally sa dagat. Kasi alam mo yung paliligo sa dagat, eh nakakatulong para malinis yung ating pong skin. Kasi ang dagat, basta malinis yung dagat, ay mayroong salt. Na yung mga salt na yon ay antiseptic din at nakatutulong para ma-energize din yung skin natin. O, kaya yung paliligo sa dagat at pagbibilad sa init ng konting minuto ay isang bagay na pwedeng gawin if meron kayong mga pangangati ng iyong mga balat. Gamit din kayo ng sabon na hindi siya mataas ang chemical, katulad ng ating Santon Plus Herbal Soap. Yan, meron siya mga herbal component na pwedeng makatulong sa balat at hindi nagbibigay ng irritation kasi nga ito ay mga herbal extract ang ginagamit.
4: So, yan ha. So, mga kabayan po natin ha, na meron itong problema, mga kaibigan. So, maraming way para po masolusyonan ang ganito pong karamdaman. Ha? Okay, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, pwede po ba sa apo ko yung Santon Plus Gold? Ang edad po niya ay 24. May bukol po siya sa leeg. Gusto po ng doktor na ipabiopsy. Sabi ko po ay painumin muna ng Santon Plus Gold. Paano po ba ang pag-inom nito, Doc?
5: Oh, pwede po kasi bukol nga ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre sasabihin talaga ng doktor, biopsy kasi para makasigurado kung yun ba ay benign or malignan. Normal procedure po yun. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo, ayaw nyo magpa-biopsy. Pero kung gusto nyo itry yung Santon Plus Gold, ang recommended dosage ko is 2 capsules 3 times a day. Lalo na kung meron kayong nakikita na talagang bukol na lumalaki, huwag nyo na puntipirin. Ano? 2 kapsula sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi bago kumain. So yung dosage po niyan ay safe na safe kasi nga ini-increase lang natin ba yung volume ng antioxidant na pumapasok sa katawan mula dun sa ating Santon Plus Gold capsule. So i-take nyo po yan at kung maaari mag-vitamin C din siya. At iwasan niya yung nagko-contribute sa pagtubo ng mga bukol or even cancer sa katawan. High sugar. Kung maaari, no sweets muna. Ano? Ang natatanging sweet lang na pwede nating kainin na kontrolado ay mga prutas. Yan. Kailangan kontrolado din yan. At mag-focus tayo sa mga green leafy vegetables. At kinakailangan talaga iwasan ang mga highly preserved at more on additives na nilalagay sa mga pagkain kinakain natin. Iwasan nyo. The more na organic, the more na natural at walang maraming kung ano-ano nakalagay na pagkain, the better. Ang pampasarap na gamitin nyo, yung mga herbs. O, diba? Ang daming herbs na pwedeng gamitin para maging palatable yung inyong niluluto.
4: So, yan ha. So, mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin ha, na meron pong mga bukol, ay ingatan po yung pagkain kasi karamihan talaga ng mga pagkain, Dok, is contributor sa pagpapalaki ng mga bukol sa ating pong pangangatawan. Even yung mga ano, even yung mga sobrang matamis na mga pagkain. Yan yung mga ano, pagkain yan ng mga cellula, yung mga cancer cells sa ating pangangatawan.
5: Oo, ano? Tsaka hindi lang ano, cancer. Napakarami pa rin ibang sakit na pwedeng lalabas kapag more on sugar. Kasi ang paborito pa rin ng mga ano, mga fungus ng mga parasites sugar. Even cancer cell.
4: Yan yung napapalakas sa kanila.
5: Oo, nagiging pagkain nila yon. Ngayon, alam nyo, i-limit nyo lang yung sugar intake ninyo within just 1 week or 2 weeks. Alam mo, amazing ni, magbabago yung pakiramdam ninyo. Yan
4: kahit yun lang yung pinakasimpleng magawa nyo, ang laking impact na sa kalusugan nyo.
5: Less sugar or no sugar at all. Natural sugar lang ang pwede natin i-take. Tapos more on vegetables and fruits. At least 80% of your diet ay nakafocus ka sa vegetables and fruits.
4: Yun.
5: Oo. Kung hindi ka naman vegetarian, di naman natin sila mapipilit na huwag kumain ng karne, pilitin mong umiwas dun sa mga, alam mo namang sobrang tataba ng mga karne.
4: Oo. So, yan.
5: Pero what's better, wala na. Walang meat. Yun ang gold standard kasi pag wellness, no meat at all talaga.
4: I think kakayanin naman yan. It's depend on your mindset. No? Pero kung gusto mo talagang gumaling at gusto mo mawala yung mga karamdaman na yan, makakayanan naman yan. Ano?
5: So, of course, ganun talaga. Pag gusto mo mabuhay.
4: Determinado ka talaga dun sa gagawin mong course. Eh, kayang-kaya yan, mga kaibigan. Ano? So, paano po, mga kaibigan? No? Napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating po mga tagapakinig.
5: Siyempre, thank you very much for listening ano, sa lahat na ating mga tropa na nakikinig sa lahat ng himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong hapong ito. Thank you very much. Sana po'y nakatulong ang aming mga binigay na information sa inyo. Tandaan natin, walang sakit na hindi gumagaling.
4: Mm-hmm.
5: Ang problema lang tayo, kung tayo ba'y willing or tayo ay determinado na gumaling. So maraming salamat at ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless at magandang hapon po sa inyong lahat.
4: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi po nakikinig, mga katrawa po natin dyan na lagi po nakaantabay, sumusubaybay sa ating po mga programa. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pong lahat, mga kaibigan. Tara naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon po tanging dalangin, ang Panginoon nawa, magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy na akong duty. Pero ang sound man ni, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
2: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Bibi lang lang. Putahe sa gabii na.

Grabe ka sakit, uy, no? Sakit suga siya nga kantabi ka ng ma-feel, hindi mo ba nga dulot kaysa sa imuhang mga bukong, dulot. Anyway, welcome sa tawang programa karong gabi na ang patahe sa gabi. Kauban ng himayang nahunlak. Sabi no, alam niya kaya niya ang version niya. Wish gud na ako nga ingana unta ang ako ang tingog baka na magganta gani ko nga with all the feelings and emotions with all the umating ingana we. Maskin saan, dili magita gifted sa to ang tingog ba kanang magkanta-kanta unta nga with all the feelings and pinakurug-kurug sa mga tingog. Nangaday! Guba gid in town ang pagapaga. Ako po ang iyong makauban sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao until alas 11:30 karong gabi una. Ako po ang nag-inasarang Disney Princess Visaya version, anak sa liking kawayan. Cinderella po. At syempre, madungog po kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Bitobi oy, unsa may mga gipangkalingawan ninyo din ha akaron, unsa may mga activities sa inyo ang kinabuhi din ha akaron bi? Some of you are bored. Ako bored pud ko sa paado ko ninyo kwarta bi. No? Kanang kung ano bitan no? Kanang ang tao baka nang pagma-bored gani kay pagtagaan gyud mo sa kwarta kay ma-alive dayon. Gusto po ko ingon ana unta. Naontay ka nang maluoy din ha ano ka nang kanang ang sitawag ana malumiyo. What's the term? Naontay ka nang buutan kay kasing-kasing din ha ano nga muingon nga unsay mo hang GCash kay tagaan tika.

na yung mga sakit-sakit nga dala ang pangit kay nga panahon karon di naging masabtan no gainit gaulan gainit gaulan hangin pagid kaayo so dili siya ingon anak ka 100% sure nga safe kita sa ing ani nga klase nga panahon managanggid kita since naa patayaw mientras naa pagid tay chance nga makapanagang. Tabangan kita sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Oh, yes. Yeah, available pud kana siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Eh, mang chismis ta ba? Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Oh, ato ang Sir BB question karong gabi una ha. Hatod kana to sa El Ilion Shell Mobility Station. Pang dekalidad na gasolina, pang international. Siyempre, sa Shell ka lang dapat magpagasolina. Sa baha sa kong cellphone noon. Uniya, kung diri sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, naapag kita'y branches diri sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, ang isa is Atbang mismo sa Polymedic, ang isa is Atbang sa Malaybalay City Hall or sa Shell Kasisang. Unsa daw ang mga ilhanan nga luuran ang usa ka bebe? Kuan, sama na ako. Mubukog height. Kasagaran sa mga luuran bi mga mugbog height. Mga luuran. Ako, aminado ko bi nga dili good maiwasan do nga magluod ko labi na ganang. Luuran ko sa tinuod ang luuran kay ko. Pero depende po siya kung halimbawa imong joke is out of context. Mabawog. Jay katit. Aw ko baluan na imong term. Basta kay ayun nag-i-mention diha makasab-an ta. Dili ikaw gyud ba dili ikaw professional pag-abot sa mga ingon anak kay imo gyud i-mention. We're trying to be careful. Gusto ka nga mabanta? Pogin hi. Tudloan na pagkunin niyo mga ingon anak nga mga words. Ako na pud na siyang sundon. Ay nako. Oy, bi pwede mo nga mag-react sa to ang official Facebook pages karon ha. Live kita sa XFM or sa 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko biha pa follow, pa like ug pa share. And syempre live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, may gabi po nagasilip karon sa Facebook lagi nga akong manghod nga si L. Jane Adaya. Thank you. All the way from Tagum City may gabi din haan manghod. Salamat kayo. Uy, friend! Si Sir Dodes, Java ba inyo? Unsa Gcash number ni mo, friend? Inahangi ko anak ba? Puhon. Puhon ako na siya nga. Ikon sa imuha, puhon, friend. Na Dudeski Gaviola. Thank you. Gabi, baby. Hi, Bongbong ng Buhol. Si Bongbong ng Buhol, good no. Kaya di gini siya palupig. May gabi iniha sa imuha, Bong. And salamat kayo sa imuhang pagpaminaw always. Di naa sa Buhol na sa mga katropa nato nga naa din haa karon. John Rambo sa Mindanao. Thank you so much. And of course, Monski Aninyon Corpo. Thank you. Salamat sa always di mong pag-like, pag-share sa to ang live. Hasta ko luuran basta di mahatag ang ganahan nga butang. Wow! So, ibig sabihin lugar, materialistic. Nice. Eh, dili po ko. Ako po, kung dili po mag-provide sa quality, sa example, gusto kayo kong iPhone 17 Pro Max. Char. Dili po ko yung anak ka ko. Ano, ako, dili ko ambisyosa. Dili po ko materialistic. Sa tinuod lang, kung naakay ihatag sa ko, I would mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko ni mo o grocery. Oo. Mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko ni mo o ganang bugas sa kasako. Kung manguyab ka sa ko, bugas o sa kasako, unya, isa ka kilong buwad.

0: buhi na kay kuan na wala na kuan ng mga cellphone. Oh, gaantos mangikaw sa kong cellphone manggali nga dugay na magikinya kong cellphone, pero wala, dili ko ganahan magchange as long as mapuslan pa na ako ngalo kong dili. Pero mangluod ko kung magpromise-promise ka sa kuan, dili ni mo dayon noon. Basta ninyo ang Lister Princess mo daw, tagad ko maskin unsa, baby. Wala lang po ko nagpadungdung. Kalain. Maayong gabi kang Lem Jones ag Copra Yanglo. Maayong gabi isang mga Lister Princess mailhan sa usa ka luuran nga tao. Kung dili mapagbigyan og tigulang na wala pa maminyo na lalaki man o babae. Mabisad na uwi. So lugar kay ako, kay idaran naman ko, luuran. Noon. Luuran mang yun. Hindi man na ma-deny, luuran mang yun. No? Mami Jacqueline Labis! Thank you! Diha sa Hong Kong, mimay ng gabi, dinaan sa imo ang ato ang mga katropang OFW. Nga naminaw sa ato akaroon, si Ma'am Anne Abapo. Murang si Ma'am Anne, sa Singapore man si Ma'am Anne, no? May gabi, Ma'am Anne Abapo. And hello po kay Junlin Runs. Thank you! May gabi, si James Ray Joel. Oy, may gabi sa mga taga-barangay 8. Barangay 8? Dari na sa Malaybalay, B. Oh, may gabi din na sa inyo, hubby, ha? Si Ma'am Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Dantapan, and of course, the Tinambunan family. Thank you! Thank you so much! Oy, Art Makabuntis! Art Makabuntis sa... O, sige ito, apelido ni Art. Art Mandaluman Manggod! Kani si Art ba? Ang gabi, Art! Oh, musta? Hello sa kong beb, nga guwapa, guwapa. Oh, guwapa lagi. O, sige na. Hindi na ako i-mention ng isa ka word ha, kay lain po kay paminawon. Ikaw, Art, dapat proud ka sa imuhang beb. Dili kay nguna lang, ingnanin mo o gwapo yung tagaan, pero hindi mo o negative nga feedback. Ko ikaw, Art, pag ikaw mabiyaan ka, pikatan ginti ka doon. Hindi maging nguna ha. Pero bitaw doon, unsa mga ilhanan, kamo kay, kung siguro kung exposed mo sa daghang tao, or sa inyong mga friends, tipong mga laagan, mailhan gyud ninyo kung unsa gyud ang pinaka main na timailhan sa usa ka tawo nga luuran. Basta ako maskin pag dili na ninyo tan-awon sa kuha, eh, head to foot ko ninyo sa luuran gyud ko. Gamayng bikil. Shout out to Ikos Mandawi family, or may gabi din ha kang Sir James Rel, James Ray Joel, og sa mga naminaw karon og nagtan-aw sa to ang live, Mandawi family. Thank you. Thank you so much. Dobby, hello Cindy, may gabi. May gabi ipod. Oh, ana lang gid ang yung text. Sayang nga pud sa inyo hang pag-type oy. Tas in na lang pud siguro. No, kay para dili pud ta makuan ba. Sa man oy, dili man tasan ang mga text oy. But anyway, sa inyo mga tubag gihapon, feel free gihapon nga mag-react mo sa taong mga official Facebook pages. Reminder sa dili ka makakomento din ha kung dili ka follower, so dapat na follower ka muna, bebe ha. Tapos basta follower ka dapat. May gabi ipod kang Ma'am Noraline Daan. Salamat kayo po. Ang mention ni Sir Monsky. Thank you! Sa mga mag-asawa karon, ay kanin normal gini sa mga mag-asawa. Di gid pwede nga walay luuran sa inyo. Labi na ka ng pag-abot sa balay, gani sa imuhang mister niya. Mingong ka nga han, bag-ubi akong ligo. Kay naka-Santon Plus Herbal Soap, baya ako niya. Gitaliktan kasi imong bana. Di kalit ang ingon ng banang ikapoy man ko, oy, wala man ko'y kusog ron, oy, kanang diligin ako feel ang moment karon magluod yun ang mga babae. No? Normal ba ya, dyan ng ingon na ano? Ha? Para maiwasan ni mo nga dili man luod ang imuhang partner, make sure ikaw isip o sa kalalaki, dapat aduna ka ng initiative nga naghapit ka dapat sa mga pharmacies ug nagpalit ka og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, aside sa pwede sa mga lalaki, pang lalaki man gid na siya, pwede na ni siya sa mga kababaihan, no? Mga kababaihan ha, ibig sabihin, maghatag ni siya o ganang dugang na kusog. Kung ikaw sa kalalaki, maghatag siya sa imo o dugang na kusog, eh kaya ni mo makipaglabing-labing sa imong partner sa sulod sa duha or tulo ka adlaw. Kung ikaw po sa kababae o niya mo inom ka o Turbo Men Enhancer, nakuwi! Pampadugang ni siya sa gana. tagaan ka ani og gana nga makiglabing-labing sa imong partner, iwas overthinking, iwas panluod. Mo nang para mas malipayon ang imuhang pamilya, especially sa inyuhang mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa ato ang pinakabarato nga food supplement for men and also for women, ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Dinyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan hug maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay si Rindon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako,
1: kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
1: When a hero comes... Ito? Sige, chorus ito ah. Bago pa ganang ikanta, nakalimutan dahil bibigabi naman na uwi. Wala naman ka naman o Cinderella. Ay, limtanon naman ka. Ayaw ka. Nausa naman ka o. When a hero comes along with the strength to carry on. Bantay lang ganyan mo sa kuwag. Magwapo niya kung tiyog. Makabalo si Zuko. Balik kita sa itong programa karong gabi unang putahe sa gabi. And of course, along with our Sir BB question for tonight, unsa daw ang mga ilhanan na luuran ang Osaka BB? Tubag. Okay, para makabalo mi, maka-adjust mi sa imo. 0975-474-9153 ang ito ang number na pwede ninyong tawagan. I-text lang sa ako. Yan ang kumudawat ang mga tawag ninyo, ha? O, pwede na mga mag-text sa kuwa regarding sa inyong mga tubag. Sa ito ang Sir BB question for tonight, which is also hatid kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga mamshi din ha, nga buntis karon, mga mamshi nga padulong ng mga anak. Nako B, this is your time na pwede na mo nga pilion ninyo ang ato ang line in na Mommy's Child Maternity Clinic. Liman ka ha, zero billing na siya kapag ikaw na I feel health. Pero naatay bagong restriction karon ha, kinahanglan ang imuhang muraga ano to eh, murag nag-change ang ilahang field health na policy. I think ang covered nila is, dili ko sure if covered ba ang firstborn. Murag dapat second up until third. Kalimot ko da. ako to siyang i-clarify. Basta kay, murag nag-change mong good ang policy sa field health karon when it comes to mga mommies nga mga anak sa mga maternity clinic. Pero ninot kayo na siya, Bino, ilabi na kung ikaw o sa kabuntis niya wala kay extra budget or wala dyan kay budget, like, gusto gini mo nga zero billing ka for as long as updated ang imuhang field health contribution. Zero billing po. Wala kay bayaran sa imuhang pagpanganak. Libre po ang imuhang prenatal check-up. Libre po ang newborn screening sa imuhang baby. O libre pa dyan ang imuhang family planning. O counseling. Libre pa gyud ang imuhang pedya sa imuhang baby. Ayha ka mo uli sa inyong balay. And ang pinakanindot pag diha abibi kay ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y na ay cashback. Ibig sabihin, ikaw ang nanganak, ikaw pa'y taga-ano, kuwarta. O asa pa ka, mauna siya ang mga benefits nga imuhang makuha kung sa Mommy's Child Maternity Clinic kang manganak. O nahimutan kini siya sa may barangay size corner Moreno Street. Kilid lang yun sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan, Malaybalay City. For more details, pwede mo nga mag-message sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic, or pwede po sa Malaybalay Paanakan. Luuran. Cinderella Luuran. May gabihin mo din na Cinderella, okay na ka diha. O, si Armand ng Bohol, okay kay Ko Arms. Thank you so much for always checking on me sa mga bibi na to, nga always nag-check sa to akong okay pa bata. Okay na gid ko permanente. No? Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Isa ko sa mga nag-struggle pod nga panggabi ang trabaho. Pero buhi gihapon ako ang dugo. Biyon sa may sikreto na ako in town, oy. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako! Napaya. Gusto mo, dili man ko hilig anang magpaturok-turok o mga glutathione. Magsaligra ko sa kape. Kung gusto ka og kape nga, aside sa nagkape ka, natambalan pa siyod ka, nihayag bagidangin mo ang pamanit, pili agyod ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na po siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, and of course, South Star Drug. What's that? Chiring! May gabi po, kumusta naman si Christina Varico? Minyo na, oy. Iwit na ka, Art.
0: Putahe!
1: Iwit na ka-art. Ate Darwin, Dabatulina, Ante Patch, ito yung may gabi, idi, ha?
2: Thank you!
1: I miss you so much and see you pohon-pohon. See you pohon-pohon kapag ka makalaag na pagbibalik din, ha, sa inyo. I think this time, pwede na. Makalaag na ko kaya wala na ko'y laing mga kabilinggan sa kinabuhi. Pwede na gigayo. Bi, unya, taod-taod, ha, at tangin ninyo ang ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang nagpadala sa iyahang hinanakit ni salig sa iyahang problema sa ito ang opisina o sa ito ang programang putahe sa gabi, of course, putahe confession. Always, gihapo mo na kong awahagon, biha, sa mga bibi na ito din, ha. Pwede na good mo, actually, pwede na good mo nga mag-text sa kuwa 0975-474-9153 or pwede good po nga kung taas-taas good kayo na siya nga istorya, i-message ko sa itong official Facebook page. Pangitaan lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa akong mga igsuon nga naminaw roon nga si Bencho, si Wency, si Michael, gikan kang Wasalak sa Alanib.
2: Thank you!
1: Salamat kayo. Sige ni si Wasalak, dili ba ni siya luoran? dili siguro ni luoran si Wasalak, oy. Oo. Pangit man po siguro tanawon sa lalaki nga luoran, no? Nabay, ikaw, Jow, luoran ka? Or luod? Luoran or luod? Luoran. Ayaw, good mo po kung kuan ra. Hello, may gabi po sa Aracelia family of Simaya, Malaybalay City.
2: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa toang programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. O, bitaw. O, dinood, uy, real talk na siya. Mga lalaki kay dili man, di wala, bihira ako kita og lalaki nga luuran. Ah, nakoy kaila! Ngayon na po din si Jow karoon nga, clue. Dili na itong maghatag og clue. Pero, yes, na ako'y nailan nga o sa kalalaki nga, grabe gin siya kaluuran, gyud. Nasasaktan talaga ako dati pag mag-istorya kami. Tapos, grabe talaga siya kaluuran. Like, dili gini mo matake. Niyang kaluuran. Murag kaila kad to, Jow. Wala? Gusto niyo mo tagnaan? Luuran kayo siya. Gamay nga kuan ka lang. Gamay siya kayo nga sami. Gamay gani nga maingon. Gamay rin kayo nga maingon ni mo. Oh! Gamay nga butang nga maingon ni mo sa iya. Oh, gamay nga butang nga maingon ni mo sa iya. Nga, dili siya ganahan kayo. Mang luod gin sa dayo. No? Bihira ra kita lalaki nga luuran mo. Pero majority mo good sa ato ang mga isa mga babae mo good ang luuran. Labi nang dili mi tagaan og flowers kapag ka monthly or mga anniversary ingon ana. Mo na pinaka grabe nga pagpanluod. Mo na kamo boys para dili man luod ang inyong mga partner, especially sa mga kababaihan kay we're very sensitive man good. Kayo mga babae grabe gid kayo mi do. Kasi bahala nagunsa inyong iingon din, ha, pero dili na ako siguro tanan-tanan nun, ha, kay basig miingon na po mga taka naman si Cinderella nga dili man ko iingon ana. Pero isa ko sa sorry kay aminon na ako sa inyo, dili man ko plastic nga tao, so tian ta mudaan luuran gid kay ko. Kaya kung let's say example mansari na to or anniversary na to tas nakalimtan nimo nya dili ko nimo tagaan og flowers. Tapos, before you used to give me flowers, you used to give me ice creams, chocolates, diba? Yung sa dihang, naging kita, kay nag-change na ka, diba? Mangluod gig ko, luuran gig ko. So, kung unsa ang imong gipakita sa ko, from the start, like, kung ginaunsa ko nimo pag suyo sa una, dapat hangtod sa matiguang tangduha, kung panindigan ko nimo, suyuan gud gihapon ko nimo. Tagaan gihapon ko nimo og flowers before I can buy myself flowers! Ana lang imong buhaton, B, dapat consistent, consistency is the key. Para maiwasan nato ang luod-luod. No? Kailangan ba yan yung mga idaran? Pre na ako, idaran na ko. Yung mga luod ko, luod na po. Diba? Luod. Luod dyan sa tinuod lang. Pero dili na kumakuan ka. Siyempre, it's part of the... Ganahan, good po ba ito maglangi-langi. Diba? No? No? Yeah. Sa unta man, we were born this way. At ang inyo once again, ito, doon na ito ang putahe confession sa XFM Network Philippines. O sa kabibi na ito, ang nagpadala sa iyang problema regarding na po sa mga cheating issues. Ang dami naman nito. Grabe ko yung mga cheating-cheating ha. At ang inyo, o ito, doon ay mo panghawa plaster mo diha. Timplahan na ninyo ang iyong Santon Gold Coffee Mix kaysa pagbalik sa ito ang programa. Ato nang pasudlo na ito ang letter sender for tonight. Featuring cheaters. Diri gihapon sa XFM Network Philippines. Unya taod-taod para sa to ang putahe confession. Kauban ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po. Pahuman sa mga pipila ka pahinom dom. Mubalik kita sa putahe confession.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo day ha. Moadto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh?
8: Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Og kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: welcome sa doang programang Putahe Confession. Mokin na siyang imuang safest wall kung asa pwede kang makapagawa sa imo mga hinanakit. O kami usab sa toong programa, andam ng magawasan sa imuang mga kasubo. Lain ni mo mga ginahuna-huna ba? Na nadyo ko kusiyon kita muron, promise kayo. But anyway, bitaw, ang atoang Putahe Confession biha, hatad ka na to sa atuang pinakalamian kayo nga kape ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na po ka na siya sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Available sa the Generics Pharmacy and also Generica nationwide. Kung nga ganahan kang i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin yun nga mag-order ikaw directly sa Lazada, Shopee, and TikTok. O para sa mga discounted prices, pwede ka nga mabisita sa mga dool na Yes to Health Clinic sa toang mga lugar. Oh! Ang atong Putahe Confession for tonight, reminders namang po is a rated SPG. Hangyo mis mga ginikanan nga basig na aming mga maingon, yung mga istorya, mga words na dili nila masabtan. Hangyo mis nga kamuna lang ang explain ha. Kaya nga to ang Putahe Confession for today, medyo disturbing siya. No? It's about cheating. Unsa ba yung impact aning cheating sa to ang kinabuhi bika nang kapag ka ba ikaw biktima sa usa ka tao nga nag kanang cheater na lang para mas dali. Kung ikaw biktima sa usa ka cheater, unsa ba yung impact ana sa imong kinabuhi? Unsa ba naging resulta ana sa imong pagkatao? Because I always believe as someone that is also a victim of multiple cheaters. Multiple cheaters and one major cheater. So, multiple cheaters. Lisod siya, no? Makapababa siya og self-confidence. Makapababa siya og ganang kaugalingon. You will always... Ganong English man tao, eh? Oh, kanang permintin mo pangutanaw ni mong kaugalingon ba? Ganong, unsa may naasaya? Unsa may wala sa kuha? Ganong kinahanglan pamanggit niya? Ganong mangita og lain? Ganong kinahanglan pamanggit niyang pasakitan? Unsa may naasaya? Unsa siya? Ay, kinsa ni siya. Unsay nasa iya, ha? Nga wala sa kuha. Kulang pa ba? Pwede ba? O sayang, unsay ginabuhat sa ubang biktima, eh. Gina-imitate nila tong tao nga gipulis ilaha. Let's say, example, ang katong imuhang partner is nag-dream pa siya about sa iyahang ex. So, ang buhaton ni mo, murag i-imitate ni mo ba? Ay, nga na day ang naong sa iyang ex. Nga na day ang pamarog sa iyang ex. Sundugon, de. Nakaagi ko, ana. Which is, dili gid siya maayo bi. And sa mga tao din haangan, nag-practice gihapon og cheating up until karon. Undangin na ninyo, kaya og mabalik tal ganyang panahon, kamo na po lang maka-experience, ana. Dili gid na siya lalim. Hello, kamo sa Laksa Alani. Bahalag dili ko makasulod sa tawag. Okay ra, basta makadungog lang ko sa imuang team ng bugnaw. Makawala sa kakapoy sa trabaho, loy. Thank you! Lamat kayo, B. May gabi kang Dani, di sa pulumulok ba siguro ni si Dani, no? May gabi inaasay mo, Hadan. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live. O, tadaaw na to ni ato ang mga mensahe unya. But anyway, di na ko maglangay pa, no? Kaya nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Once again, ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga masiselang eksena na hindi angkop sa mga batang nakikinig.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Strictong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Raquel. Cinderella, kanay ako ang gipadala karon ng istorya sa imo. Mahitungod gini sa pag-cheat sa akong bana sa kuha. Cinderella, kausa lang nag-cheat ang akong bana. Pero never na ko nakatulog o tarong o dili na mawala sa kong huna-huna. Domura kong kakapraning. Cinderella, tulog ka tuig naming kasal sa kong bana. Nag-cheat siya kausa. Ug dugay kaayo na ako siyang napasaylo, Cinderella. Ang nahitabo, gipahawa na ako siya sa balay. Pila ka bulan sab siya nga wala didto. Ug nibalik siya sa iyang pamilya. Wala jud unta koy plano nga pasayloon siya, Cinderella. Tungod kay grabe ka sakit ang iyang gibuhat sa kuha. Pero Cinderella, gilamon ko sa ko ang overthinking. The more na wala siya sa balay, the more na akong ginahuna-huna nga basing ni dayon nagid siya og cheat sa uban. Cinderella, sa karon, nagahatag siya sa ko og assurance nga di na niya usabon. Naga-effort na siya. Nagapaningkamot siya nga ibalik niya ang ako ang pag-trust sa iya. And Cinderella, dili na ako i-deny. Sa tinuod lang, nakita manggid na ako kung ginaunsa niya mismo nga ibalik ang ako ang pagsalig sa iya. Ang akong bana, Cinderella, is work from home. Ang ako pod, usa ka babae nga office-based. Starting ato ni uli siya sa balay, pag human ako siya pasayloon sa iyong pasaylua, o gipasaylo sa iyong mga gibuhat sa kuha nga pagpasakit sa kuang dughan. Cinderella, ako po ang naapektuhan. Sa tinuod lang, di na ako makatrabaho o tarong. Feeling na ako, Cinderella, pag na ako sa opisina, feeling na ako ginadala niya ang iyang babae sa amuang balay. Tibok adlaw nga wala ko dito, Cinderella. Feeling na ako nga naa siya ka-istorya sa iyang cellphone, naa siya ka-chat. Dili na ako mahimutang. Grabe na ang nagasulod sa ko mga huna-huna. Pag-abot na ako gikan sa trabaho, Cinderella, ang una na akong buhaton, i-check na ako siya kung naa siya ka-istorya sa phone. Munang akong gibuhat, Cinderella, nag-resign ko sa kong trabaho. Lisod di ay, Cinderella, kapag ka nakaagi na ka, nga binuangan ka sa usa ka tao, tungod kay di na ka makaperform og tarong sa imuhang duties and responsibilities sa opisina. Sugod ato, Cinderella.

dili ko gakatulog. Ginabantayan na kong ako ang bana. Kay basin di ay, mutingog ang ihang cellphone. Ug makita na ako nga naa siya'y kay istorya. Or sometimes Cinderella pag nag-CR siya, ako siyang gina-check kung nagadala siya og cellphone. Even sa iyahang motor, gina-check na ako kung naa siya'y spare phone. Mga trabaho. Mga huna-huna sa usa ka praning na babae na biktima sa usa ka sakit nga kaagi. Cinderella, usa ka tuig na nga last kay nag-cheat ang akong bana sa kuha. And yes, kipasaylo na ako siya. Nana siya'y assurance, ganit na niya buhaton og usab. Nana'y mga proof. Grabe na ang effort. Pero nga nung ingunanin, Cinderella nga murag gakawala man ang akong peace of mind every time makita na akong ako ang bana. Aminado ko katong time nga niuli siya sa ilhang pamilya, sa iyang ginikanan. Dili nga ani kagubot ang akong panghuna-huna. Wala ko Cinderella, wala ko kabalo kung love bagid kain ako ko ang bana. Nahalos di ko mahimutang. Dili ko ganahan Cinderella sa idea nga mangita siya og lain, pero dili na ako kaya. Or Cinderella, basig ang akong bana ang rason nga nung wala na ko'y peace of mind. Angay ba, Cinderella, nga mag-let go na lang ko sa amo ang relasyon? Or basin mang good, magmahay ko pag-abot sa panahon tungod sa akong mabuhat nga desisyon. Mangayo ko og tambag sa mga listeners nga naminaw karon, unta matabangan ko ninyo nga magtinawang ako ang paghuna-huna. Wala na ko kabalo kung kakapraning maghihapon ko. Grabe nga overthinking, nasakitan, gaselos. Wala na ko kabalo, Cinderella. Sakit na kayo ang ako ang dughan. Para sa Putahe Confession, Raquel.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagpublimaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ko pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: sa Ton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw din. Pero akong creatine yung taas. Ang ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabigyan ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Creatine lami, nakahulog na kayo po. Sa kung ihi, okay ra kayo. Pero wala kong creatine, 94. Alam kong nakapaminaw sa kung ipang multicar, sa kung nabalatian. Yun ang sulayan na ako sa Yes to Health. Tibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayini ni. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganin ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyang kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pang pakusog.
6: Turbo.
7: Pang padugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Dali na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsay na adid to?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala gyot?
15: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
17: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
16: Unsa may akong gamiton, boss?
17: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
18: Mga katropa, excited!

0: Ang atong programang putahe confession ngayon na dungog ganina ang istorya ni Raquel. Oh, si Raquel nga... Ooh! Ay nako, pagkalisod sa iyang kahimtang karon no, kay mura siya ka ng napraning. Ooh! Sa nahitabo sa iya, mula ginaiyong bito sa inyo, hobby na kung naapa ka sa posisyon, ayaw lang yun po nga, isalig po din mo nga, okay ra lagi na. Ang dinuulan na, bihi ka na nga, every time yung naabito kayo maguba ng mga pagsalig, lahi-lahi magutaw ka ng mga coping mechanism. Naiuban nga, dali ra maulian, naiuban nga, dali ra makalimot, pero naiuban nga, hangtod sa hangtod, ilahagin ng bito ng ilahang kahiubos nga to sa imuha. And when the time comes na mabalik, wag ka nang, muna kita wag nga ka nang balos-balos lang ba? Lisod kay na sabi mo nang, it's either naamang ka sa posisyon or wala, muhang yung sa imuha nga dapat dili gawanakit sa imuhang kapwa. Ha? 0975-474-915 yung atuang number karong gabi una na pwede ninyong teksan or tawagan kung ganahan mo kamuha tagugtambag sa tuang letter sender. Para na ako, wala on lang na niya yung selos, maoranay, hinungdan, nga maguba. Ilang pagpuyo, kaya nakita naman niya yung banang nga nagbago na, di punta kaingon wasalak. Dilita lang naaras panimalay, nag-usab na. Just because nga naaras inyo hang panimalay, makitaan mo siya, makitaan mo sa iyong mga ginampang buhat, wala na nagbinuang sa iyong muha. Dili tanan. Hay! Ay, kumpiyansa kayo, wala ka balo ba? Sinala siya yung istorya every time. Wala ka. Wala ko nagingon nga pag-overthink diha. Pero mo ba yun lang kamaturan, no? Labi na ka nang nakaguba na sa iyong pagsalig sa iyong for once and for all. Ay. Tambag na ako, kanang mod to siya. Okay. Ha? Huh? Ayaw kasabot sa iyong iingo. Ang tambag na ako siya, Cinderella, always lang yun siyang mag-pray para tabangan siya sa Ginoo nga mawala tanang kasakit sa iyang dughan. Healing a broken heart takes time. So, dili sa tanang panahon na nasakitan ka, okay na kadayon. Again, lahi-lahi ito ang coping mechanism na uban nga it takes years ay ha, ma-okay. Ang uban nga isa ka oras, okay na. Dili gyud tanan. Mga mo lang sa kanipong nga nahitabo karon kang Raquel na lahi ang impact sa iya eh murag naguba yung kaugalingon na murag ka nang murag na feel niya bang nga ala uwi ka nang dili man ko ing anak ka confident ka maggawas-gawas dili ko yung anak ka confident ka buhat lang o sa kabutang adin ako makita ang ako ang bana. Dili ko kaingon nga napraning ka pero siguro dala sa mga nahitabo sa imuha, dala sa panghitabo nga, nag-cheat ang imong banan sa imuha, natagam ka. Oh, and dili mo makapugos sa imuha kung okay na midayon. Okay. Again, it takes years. Yay. But anyway, Bino, kabalo ko nga natulog na mo, kabalo ko nga naglain na yung mga paminaw din haan, nagduka na giyod, naglupad na ang mga, ang mga mata. Same here. Tao lang po ako at natututong antukin. Okay? Sige lang kayo, magkuyog-kuyog tayo sa susunod laadlaw sa toang programang putahe sa gabi. Di na ako maglangan pa, Bino, kaya kabalo kong gusto po mong maminaw sa mga dinit kayo nga mga musika. 24/7 po ang ato ang mga music dili sa XFM Network Philippines. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Proso sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong guest ni Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: Lakat, may manok. Sunod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So, so, so. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting.
3: XFM.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubungwa ka ba? Marad na kong koto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Marad po, wala na yung kwa na. Nilayin nga siya, magkameme siya, nagkawala, nagkawala siya, nagkawala. At nawala ko yun. Mga ganitin na kabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sa lago kong mutisin mo ninyo, ala nga, minot yun.
4: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to hanagid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo mag

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Sister
4: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulunan na akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the time. Sister Pain.
5: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, at family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ibagin na sa...
7: Hala, ngano ni? Bago ba gamit ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may pultang. Welcome to Shell. You will save pultang.
7: Uy bay, ngano diri man ka magpaggas pero ni?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o pultang pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy.

want to see me fall down.

0: fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na,

0: pa, strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santol Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, ZL Pharmacy, Olam Drug Store, RSM Drug Store, at Rookscom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santol Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santol Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Santol Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
7: Santol Plus Gold Premium D3 at Santol Vitamin C, our ultimate trio. May bilhin na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga daw ka, no? Pero ang sabi niya, the bigger the waistline,
8: the shorter the lifeline.
7: Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, uh-oh, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, no? Na mabigyan nyo na po ng pansin ito. Kasi iba, akala eh normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3 to, ano, yung mga nabanggit nyo po, yes, kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan. Para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
8: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal, eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is, kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese, yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, ano eh, sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron mataas yung kanyang oleic acid that is one of the fatty acids that the body needs.
7: Mm-hmm.
8: Yeah. So ito napakainam. Kaya nga dun sa ating formula, eh talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yeah. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil lang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3.
7: Mm-hmm.
8: O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
7: Mm-hmm. Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Dok. Kinakailangan mabigyan din ng ano. Ha?
8: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi ko tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas.
7: Mm-hmm.
8: Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
7: Paghugis pakwan, Dok.
8: Oh, hugis pa, mas mali yun, mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang, joke lang yun.
7: Baka
8: mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
7: Yes,
8: ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin, dahilan sa marami tayong fat na nakastore, sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
7: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po mabawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
8: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung ano natin, taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo.
7: Mm-hmm.
8: Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because doon talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
7: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niya, nache-check niya lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa ating pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
8: Oo. Kaya isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best dose ng mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
7: Mm-hmm.
8: Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat.
7: Yung
8: mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower.
7: Mm-hmm.
8: Kaya yun yung tinatawag na pattern why, kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
7: Mm-hmm. Nag-text pa yun, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlacon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi, ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
8: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Mm-hmm. Baka may heartburn siya.
7: Yun, no?
8: Yung acid reflux. Mm-hmm. Na kaya nga tinawag yun na heartburn. Kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib natin.
7: Dibdib.
8: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada, yung sa Bisaya kung anong tawag doon, na parang masikip yung dibdib, pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids.
7: Ako.
8: Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na, kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is, always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos, bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets. lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi yan ang nagpapataas ng asin ng sistema natin. Saka ano, iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan ang sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo.
5: Mm-hmm.
8: Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna misis. Ha? Mm-hmm. Number one yan na magti-trigger.
7: Kaya na rin, sa mga asilig coffee. Mga mahilig magkape, napagkape mo, nako, umihila bagad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya asilig. Pag makainom ko nito, mas nakaka-relieve ito ng pain block na nararamdaman mo during yung acid attack, ang tawagin, mga kaibigan. No?
8: So, mas... Mag-vitamin C.
7: Yan.
8: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga ano rin tayo, testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santone Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila.
5: Mm-hmm.
8: Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din lang sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check up.
7: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa iyo po mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin po mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. At dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
8: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po yung nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Dr. Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
7: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail yan, lalo yung mga bagong products po natin, no? Premium D3 natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So, may mga problema sa mata or kung gusto mo mapanatili ano, yung talas ng inyong pong paningin pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa ating po mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Archie, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap? Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Ako, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Sister Pain. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. All the doctor.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porop Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: In-one na serbisyo na dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure, Kavis. Dalun ko nimo sa lang. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon ako na, miss.
4: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: sa na imong tiil dia?
1: Ah, hindi ingon magudan doktor nga. Ah, di ko mag-alisag mugat.

0: Zong, nagpilay nyo ang gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Day, mahinom ka pa ba? Nagtong sa lamita, wala patay anak?
2: Yes, Dudong. Nanong ikaw do, nahinomdamanin mo ang atong timsong?
1: Oo.
2: Maunay.

0: sa prisuan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Aruan lawa. Naa na may mga bagong brief. Oh, naa na may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, ang kabiyuhan ay nabog brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: America nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
2: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Uy! Mapagsik si Brownie, matapaw! Uy!

0: Called user, atong paminawon.
1: Daniel Francisco, manggin niya na ala Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag doon napagod, pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Gawin po ang naramdaman ko. Pero doon na din, wala na, subot sa akin. Yung Santon Plus Gold. At pati si Mises, yung means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malungday leaves na dakong tabang aron patatahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: kabuyawan ko, mang ako na yung insulyan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inoong 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw makita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Dong, nagbilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako mong tigab ng lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Master ka nang. Nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting.
2: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Myutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.

0: mga katupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, duha ka lalaki siko pumanangawat og mga kinahong beer gikan sa nadisgrasya nga wing van sa Valencia City. Sa balitang regional, idaran patay samtang tulo samdan sa disgrasya sa Sorgala, South Cotabato. Sa balitang nasyonal, maginahan, gipatay sa 14 anyos nga katabang dakpan sa Laguna. Sa balitang international, bidin ni pasaka o kaso batok sa DOJ sa US aron babagan ang pagpagawa sa mga audio recordings. Sa balitang sports, Boston head coach Joe Mazzulla napiling 2025-2026 NBA Coach of the Year. Sa balitang pangkalusugan, pag-ehersisyo, girekomenda nga himuon sa iyo sa buntaga o gabi. Sa balitang showbiz, Ashley Ortega nagpakita og suporta sa iyang ex-BF nga si Lucina City Mayor Alcala o Catherine Bernardo. O sa balitang kakaiba, Japan nakatala og dulan 100,000 ka mga populasyon sa mga taong nag-edad 100 pataas.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhisa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Mga katropa, ang Santhom Plus Herbal Oil mapalit sa mga nakaring butikang parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Sa balitang international, bidin ni pasaka og kaso batok sa DOJ sa US aron babagan ang pagpagawa sa mga audio recordings. Nakaroon ng report, pinaagi ni katropang Dave Vinilalaw sa XFM Bukidon.
1: Nipasaka og kaso si ex-US President Joe Biden batok sa US Department of Justice kung DOJ aron babagan ang giplanong pagpagawa sa audio recording og mga transcript sa iyang pribadong panag-istoryahay sa iyang mga biographer sa 2016 ug 2017. Sumala sa reklamo nga gisang-at sa Federal Court sa Washington DC, ang DOJ nakatakdang ipagawas ang materyales ngadto sa US House Judiciary Committee o conservative group sa Heritage Foundation sa Hunyo 15. Gihangyo sa grupo ang dokumento isip kabayan sa impormasyon nga gigamit sa imbestigasyon ni kanhi Special Counsel Robert Hur kaniadtong 2023 sa pagdumala ni Biden sa mga classified documents. Ang kihanag ingon nga proseso sa paghangyo sa committee giabuso aron malikyan ang provision sa Freedom of Information Act na naglimita sa pagpagawas sa maong kasayuran. Mga katropa, para sa mabag-o-bag-o nga panahon, kinahanglan protektado imong kaugalingon, ibos ang imong immune system pagtumar og Santhom Vitamin C o banigin imong inom sa Santhom Plus Gold. Alas sa nakiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinilalaw, XFM News. XFM.
0: Kape bang anti cancer ang imong gipangita mga katropa o kape nga makatabang malikayan ang impeksyon. Ingon man kape nga makatabang aron sap ang imong problema sa timbang masolusyonan. Ogabags Premium D3 coffee mix ka mga katropa nga adunay vitamin D3. Ingon man stevia. Ang Premium D3 coffee mix sa puno usab sa antioxidant properties. Palig-unon ang imong immune system aron makigbatok sa mga nakariyang mga sakit. Aduna usab kini anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Ang Premium D3 coffee mix mapalit sa mga nakariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Express. Sa balitang sports.

0: Ang NBA updates, idalit ka ninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Boston head coach Drew Mazzulla, napiling 2025-2026 NBA Coach of the Year. Sa Italia sa report, pinaagi ni katrupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon. XFM Report.
1: Napiling 2025-2026 NBA Coach of the Year si Boston Celtics head coach Joe Mazzulla. Si Mazzulla ang unang coach sa Boston nga nakadawat sa maong kasidungog sulod sa 46 ka tuig. Gipildi sa Boston head coach si Detroit Pistons coach JB Bickerstaff ug San Antonio head coach Mitch Johnson. Ang veteranong coach nakadawat og 62 ka first place votes samtang misunod kaniya si Bickerstaff nga nakadawat lang og 29 ka boto. Kay namduman nga sa miaging season, si Mazzulla nanguna sa usa ka roster overhaul alang sa Celtics pagkahuman sa pagbiya nila Kristaps Porzingis, Drew Holiday ug Al Horford. Uban ang pagkawala ni Jason Tatum tungod sa iyang dugay nga rehabilitation gikan sa pagkaangol sa iyang Achilles. Sa overall, ang Boston nakahuman sa season isip number 2 seed nga adunay record nga 56-26 sa Eastern Conference. Gisayraan nga si Mazzulla usa sa pinakabata nga coach nga nakadaog sa award sa edad nga 37. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bet sa windsor.ph.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health.

0: Naghatag og importanteng vitamin D ang pag-ersisyo ilalom sa adlaw o nagpalambo sa mood-enhancing serotonin. Bisan pa ang direkta nga adlaw og init, nagdugang sa risgo sa dehydration, sunburn o kakapoy sa kainit. Aron magpabilin nga luwas, mag-schedule og mga ersisyo sa sayo sa buntag o sa gabi o panalipdan kanunay ang imong kaugalingon. Bisan, importante ang pagpabiling aktibo ang pag-ehersisyo panahon sa taas nga temperatura o heat index. Ilabi na tali sa alas 10 sa buntag o alas 4 sa hapon. Mahimong musangpot sa mga sakit nga nalangkit sa kainit sama sa heat cramps, heat exhaustion o heat stroke.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, i-partner sa imo ang pag-ehersisyo ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Na-discourage siya baka sa sige nimo nga pag-exercise, mga katropa, apan sa sige nimo og exercise wala gihapon ibaba ang imo ang timbang, mga katropa. Mga nga alang sa lean and fit ang nga panglawas, i-partner, mga katropa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Kayang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, mupalig-on kini sa atoang kaunuran o kabukugan sa atoang panglawas, muhatag og dugang nga kusog. Ingon man, mga katropa, aron usab nga maangkon nato ang lean and fit nga panglawas, pinaagi sa Premium D3 Soft Gel Capsule nga mapalit sa mga nagkaryang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita nga showbiz.
1: Showbiz. Showbiz Balita.
0: Suportado sa aktras nga si Ashley Ortega ang relasyon karon nila ni Lucena City Mayor Mark Alcala o sa aktras nga si Catherine Bernardo. Matod ni Ashley, dako ang iyang pagdayig kang Catherine. Isip usa ka aktras o nalipay siya nga si Mark. Nakakaplag o kapika sama niya. Gilagway usab niya si Catherine nga usa ka maayog disenteng babae nga angay sa iyang kanhing uyaba. Dugang niini iyang giingon nga nilabay na ang dagang tuig ug malipayon siya nga nakakita na si Mark ug maayong kauban sa kinabuhi.
1: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron nga ma-achieve ang hamis nga kutis sama sa hamis artista, mga katropa, o sama sa kahamis sa mga artista. Mag-clear skin herbal soup ka, mga katropa, nga doon ay glutacogic. Ang clear skin herbal soup, mo-moisturize kini sa ito ang panglawas for a healthy skin, mga katropa. Kini mapalit sa mga nakaring butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Mukabat na sa dulan 100,000 ang gidaghanon sa mga centenarians o mga Hapon nga nag-edad 100 pataas dito sa Japan, sumala sa ilang gobyerno. Anaa sa 99,763 ka mga centenarians ang natala karong tuig sa Japan, ang labing taas nga ihap sa kasaysayan sa maong nasod og ika-55 nga sunod-sunod nga tuig sa pagsaka sa ihap din ka kapina 88% kanila mga kababayenan. Nasayran nga ang labing tigulang nga babae sa Japan mao si Shigiko Kagawa o Kagawa nga nag-edad og 114. Samtang ang labing tigulang nga lalaki mao si Kiyotaka Mizuno nga nag-edad og 111. Nasayran nga ilado ang Japan isip usa sa mga nasod nga doon ay labing taas nga life expectancy sa kalibutan tungod sa ilang sustansyadong pagkaon, ubos nga obesity rate o aktibong panginabuhi, bisan tigulang na ang mga tao. Kasagaran sa ila ang pagkaon mao ang isda o mga utanon na kongulay, samtang gamay ra ang red meat o processed food. Nakatabang usab ang regular nga paglakaw, paggamit og public transport o grupo nga ersisyo sa radio tayso. nga kabahin na sa ilang kultura sukad pa ni atong 1928. Ni atong 1963, 153 lamang ang centenarian sa Japan. Pag-abot sa 1981, nahimong 1,000 kini o misaka na sa 10,000 ni atong 1998.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ang Japan, mga katropa, at wanga na sayran nga mas daghan ang ilaang populasyon sa mga katigulangan kumpara sa mga kabataan, mga katropa. Mura nga mas daghan ang ihap sa ilaang katigulangan dito, mga katropa, tungod sa sige o pag-ehersesyo gani, mga katropa, sa edad nga mga katropa nga naka-senior citizen na sila, mga katropa. Bisan gani, doon na pa'y nanarbaho dito, mga katropa, nga naa sa 100 plus. Basta makaya lang sa ilaang lawas, mga katropa. Tungod kay ang Japan, wala sila nagdili, mga katropa. Di para sa tuadiri, mga katropa, nga sayo pa sa edad, mga katropa. Muundang na sa trabaho. Buka, wala nagitugutan, mga katropa, nga mo trabaho sa ingana nga pangidaron apan dito sa Japan, mga katropa. Basta baskog imo ang lawas, bisan pag nagitad kag 90-100, mga katropa, makaya pa si imong lawas, pwede ka nga makatrabaho dito, mga katropa. Inupanan, mga katropa, sila ang kanunay nga pag-ehersisyo, pagkaon sa mga utanon o masustansya nga pagkaon, mga katropa, mura nga taas ang ilaang kinabuhi dito sa Japan. Mga katropa, bisan pa man sa imo ang edad, sa imo ang katigulangon, mga katropa. Hinabi pa sa itong mga tatay o nanay diha ang mga senior citizen. Pakusga ang imo ang immune system, mga katropa. Ingon man ang imo ang mga kaabukugan, kaunuran na pinaagi, mga katropa, sa Premium D3 soft gel capsule. Ang Premium D3, mga katropa, muhatag kini o gadugang nga kusog. Marigilay ito sa good mood, arong ganado kita sa pang-adaw-adlaw nga paglihok-lihok.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 39 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw. Sa tanan usab nato nga mga sukong tigpaminaw.
1: Good morning.
0: Ato sa ding basahon, mga katropa, ang ato ang mga nagkomento karon. Kay katropa ng Josefina Tinambunan, matod niya, magandang umaga, katropang Miss Hanilo, Express Balita XFM Friday. God bless from Tinambunan family, Bugkaon Lantapan. Kay katropang Raul Imperado, have a blessed Friday. Mga katropa, ako sa tanong viewers, listeners, sa XFM Bukidu News Entertainment. Kay katropang Randy Santisa, sa matod niya, listening. Good morning, usaba. Samang station manager, Ms. Rusty Maricudino o Inday Marie. Good morning na kanimo, Bron Bron. Sa tanan nato, mga Rila drivers, Bao-Bao, Multicab. Good morning, good morning, good morning, di kaninyo. Hilabi pa sa ito ang Multicab driver nga kanunay nga nakatune in sa 101.7 kay katropang Tata Dakop. Good morning, di kanimo, katropang Tata Dakop.
1: Good morning!
0: Alas 6:40 na sa buntag, mga katropa, musunod na ang programang The Secret of Wealth, kauban si Doc Remilito. Oy, huwag sa dili magdugay, mga katropa, ang programang Bullseye, kauban si katropang Prince sa obra karong alas 7 hangtod alas 10 ang takna sa buntag. Samtang ato ay nga pahibalo, mga katropa, kay karong umalabot nga Hunyo 1 hangtod Hunyo 5. Gikan Lunes hangtod sa Biyernes, sunod semana, mga katropa, mao na ang enrollment period o brigada eskwela, mga katropa, diha sa pampublikong tulunghaan. Gikan, mga katropa, sa kindergarten, elementary o high school. Dada ang gikinahanglan lang ang mga dokumento sama sa birth certificate o uban pang importanteng dokumento nga gikinahanglan aron sa formal nga pagpa-enroll, mga katropa. Samtang karon usab nga bulan sa Mayo, doon na kita'y tulo kabuok nga natunulan og tabang. Kinimaw ang mga katropa, sila si Carmelita Lamban nga nagidad sa 68 anyos taga Purokdo sa Flores Village, Linabo, namatay ni atong Mayo 15. Dependent mao si Gian Lamban, coordinator mao si Ma'am Anita Hinampasa. Ikaduha mao si Juan Duterte Narisma, namatay sa edad ng 82 taga Purok 5 Lubugon, Imbatog, Kabanglasan, namatay ni atong Mayo 16, gilubong ni atong Mayo 26. Ang dependent mao si Juan Frequencia, coordinator mao si Ma'am Mary Grace Randaela. Ikatulo mga katropa, si Edgar Hulagting namatay sa edad nga 55. Namatay niya itong Mayo 21, ilubong karong adlaw ng Mayo 29. Ang beneficiary niini mga katropa, si Sarah Jane J. Chan, ug ang coordinator mao si Ma'am Rosario Sopata. Wala kita ikong oras mga katropa, alas ato ang pagpadayon sa ato ang programa. Kaya 6:42 na sa buntag. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bubusigo na ako'y diabetes. Pero sa unang nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
1: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action na pod upula sa'yo diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siyang nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Nauluan dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at taga Jensen.
1: Vision Lex, sway ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santo Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado do safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
2: cellphone niya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod na programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ayo! Ayo!
7: Sige pa nga, yun eh. Naram ko din eh.
6: Papalitaragod kong sigarilyo.
7: Unsa ang sigarilyo?
6: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
7: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
6: Kay nga naman.
7: Asa pa, more?
8: Mga katupa, exciting!
9: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marino, sorry sa kong at-label. 25, mangili ko na sakit na yung muto ni Santon Plus na wala siya. Ganan na akong pangyay.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin. Biker na skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist. Tungid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold. Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sa sakit ang karawan. Laging mamamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung ng binti.
5: Mabibili sa inyo mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihaisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
9: Dong, napilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: nihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Gane mo toto, unsay tawag?
4: Kiligon! Ah.
3: Kung pangit gane ang mo toto, unsay tawag?
4: Edi manyakis! Exciting! Exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo. Sa Windsor, win from within. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: uban si Katropang Prince Obra. Who's
1: I? The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
2: Good morning.
3: Good morning, Katropang. Paano na, Katropang? Morning na.
2: Good morning.
4: Higala kumusta nga mayo nga buntag na usap ganatong talan. Welcome, welcome na usap dinis atong paragban-uban sa programang Bulsaay. Dining adlaw nga, oy, it's Friday na mga karon, it's Friday. Ah, matindaliya sa adlaw ay. It's a Friday, it's a 29 binaning bulan sa Mayo 2026. Kilo na lang ka adlaw, bulan na sa Hunyo. Ah, di ba? Adlaw na usab, ubulan na usab mga katrupa sa ato mga kaigsuunan ng mga estudyante, mga kaanakan ng mga estudyante ni Bulan Sunyo. Pero karon bulan pas Mayo. Ila pag-adlaw, Hunyo na. Umusang ato mga kaigsuunan kanunay nakatune in sa 101.7 XFM Bukidnon, diyan sinyo mga tagsa-tagsa kapanimalay. Umusang mga katrupa, labi na sa ato mga kaigsuunan. Da, maabot ko to blabay sa itong signal. Yes, kabukiran. Kumusta? Mayong buntag una sa mga kaigsunan na ito. Ipag-respetar ng mga dato o bae, mga katrupa. Sa ito mga kaigsunan ng mga dato o bae, mayong buntag kaninyong tanan, maayad masulong. Labi na sa atong ipag-respetar yun kanunay, nga pito katribo din is atong lalawigan sa Bukidnon. Hinay tag-aginod mga katrupa, kumusta ang ato mga kaigsunan sa duha kasundan o 20 ka munisipalidad ning atong lalawigan sa Bukidnon? Ay, bangon na kay buntag na!
3: Morning na,
4: trupa!
3: Morning na!
4: Pero hinoon, kining ato mga kaigsunan ng mga trabahante di asbang gobyerno, ganapadayon japon sa 4 days work. Amor, nalimta naman siguro. Human na naman siguro. No? Human naman siguro for this work. Limtan siguro mga katropa sa atuang ginay nga kauluhan. Limtan magganing ayuda. No? Limtan magganing ayuda mga katropa nga isaad gantos mga driver, mga POV vehicles, mga relay driver. Ug tanan mga katropa nga da unsa may tawag ini dunay in adya gakuha og income sa pagpamasahero. Budgeted na biyabay, no? Budgeted. Pero ganong, wa pa man naabot sa uban. Kasi gikwaan sa siguro mga katropas at tuag. Di punta maka, pasumangit. Wa punta eh. Ibinin siya. Kasi kayo nahinay, takaginod mga katropa na yung tagnas Bernes. Labi na siya ito mga kaigsuunan nga naradyas inyong panimalay karon. Uban-ubanay ko dinis programang Bulsay Hake atong isgutan. Magunang isyos atong palibot. Na ikaw ka ko, adunay katungdanan. Og angayng masayod nini. Gawasong sulod ng atong lalawigan sa Bukidnon, angay tang isgutan ng unang isyo. May kalambigitan sa bagang duot sa katawhan.
2: Bullseye!
4: Buenos dias, con todos amigos, amigas. Kil di aton mga muher embri aki. Da Bukidnon, ha? Alya lang dito yung kasa akilang yun. Alya lang to. Mga-abla ka nito sa Lacano. Man-abla ka nito. Mga-abla ka nito. Katanan na ito mga kaigsunan. Uban-ubanay ko mga katrupa. Samtan nito maglangan din nito mga katrupa sa ato mga headlines na itang nasa kabuntagon.
0: Headlines.
4: Tungod sa kadismaya, tungod sa kadismaya sa pamilya, lalaki patay, human gisunog ang ilang panimalay. Ano man eh?
0: Headlines.
4: Samtang senior citizen, sikop sa pagpanunggap patay sa kauban sa trabaho, biktima, giakusahan, gagapanguot. Uy, naunsa na.
0: Headlines.
4: Samtang sa atong isgutan ng itang nasa kabuntagon bahay. Atong isgutanan mga katrupa, tulpo misukol sa Senado, Cayetano, bisupak og out of order.
0: Headlines.
4: Samtang sa ato Philippine Information Agency updates. Usa ka katos katuig nga kinabuhi sa usa ka dakong panalangin. Gangay natong sa ulugon. Oo, diay. Headlines. Samtang sa atong viral nga isgutanan, mga katrupa, palusot sa palasyo. Dili tanan Pilipino, nakabati sa tabang sa administrasyon. Aw, pagsiyor ba? Headlines. Come on, mga katrupa, nga tuang isgutanan, bulyadas, balitan, intaknas, kamuntagon. Padayon gapon ang ato ang mga kaigsuunan, Sir Tuwin Alon. Una, good morning, diay. Labi na sa atong amigo, mga katrupa, si Sir Rams Makals. Good morning, diya, Sir Rams Makals.
5: Tama.
4: Arcel Kalma ba? Ah, si Sir Kalma, mga katrupa, good morning. Maayad masalam. Gali, gikan sa CMOPA. Oy, good morning sa ato mga kaigsuunan, diya. Sa may CMOPA, mga katrupa, sa ato mga kaigsuunan, kasundaluhan. Sa ato ang mga brave, the brave mga katrupag mga Philippine Army. Din sa atong lalawigan sa Bukidnon, they are always born to serve and born to die to the Filipino people mga katrupa.
5: Tama.
4: Grabe gini. Ah, bagi na yung mga motos ato mga kaigsuna kasundaluhan. Kaya punta niya kang tropa Rams Makals. Dili makaya aga buto-buto manjut. Anad ba kami, sir? Oh, anad ba ni si Sir Rams Makals? Bonay na ni mo, sir, ha? Labi na sa ato mag-exunan niya sa CMOPO na galanog-lanog ang 101.7 XFM Bukidnon. Amping na ba kanunay, ha? Labag kilabi kining ato mag-exunan kasundaluhan. Labi na sa mga lagyo o sa mga ilahang mga minalas kinabuhi. Ilahang lang yun yung taong antusun, mga katrupa ba? Para lang sa pag-serve ganato, mga katrupa, ang mga Pilipino. Munang, ako ginang giingnan mga katrupa ni akong anak. Munang ko gini siya, iyahag yung pangandoy. Mahimo gini siyang general. Dan mo muning, Axel Jin, general sa Balensya, pagkamayor. Pagkamayor, Balensya, general. Diba? Munang, ato makikisunang kabataan. Sila pangandoy mga katrupa, mahimo sila mga kasundaluhan, ato na suportoran. Ay lang siya ng kalipay mga trupa mo na may buntang sa tumakingsuna kasundaluhana sa tumakingsunan sa 8IV sa 103rd sa tumakingsunan sa 4th ID Division mga katrupa may buntang siyong tanan labi na sa tumakingsunan kasundaluhan ang sa tumakingsunan na Philippine Marines mga katrupa nga dagkadaiya mga katrupa na tumakingsunan sa Armed Forces of the Philippines Air Force mga katrupa banga kaigsunan na itong Philippine Navy Philippine Coast Guard tanan na itong mga kaigsunan ng mga naadya sa inguntag man in uniform usap sa itong mga kaigsunan ng mga private mga private mga katrupa nga naadya sa mga inguntang ilahang misyon sad mga katrupa good morning siyong tanan Kanan na ito mga kaigsunan, may buntag kaniyon tanan mga katrupa. Kanayon gapon na yung ato ang Sir Tuwin Alone na unsao man ito maka-feel sa Sir Tuwin Alone. Di kinahanglan lang na ito mga katrupa na naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon.
5: Tama.
4: O, naon-naon ni mo, bisan pagwa pa ka naka-follow pero abli mo na sa nanggod. Yun yung ato ang Sir Tuwin Alone, abli ni sa tanan, open ni sa tanan. May problema ni mga katrupa, basta kay naka mag-follow lang ka sa ato ang Facebook page. Ang 11.7 XFM Bukidnon, i-follow na nimo. Onya, pangitaa dayon ang programang Bullseye i-scroll. I-share na. Pero kinahanglan, i-share mo mga katrupa, public yun ha. Pag-public yun pag-share. Public pag-share, onya, naka-public imong account kay posible yun. Mabutang imong pangalan niya sa ato ang katrupaleta, digital katrupaleta, o pwede-pwede kay ka, makanaog ko 50 pesos nga loan. So, ala lang, share, tuwin na loan. Ato sa aning basaw na ito mga kaigsunan ng mga nag-live streaming. Good morning, katrupang Randy Santisans. Good morning, Ma'am Tinambuna, Nosipina. Good morning, katrupang Prince sa XFM Bullseye. Shoutout lang ko dito sa... Taga-aglayan sa aming customer kang Busing Ben at sa kanjan-jan sa alae. God bless. Happy Friday from Tinambunan Family. Bugkaon ng tapan na good morning. Labi na sa ato mga kaigsunan. Yes, may. Bugkaon ng tapan. Dini usab sa may aglayan mga katrupa. Good morning, labi na ni Busing Ben. May buntag di mo da, Busing Ben ha. Di as may aglayan, labi na sa mga customer. Ya sa Busing Sincio Shop mga katrupa. Katrupang Raul Imperado, good morning. Have a blessed Friday katrupang Prince o si tanang listeners, viewers sa XFM Bukidnon. Morning di sa ito makiksunan. Ang usab mga katrupa, good morning ni katrupang Lu Huahua. May nga buntag katrupa, good morning katrupang Lu. Luha, luha ha. Bawal lagi ni Anto ning lakbit-lakbitan mga katrupang ato ang pag-isgutan na na. Lakbit-lakbitan tani mga katrupa. Labi na ni ining atong viral ng isgutanan ba. Ining papalusot na usap sa palasyo. Labi na usap ni Nanay Claire mga katrupa. Usap po'y palusot ani ni Nanay Claire. Kimatod pa niya, dili daw tanan Pilipino nga nakabati sa tabang sa administrasyon. Thank you talang Pilipino. Oh, kaya wa magyud apod-apod mga katrupa ang mga gisaad mga katrupa at atul ato ang emergency crisis nato. Oh. Wala pamagani gibawi mga katrupa sa atong pagamanan. Oh, diin na hilom naman ning gira mga katrupa dito pero murag daw nalimta naman siguro ni. Oh. Morning giingon ni Nanay Claire, batod pa niya mga katrupa nga palusot ramang ginis palasyo. Lalo mo ingo, Ms. Nanay Claire nga, dili tanang Pilipino nakabati sa tabang sa administrasyon. Dili yung tanan. Ang uban mga katrupa, nagbahay pa mang gani. Batod ni katrupang Lausin Idol, kayo ti kasir. Oy, yahay! Yahay, morning ya. Birahay na po sila, sir. Morning ya ni mo katrupang Lausin. E kung siya man mo si Kwan, kining Liukang. Pinawa! Si Lausin, marag patriya mo sila Liukang mga trupa.
5: Wata!
4: Pinawa! Itong nasa, Kwan ba? Nasa, at saka nito nga, dula mga katrupa, itong si Liukang o si, napatoy usang nga, ganahan kini mo gamit itong hulog-hulog piso. Bono hindi, kisa naman itong birahan, birahan na po lagi. Basta kay, ang ato din yung gidala mga katrupa, ang tingog siya nung katawan. Wala ginay ingon mga katrupa lagi, nga gapalusot na po ni si Nanay Claire. Labi na mga katrupa, kung sabay punto niya ining, wala daw kuno makabati ang baga Pilipino sa tabang sa administrasyon. Daghan makaisang palusot. Din gani mga katrupa, ang ubang mga Pilipino nagmahay pamanggani sa giingon nga tabang sa administrasyon nga wagyapon mga katrupa nakadawat benepisyo ang ato mga kagsuuna nga angay unta makabenepisyo. Badang ato na sayron unya, unsa na po ni palusot mga katrupa ni baka kong clear. Perti bakakunan biya ginanin niya. Naganay pagkaisuriya, perti ka bakakun, but-buton. Dapat ito yung kantang, but-buton. Kamu kene mo, ninahin mo. Kanta itong but-buton. Muna'y tirada ni Nanay Claire. Amahan siya ng bakakon mga katrupang nyawa. Pinoon mo na. Muna'y paggawas mga katrupas palasyo kanunay permi bakak. Sa ato mga kaigsunan niya, may nga buntag pala sa'yo, luya ng lawas ba? Kapoy ng lawas, buntag pa lang sa'yo. Anya, dili na bitaw. Kini bitaw regular ang imuhang pagmata mga katrupa kay kapuyan na ka. Sakit ang imo mga kabukugan. Buntag pa lang sa'yo, onya, mga pinalang galing-manggali ka, kiri mga pangapi nga, makahata o dugang kusog. Dugang resistensya sa ato ang panglawas. Imo dayong imnon, mga katrupa, ang premium D3 coffee mix. Undot man yung premium D3 coffee mix, manggot? Labi na sa ato makaisunang galuyana. Ato ka rin paminaw ng kasuway sa pagpangapi o premium D3 coffee mix.
1: May Santone at Vitamin D3 Premium D3.

0: dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatyagan, luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Today si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar, rani. Indaw na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix, na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Master,
1: oyo sa man, kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga, nawong kong unggoy.
1: Dili, dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan Pepechers, all siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinalo sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Humazer.

0: lawas.
1: Premium BV, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukit Don. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Ano man, usa na adik to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Pero what? Wala yun?
6: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha. Mabalik ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Dong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. Coverage.
1: Balik tabay sa atong pragbanubang sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, alas 7:30 na sa buntag. Dayon nga punta mga katrupa ng atong pragbanubang o gatuaga Sir Tuwin Alod. Ang gatuang Sir Tuwin Alod, make sure mga katrupa nga kinahanglan ang inyuhang mga account na ka-public ha. Kaya ang mechanics ining atong Sir Tuwin Alod, na posible ka makadaw ko 50 pesos nga loan, kinahanglan unang-una nakapublic ang imo account. Nakapublic imo account. Onya nakafollow ka sa 11.7XFM Bukidnon. Bisan pag wa makafollow, pwede pa man kang mufollow karon. Ang imo lang himuon wa katrupa, i-able ni mo imong Facebook account. Pangitaad na yun ang 101.7XFM Bukidnon. Onya pang i-tuplo ka ang follow, i-scroll pa ubos, mangita ang programang Bullseye, i-share na mga katrupa ang programang Bullseye in public. Public yun pag-share ha. Onya, pag-share mo sa public mga katrupa, posible dayon kang mabutang ang imong pangalan diya sa atuang digital katrupaleta. Mabutang na ka na imong ngalan diya sa digital katrupaleta. Doon na kay puruhan mga katrupa makadaog di ay basin. Swerte yun ka, makadaog ka 50 pesos nga loan. Singunala lang ato ang Sir Tuwin Alod. Aliya, may buntag ni Kagawat Artemio Gulye. Yes, may San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Bilip yun tayo ni Kagawat Artemio Gulye kanunay. Wagi puas mga katrupa sa pagpanerbisyos katawan. Why pili ba? Why pili ang pagpanerbisyo sa katawahan mga katrupa? One call away lang ginis, Kagawad Artemio Gulye. Manang may bunta, di mo diawad ha? O kusa, may buntag sa ito mga kaigsunan ng mga nag-comment sa itong live. Pag-commentsan mo. Good morning ni katrupa ang Juby so, Samilano Padaw. Katrupa ang Juby, good morning. Matod pa niya, mayong buntag diha idol. Good morning diha ni mo katrupa ang Juby. Asa ba ka napita na minaw, katrupa ang Jube? Butang po ninyo at taga-asa mo mga katrupa. Mayroon katrupa ang Jilin Pino. Good morning.

0: DJ from Kibinton. Oy, good morning sa ato makiksunan niya sa Kibinton. Now, good morning, good morning. May buntas yung tanan niya, mga katropa. Ako siya, mga katropa. Ay, good morning ni Auntie Darwinda, Auntie Batiyag. Auntie, good morning!
1: Tama!
0: Matod pa ni Auntie Darwinda, maing aga. Maing aga, git ka ni mo diyahaw. Auntie Darwinda, Auntie Batiyag.
1: Tama!
0: Maing aga, katropa. Prince, shout out ko sa ako na pamilya. Nga ara, da nagapamati sa Baldirama, karon si Totot, Auntie Batiyag. Jude, blessed, salamat. God bless to your program, sir. Good morning. Good morning, Dani mo, Ante Darwin, Ante Batia. Morning, good morning. May buntag, labi na ni Uncle Totot, Ante Batia. Yes, may Valderrama sa may lungsod sa Kabanglasan, mga katropa. Good morning. Sa ito, mga kaigsunan, yes, may Valderrama. Katana na ito, mga kaigsunan, naminaw, yes, may lungsod sa Kabanglasan. Mayo-mayo buntag. May buntag saan sa ato maptikong mayor niya sa lungsod sa Kamalasan, mayor. May buntag ni Muria. Kuya Bernie Casillanes, buntag ni Muria, kois. Samtang nga panayon ta. Ato ning siren makatrupa ning unang bulyadas balita din ni Be. Kining balita makatrupa nga tungod sa kadismaya as pamilya, lalaki patay. Human gisunog ang iyang balay. Lah, unsa man ni Bay. Ato ga saron ko bulletin detalye. Yan ang katropa ng Rosumbila Franca, XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Manigali, may bukwan niya. Usara ka, nagkot na gawinin ko ang sila ang ginigaroon. Raw! Ako yung giligo ni Tenir Pintal din eh.
4: Viral karon sa social media ang live video sa pagsunog sa usa ka lalaki sa iyang balay kung diin nalakip kini og kapaig patay. Ang insidente nahitabo pasado alas 11 sa buntag ni adtong Mayo 27, 2026 sa Purok Pine 3, Agusan Canyon, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang biktima giilang si Reggie Jik Dero, 45 anyos, Olitawo, residente ra usab sa naisgutang lugar og nag-inusarang nagpuyo sa iyang panimalay. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Fire Officer 1 John Ansel P. Labininay, Fire and Arson Investigator sa Manolo Fire Station, nga antang iya mismo sa balay ang nagsunog sa iyang balay og narakip kini sa pagkasunog. Apan ang kabumberohan nangita pa sila og dugang impormasyon sa posibleng adunay foul play sa maong panghitabo.
5: Yes sir, nakita ginato sa video yang na-viral mo siguro karon sir. Kunararo ginato sir nga siya gid ang nagsunog siyang kagulingon ng balay. Karon sir, amo gyud man ang ita pagyad mi og cancer basic na mga lain nga mga foul play sir. Di sa mi mag conclude dito nga siya na nagkuhan sir. Ang nagsunog sir.
4: Dugang pa nila bininay nga makita sa video sa biktima nga aduna kini gibit-bit nga botilya nga posibleng gas o usa ka paint thinner nga gigamit ni ini tungod na siren nga ang biktima usa ka pintor.
5: Under investigation magita sir, dili pagina mo makuhan sir kung gisunog bukod niya kagalingon sir. Ano pagyan nga talhon git sir kayo. Sir, no, basis po sa mong paghinabi sa mga silingan hapon sir sa mga initial na mong investigation sir nga mawalagig dito nga live daw siya niya gaminsyon nga mag-hik sir.
4: Kahibaloan niya sa wala pa ang hitabo, nag-live pa sa iyang Facebook account ang biktima og nagpagawa sa iyang mga hinanakit kabahin sa iyang pamilya. Kinsa giingong adunay depression, mukabat usab sa 30 mil pesos ang structural damage sa mong sunog human niya gideklara nga fire out pasado alas 12:30 sa udto. Mga katropa, kape bang healthy mga gipangita? Mag-Santol Plus coffee mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dagang salamat sa mong balita, katropang Rustong Villafranca. Danukad, gikan sa XFM Bukidnon. Paitas mga gininggingo na to, mga kaagi ni Tawhana ba? Before pa siya mga katrupa, nagkutlo siyang kaugalingon. Doon na pa siya gipagawas nga hinanakit mga katrupa ang gantos iyahang mga egsoon. Gani iyaha pang giingon mga katrupa, gawa pa gani siya makaeskwila tungos magbantay siya mga manghod. Doon na siya gipangsampit dito nga mga ngalan mga katrupa kung imo na tanahon na viral mo na social media. Na viral na social media mga katrupa nga before siya nagkutlo, matudpa siya ang kaugalingon. Pinaagi sa pagsunog mga katrupas iyang panimalay. Daglay panisadaan mga katrupa ga gipagawas niya tanan ang iyang gibati. Nganong gingunana mga katrupa siya kanabitang abi ninyo kinin depression mangod mga katrupa, stress, depressed. Di na pa siya basta makatrupang bation sa atuang isikataw. Labi na baka maka-feel na bitaw rejection. Maka-feel na rejection, maka-feel na makatrupang dunay kasakit nga gidala-dala nga wa gipagawas ba. O niya, kanang nganang pagpagawas anak makatrupa, di po na siya lalim. Kaya ang demonyo mangod musulsul na pirmi. Pag-ingon si demonyo ga, sunugay mong kaugalingon, kaya ihanan ang nalitok. Mauto mga trupas video, kung imo makita dito siyang live. Doon ay mga sanina mga trupa nga, gibubuan niya, kung sa ba't yung gibubo niya, tiner baka to? Di baka to gas mga trupa, pero gasolina po to ni, dalaob na to kalit. Posible tiner. Okay, maoy na kita mga trupa sa ato ang mga kaigsuunan na Bureau of Fire Protection. Pero ang kasubulan diya mga katrupa ka, wag yun nakita mga katrupa sa iyang pamilya ba? Wala yun nakita sa iyang igsuon kay kinintawana nagtuo ko ni dugay na kayo ni siyang nagdala-dala. Ang iyang kasakit kaya man kung pagawas ato, kabalo ba ka, nga gamay pa ka, ako'y nagbantay ni mo. Wa na gani ko maka-eskwila kay ako'y nagbantay sa inyuhang mga manghod. Kala palandaan sa ato pa, doon na ni siya'y pangando yung ta. Doon na pa ni unta siya pangandoy mga katrupa nga buhuman siguro sa iyang kulihiyo. Buhuman siya pag eskwila pero lagi tungod sa iyahang tungod sa magulang siya. Responsibilidad niya nga tabangan iyang ginikanas magbantay siya mga anak, mga manghod. Muna pagadako diya mga katrupa, nakita po siguro niya nga gusto siguro niya ang iyang mga manghod po. Matagaan siya pansin mga katrupa. Pero basin pagkabos panahon, ginabasol-basol pa ni siya. Bonang hinungdan mga katrupa ga perteng luuyas tawhan na bay. Nakutlo siyang kaugaliyong kinabuhi. Pero ang Bureau of Fire Protection wala pa nag-conclude. Gamaw to hinungdan mga katrupa sa iyahang kamatayon. Diyan padayon gapon mga katrupa ang ilang investigasyon. Kung unsagay nakita nila mga katrupa nga giingon tang hinungdan. Basin dunay powerful ay basin lang. Kaya padayon pa man sila sa ilang pag-imbestigar. Pero naamagod sa live mga katrupa, kung nakita ni mo, nag-ingon na yun siya nga, tama na yun ko, Dre, magsunog yun ko sa kaugalingon. Oh, muna yung ingon nga, grabe yung depresya anong tawhana. Bobitaw nang, sige na itong balik-balik diha mga katrupa, dinis kanginan. Kung naminaw man mo karon, kung doon na ba mo'y gipahalagahan mga katrupa sa inyong pamilya. Kung saan kita mga tao, ayan na ba tamo ingon nga, susluuyan ni tawhana, buutar na ba yung tani? Sluya ni tawana na ning kamot biya unta ni. Wa na gani na naminyo kay para las pagsuporta siya mga igsuon. Buutan na ba unta ni atong na buhi pa ni? Puro sila buutan. Puro sila luoy. Puro sa diyang buhi pa mga katrupa, de gani kabalo. Oy, kumusta na ba kadya manong? Kumusta na ba kadya kuya? Laag sa dris panlagsas balay bikay, magbanding-banding sabta. Wag gani kayong unana. Oh, wag gani makita mga katrupa kung siya na'y deep inside sa mga tao mga katrupa, doon ay depresyon. Yun yung manggong ato makaigsuunan nga doon ay depresyon manggong mga katrupa. Sa ako lang yung nakita, kinahanglan ni sila mga katrupa o saktong intensyon, saktong atensyon. O niya, ma-feel yun po nila nga gihigugma sila sa ilang pamilya. Kaya kung nahuna mag-unani nila ba, sa tinuprangkahan na yung pag-istorya, wa naman siguro yung nahigugman ako, ane? Wa naman siguro yung pulos ang akong kinabuhi? May pag mamatay nila siguro ko? Mogin ay kasagaran, mga katrupa, maupo ni mga study, mga katrupa, sa ato mga kaigsuna sa Department of Health. Labi na sa mental health, mga katrupa, sa ato mga kaigsuna. Maunang, ang ato mga ginikanan niya, igsuon parinte, kung doon na mo'y nakita, na inyong mga naadya mga katrupa, kauban niyo sa panimalay, ay niyo na pasagde, ay na ingna, na may uban nga, moingon. Imbes muhatag kong tambag, moingon nala, hala, paghikog! Bullseye! Dungagan may noon ang problema! Imbes mo, comfort mga katrupa, sa ilahang mahalas kinabuhi, di na hinoon mga kumbot, kaya dungagan, o idot-dot, mahinoon mga katrupa, ang ilang kasakit, nagibati mga katrupa, nga to sa ilang pamilya. Kay di man gudi mo na mabantayan. Pero mailanan nimo mga katrupa, pinaagis ilang nilihukan, dunay kabaguhan ba? Ang uban ang sige na naghinuktok. Ang uban makatruba. Imo ang istorya, Homer. Di na ganan makikistorya nimo. Nagsige na nagbukbuk dito siya ang kwarto. Adya daw karon, kabalo biyagi ka ang sulsus. Yawa makatruba ang kini demonyo. To kill and to destroy. The thief come not only to steal, but to kill and to destroy. Ang kawatan niya ni Dilas magpangawat. Aron sa paglaglag o pagpatay. O kanang ang kawatan mga katropa, siyambing nga ispulong si Ginoo, iya ka na siyawa. Lato bang yawa, wala mo yan sa pagpangawat. Kawaton ang imong kaluwasan. Dalon ka nga to sa kadutdutan. Apan to kill and to destroy. To destroy! And to kill! Biblikali mo na, basta gani mga katropa nga. Ikaw mismo makutlo sa imong kaugalingon diha, dili na ka madala nga to sa gingarihan sa Ginoo. Biblikali mo na, nasulat mo na sa bulong sa Ginoo. Manang ang yawa diha, magsige kong sulsul nga. Sige, sige. Sige, bimuha na. Kay grabe yun na sila kasakit ni mo. Grabe yun na sila. Diya, depressed ka mga katropa. O niya ang imuha pamilya, dili makahatag ganik atensyon sa imuha. O diya, sa dihang wa na. Mayingon de, ay, kaluoy ba kayo ni mo, ay, kabuutan ba sab kayo ni mo, ay. Liyo? Grabe ni mo kabuutan, ikaw pa mangani nagsuportas imo mga egsoon nga, wa pa mangani ka na minyo. Pila na edad ni mo para lagi pagsuportas imo egsoon, pero karon pagkawala na, aya na, pero pagkabuhi pa, wagi na kaingon manoy. Ato aragod ko sa balay manoy be kay magkwanta banding-banding ta manoy. Ato aragod ko sa balay manoy be kay magbidyo-bidyo kita manoy. May nalang nga makabsan ang imong loneliness. Sa'yo nan biya ka na. Wa siya kauban nga to sa iyang balay. Sara usama mga katrupa. Ganahan lugar ka. Oh, perte mingawa na mga katrupa. Ang gusto ane, ako nakita ane, gusto siya comfort mga katrupa siya mga egsoon. Pero no, hindi mo siyam lang tumabasol siguro. Kay basinog doon na pa'y pakibangi daanan niya ba? Kinibitang ginaingnan mga katrupag sakit nga pulong ba? Habi ninyo mga katrupa, mas dali mawala ang bunog sa lawas. Mas dali mawala ang bunog sa lawas mga katrupag in kaso sumbagon ka. Pero kaning pulong mga katrupa nga mudulot na daw duhay hait nga suwab mga katrupa mudulot sa kasing-kasing sa tao. Kunay pirting sa kitag pirting dugaya mawala mga katrupa. It times to heal. Labi na ingon ana mga katrupa nga masakitan kag maayo. Labi na sa pamulong ni ana mulong nimo mga katrupa. Dili lain tao ang imo ra gihapong pamilya. Ang imong igsuon, ang imong ginikanan, ang itabang nimo gitabangan nimo pag-abot sa panahon nga wala kay gitabang. Istoryahan na kag dili maayo. Mao nay sakit mga katrupa nga pirting dugaya mawala sa atong sulod sa ato. Na perting ba ita mo na perting luuyan ni tawhana ba sa tinuod lang kita makasabot yun tanang depresyon. Oh kay hinoon wa mo punta na padala ng depresyon pero niagit ang depresyon sa tinuod na lang mo na igiingon mga katrupa nga ang depresyon dili ni mo na mahil kung dili ni mo hunahunaon ang posible o positive o niya pinaagi po sa tabang o ampo diya sila ba mga gahom
1: tama.
0: Kung ay tinuprang kahanay pagkaistorya. Kaya kung imu-imuho lang na, awa, gikay mahimu diha. Padulong pagkas kamatay diha mga katrupa. Muling ato diha, gatambag sa ito magkaigsunan doon ay depresyon. Mga kaigsunan na ito nga mga ginikanan, igsuon. Kung doon ay nakita niyo na inyong mga igsuon, duaw-duawa na. Duaw-duawa kung nakita ninyo nga broken hearted, nakita niyo gibyaan sa pamilya, kaya nakita ninyo mga katrupa nga maragwa na igana mga katrupa sa kinabuhi ayaw ni pusagde ay basing pag-abot sa panahon igo na lang sluha ang mudagayday sa imong mata mga katrupa kay wa na kinabuhi ang imong minahal sa kinabuhi kinakutlo siya ang kaugalayong kinabuhi naghan kina nahitabo mga katrupa serious yun nga sigutanan sa tinuod lang oh seryoso nga sigutanan. Matod pa ni Auntie Darwinda Batulina, shout out ko dari sa akon mga utod nga ari diri karon sa Sagay Bakulod nga nagapamati sa akon live si Mia Polines Batolina Bandala, Jinnire Nanay Suraida, MJ, kag si Gia Bandala. Good morning. Oy, good morning si Untanan. Labinas, pamilya ni Ante Darwinda Antipatia. Good morning, Danny Monte. Katropang Trisiana Yard, Vigulay, May Buntag, Katropang Prince. Good morning, Katropang Trisiana. Depression is not a joke. Katigikan ni Katropang Luhua-hua. Depression is not a joke. Imbis ang pamilya mautong kadagdangpan sa panahon, gaon kaayuta. Baliktad kang kuya kay iyang pamilya ang nituuro kaniya. Tinood na. Ug maunay pinakasakit katropang luha-huwa. Nga sa dihang wa na kay laing dampanan, mas muingon pamanggani ka, may pamani ako ang mga amigo. But choose your friend, ha? May pamani ako mga amigo, makatambag pa man sa ako. May pamani ako mga higala, mga katrupa, kay makaistorya pa man sa ako. May pamani ako mga kaubas, arbaho, makaistorya pa man sa ako. Pero kining atong mismong pamilya, duulan na to, daw murag yaga-yagaan raman ta. Di ba? Realidad. Reality, mga katrupa. Prangkahan na yung pagkaistorya. Usahay, mga katrupa, labi na ini ni Uncle, nga wagid siya kapikas, wapod siya anak, mga katrupa, mo nang, wanagid siya, ingon nga, unsa pa may, oh, di ba, unahuna, di ba, unsa pa may pulos yung akong kinabuhi, mamang ko na yung kasagaran, mga katrupa, nga hinungdan sa pagkutlos, kukuling-kuling, family is indeed, our greatest anchor, comfort zone, pero wala giyoy comfort nga, nakaplagan si kuya sa iyang pamilya, the more na noon siyang ginahon to earth, ang maong down na kayo na noon siya. Yes, tinood na. Bonay kapait. And then, pag-abot sa panahon niya, wa na ilain solusyon, kinasakitan siya ang maayo, wa niya makita positibo ba? Wa niya makita kung unsay mas maayo pang plano si Ginoos iyaha. And then, dihar yung taman, kay dunag yung sulsuls demonyo, wala. Impas. Dito rin sa taman. Gisunog niya yung kaugalingon niya, perting yung pahita, perting luya. Mauna nga, ayagin mo pagpadala, mga katrupang, unsa pa kadako ng ato mga problema. Unsa pa na kadako, mga katrupang, imong gisagubang niya. Ayaw padala, mga katrupang, kay dunag yung, habang may buhay, may pag-asang darating. Bullseye! Sa ato mga kaigsunan, dunay gibalatian, labi na sa mga bukol-bukol sa panglawas, says of tumor, mga katrupang, labi na sa suso. Di ta kumpiyansa kay na matod pa sa mga eksperto. Bode na kuno hinungdas kolon cancer. Aw sa breast cancer labi na usab kining ato makaigsunan nga mga kababayen-an, pagkikapikap niyo na iburot-burot na imo kumpiyansa. Suwayin ninyo ang Central Plus Gold, mga katrupa, kay perti na daghana kay nakasuway ani. Anya nakatestimony kay bisan pag imo pa ni siyang kauban, mga katrupa, sa inyong mga maintenance diha nga tambal. Wag ini problema kay nganuman, why overdose, why side effect? Atong paminawon, ana kasuway sa pagtumar og Xanthon Plus Gold.
1: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Briggs Flores, usa ka broadcaster og entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluway sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas o pagpangluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tungod din eh, misulay ako sa pagpalit o pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o Premium D3. Diri akong namatikdan ang kalit improvement sa akong kayuhan. Busa ako kini i-recommendayon sa akong cousin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi, dako kayo ang kalipay sa akong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo. Tungod sa Xanthon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
1: Xanthon Plus Gold, papak Yes to Health. Xanthon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Gold user, itong paminawan.
7: Okay, kung pasalamat sa Xanthon Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi ba akong dinulan niya dugo? Ang dugo na ko, nabalata ko, sir, kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Xanthon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
1: Xanthon
8: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zatone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: O si Juna, usa ka tindera, na ako'y sakit ulcer.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor Zero. Jay Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Hirap sa paghinga, tayo sa Astro. Mag-alala, mag-cellphone plus, herbal oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone plus, herbal oil. Ang top mahid, the all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone plus, herbal oil. Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot-put. Exciting.
7: XFM.
8: Exciting.